0: se sawindala time check esawa siwe se 11 ezokumacha time check kutusibwako bena musiga simbi wo ne MTN momo sigo kutandikira dala kusirinchiru 10 ofuna magoba gabule runako atemo sabulo kuja yaka sente kachi seda cho nawo yakalide awotali kuandika wano na wali nyiga stemu mukaga 5 star mukaga hash olonde ko investor obokoze se MTN momo app
1: Katonda kitaffe tukusinza kubanga osaanidde tukutenda kubanga tewali akusinga mu byonna tukwebaza okutukuuma ekiro kyonna n'otulabirira n'otutaasa n'otubika mu kiremba kyo ng'omuzadde bw'abika omwana we taata tukukwasa olunaku luno na byonna ebirimu Tukusaba osigale naffe otukongojje mu byonna bye tunaakola bitwongere mu kkubo ery'obutuukirivu. Beera naffe mu kwegayirira kwaffe essaala zaffe na byonna bye tunaakola bikuwunyira akaloosa era ziyambe bangi okudda ku gy'oli. Essaala zaffe ez'enkya ezisomebwa ng'obudde bukedde mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu amiina. Essaala ey'okuzuukuka Katonda wange nkusinza nkuwadde mwoyo gwange nkwegayiridde olunaku olwaleero olumbeerere lulungi mu mwoyo gwange ne mu mubiri gwange. Essaala ey'okugenda okufuna enduulu gy'ensi ya Katonda wange. Indulgensia zonna esibiddwa kusaala zinaasoma leero n'ebikolwa bye nnaakola ze mmanyi ne zesimanyi zonna njagala okuzifunira ddala. Ayi malayika Katonda gwe yajja mu kisa kye n'amunteekako okunkuuma kkiriza okuntangaza n'okuntaasa okunnuŋŋamya n'okunfuga. Ayi Bikira Maria mmange kukwasizza omwoyo gwange. Nkwegayiridde gumpeere eryezo omwana wo ali mu ttabi linaakulo. Ayi omutima gwa Yesu Katonda kuweereza essaala n'ennaku n'essanyu n'ebikolwa byange ebyaleero nga mbiyisa eri omutima omutukuvu ogwabiikira Maria nga ŋŋendera bwe nti okuddaabiriza ensobi zaffe nga neegatta naawe yeetambira bukadde kwataali. Katonda wange nzikiriza ng'oli wano nkusinza nkwebaza kuba wantonda n'ompa omwana wo gw'oyagala annunule n'onfuula omukristu ate nkwebaza buli birungi bye wampa naddala kuba onkuumye mu kiro kino nga ndi mulamu. Nkwewadde nzenna omwoyo gwange n'omubiri gwange n'okulowooza kwange n'ebigambo byange n'ebikolwa byange n'ennaku zange eza leero n'egatta ne Yesu Kristo Mukama waffe okukutenda n'okukwatula bw'oli omukama n'okukugatta olw'ebibi byange saagalira ddala kujemera leero naye nyamba kuba siyinza kukola kantu kalungi gwe nga tombedde. Kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litiibwe obwakabaka bw'obujje byagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu tuwe emmere yaffe eya buli lunaku tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi amiina. Mirembe Maria ojjudde neema omukama ali naawe waweebwa omukisa mbakazi bonna ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe amiina. Nzikiriza Katonda mpaati omuyinza buli kantu omutonzi w'eggulu n'ensi ne Yesu Kristo omwana ali omu yekka ye mukama waffe yali muto okuba mwoyo mutuukirivu n'azaalibwa Bikira Maria n'abonaabona ku lembe lya Poosiyo Piraato n'akomererwa ku musaalaba n'afa n'aziikibwa nakile magombe, nakolo satu nazu kila mbafu, na alinya mguru. Atude gwadio wa katonda pati omiza ulikantu. Alida okula mlabantu avala munabafu, nzikiriza moyo mtu kilivu. Nekerezi ya katoliko mtu kufu, nukusechi mokuwa watu kilivu, nisanyu wechie vivi. Okuzukira okwembiri n'obula mu butaggwaawo amiina. Essaala ey'okukkiriza Katonda wange nzikiriza nnyo ebyamazima byonna Kereziya Katolika byatuyigiriza kuba ggwe nnyini wabimbuulira tuyinza kwerimba naffe okutulimba. Essaala ey'okusuubira Katonda wange nsuubira mu kisa kyo ne mbuyinza bwo ng'olimpa ennema yo mu nsi ate bwe nkwata ebiragiro byo. Olimpa obulamu obutaggwaawo mu ggulu kuba ggwe watulazaanya ng'otuukiriza ddala endazaano zo. Essaala ey'okwagala Katonda wange nkwagala nnyo n'omwoyo gwange gwonna okusinga ebintu byonna kuba ggwe mulungi ennyo omwagalirwa ddala ate njagala abantu bonna nga bwe neeyagala okubeera ggwe. Essaala ey'okubonerera Katonda wange mboneredde nnyo olw'ebyo bye nakola ate nga ggwe tobyagala ng'obadde onnyambye nkomye kuno sigenda kujeemera. Biikira Mali ow'ekisa jjukira ng'obwedda n'obwedda tebawuliranga nga wayabulira omuntu addukira gy'oli okumukuuma ng'akuwanyagira okumuyamba era ng'akusaba okumuwolereza nange nno. Ayi biikira mugole wa biikira nnyabo nzirukidde gy'oli nga nkwesiga bwentyo nzize gy'oli nevunise ku bigere ebyo nga nkaaba olw'ebyonono byange. Ayi nnyina Katonda wulira okwegayirira kwange olw'ekisa kyo mpe kye nkusaba amiina. Ayi Mali.

0: Kwa sote sawa indala Time check Esawa siweze kuminabili Esawa kumacha Time check kutusu wako Bena musiga simbi wo ne MTN momo Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi Ofunama goba gabali lunako Atengo sabulo kujaya kasente kachiseda chonawo ya gali de Awatali kuandika wano na wali Nika stemu mkaga tan star Mkaga hash Oro ndeko investor Oboku zese MTN momo app Enu ye fayru ya maulide Fayru ya maulide
1: Tebaise mateka waga deportation laws Ate iranga tebaise na immigration Kubanga Dr. Wesley Dalina na passport ye divaji stamp Zemo bobe Nibaliwe baba
0: Mwadiso suri ya maulide Mwabwe gaba deguro ni mwune
2: Abasiga debo nani bafira Mwe wavuda wa nabatandiko teme moto Kanembaz polisi na yo ya tusangi
3: No minister Kukutekeleza Kukienda ni wano Bina kulangirida
0: Kanuke kasira timu ya maulide kwa kusenge jero ega kunye mnyole ngawe kabate mfairu ya maulida wagidua esomeru ya St. Mary's Primary School kusabala elisangibu nagala mamusazali ya lukasi
4: omulidizo mulungi tukwaniliza machagulu na kulwaliro mfairu ya fe ya maulide ulwaliro mande na kuzomeza makumi abidi itulimu mwezi kwa feguno ogwo musanvu oba July kasambula Junju Francis neba nanga batu seddali la machagulu na kulwaliro aha Francis Haba tuliza mbabuza hako mwatuse mutia mkulikeyo mwikendi wichi mpia na yomu waka kugenda
5: yes.
4: Naguna ugo msangu kugenda kukwako Leo sabiri?
5: Leo sabiri
4: So mwezi kugenda
5: Kiyo chitekeza tusikazae naku
4: kuminarumu Kuminarumu naguna mwezi kugende
5: Yes
4: Eno mwezi kunaache kubade mkambu enyo yes. So osanga haba mtu gamba hawa ika kugende Atena kutu kolechi tuguone Hili nyamuzi kuruwa nsambu mgavi Dwega Francis Mbaga lizoku lizoku runji na macha marunji.
5: Amina. Ate, mugaga.
6: Nange mugaga chigwe. Uruwale ronke duu tulavenga tutambula fena.
5: Nianziza nyo. Gideon Peter Sevulime. Na yagi na kufega takwa alia watuka. Gumuliza wafe mbeba za. Mwenaba veleyo. Mama wafe masana pao. Ntukula msako nyo. Mwebale kutuwa galatino uuliriza. Mkakati kera. Soko uuliriza failo liyoko gene kusomero mama ne. Mumisa, uulide, mkwebaza nyo, webali nyo, webali de, dala.
0: Ucha uulidiza pailu ya maulide, kubredi ya sapiensia.
5: Kakati, story jetutaandika na yo, abepisuko opi, abekilezi ya katolika, okupa mchitunjo vanyo wa semazinga Afrika, banovei katila mumukago kumanyidua nga amesea, omuli ensi munana na ambilida, bali mulukunga na ruabwe, uruomulundi ogwabili mwogumu, luatandise urunaku urekulo. Nga olukungana nolumichivuga Nairobi echa Kenya na chigende lirua kwe kuongere kutunulira obumu eriaba kulembeze banave kerezi ya katolika mchitundu chino echuogiru wako echa bupanjo wasimazinga Afrika ate nukulave engeri jeba sobola okuita mvisu omuzo omulamu wago bawade omulamu wago gamba synodal journey with young people building bridges of communication hope justice and good governance abavubuka abato tutambule wamu nabo sinodi kutambulira wamu nga buli omu yenyigira munte kateka ekereza katolika kakati abavubuka bano batunulirwe mu kuzimba miwatu ejibaddewo okuzimba olutindo okukolera wamu okubana essuubi obwenkanya ate n'obukulembeze obulungi so abakulu bano batandise olunaku olwaggulo okutuuka eddala nga 26 esandejja mu Catholic University of Eastern Africa kwea mwebali ngera abafu abakulembeddemu wano omwepisikopi weseza liyekinda mitiana Right Reverend Dr. Joseph Anthony Zuwa Sentebe wabepisikopi ba Uganda yakulembeddemu abakulu abalala okugenda mu kibuga Nairobi mu lukungana lwabwe wali mu bufunze Sentebe wa Meseya kati aliko nga ono ye Right Reverend Charles Sampa Kasonde nga ye sentebe wabwe ava mu ggwanga lya Zambia esaza lye Solowezi yagambye nti nno omukama mulungi okulaba nti abepisikopi bonna bakyaliwo bakuŋŋaanye okulaba nga batiisa ku nsonga ezisobola okukyusa embeera z'abantu okunyweza ekereziya ate n'okukolera awamu nti ebintu bino bikulu nnyo tebayinza bibuusa maaso buli lwe batula bwe bati bafuna amaanyi amaggya mwoyo mutuukirivu n'abafuuyirira n'omukama n'abawa emikisa n'agamba nti bino bikulu nnyo era bayina bisaako omulaka naye abantu baleme kulowooza nti bali ku byekereziya byokka n'ensonga zaabwe zibaluma obutali bwenkanya okunyigirizibwa mu byenfuna okubulwa emirimu ebyo byonna babyogerako era nabo ne bavaayo n'eddoboozi ery'omwanguka eritwalibwa mu nseezo gye bava buli abepiskopi okulabira ddala nga waliwo ekyenjawulo ekikolebwa. Obwo obubaka mbuwadde mu bufunze, tujja kuba twongera okubibawa abawuliriza baffe. Kansoke Francis, Francis, mu bufunze abavubuka kazi bwe tuba tuli wano mu Uganda bali mu biti, bali mu miwendo gyenkana wa?
7: Abavubuka bakola ebitundu bwe tuba nga tuyingira ebitundu nga 75 ku 8 bye tukola wano mu ggwanga Uganda, ate nga fa abasinga obutaba na mirimu.
5: Yes,
7: challenge endala eriwo nti n'abavubuka bennyini ab'ensangi zino tebaagala kukola, abamu tebaagala kiwa naye nga kyekituufu. Tuli bangi naye ate tetwagala nakukola ki?
5: Yes,
7: katugenda ne tunulira nnyo emirimu ginene gya white collar jobs, kati gya blue collar jobs egyo ne tuba nga tetugyetaaga. Kyovola nti exportation of labor mu Uganda nayo yeeyongedde. Actually ebimu ku bintu Uganda byefunamu foreign exchange, exportation of labor. So kati abavubuka ensangi zino enamba nga yeeyongera, aye tujana ne tusanga nti ate abo abakuliridde mu myaka tebaagala kulitayalinga. Polisi ya gavumenti egamba 65.
5: Yes, sir.
7: 65 years of age oyina okwanguba mu public service, naye katuwesanga n'abagiwezezza tebaagala kutakati. Ate naffe abato tuzze katolaba nti emirimu mitono ate abalina okugikola nga bangi. Yukanti ndowooza buli mwaka yunivasite zekazi zifulumya abayizi abasukkira ddala mu mitwalo n'emitwalo,
5: basukka mu mitwalo
7: obubaka bwoba bukadde
5: kale bayinza okuba kiyinza okugamba kubanga Makerere bwefulumya bulijjo efulumya benkana wa?
7: Makerere bwefulumya yinza okuba ezanyiranga mu si mu 10 oba 12 awo mutwalo
5: giteekeddwa okubanga emitwalo ebiri Kyambogo naye
7: nefulumya
5: oluusi guba omutwalo gumu. Kakati tugenda okumaliriza ekitone ennyo bala emitwalo abiri mu institution zonna
7: na.
5: Yes, buli mwaka
7: ngogaseko na zinne ez'emikono
5: emitwalo abiri
7: kati emitwalo abiri ojiba nga gifuluma olwo abalekulira buli mwaka bali bameka?
5: Ekyo si kyangu nnyo,
7: kale kyonna tulina okubana tukikola ki?
5: Bwe baba nga gye bali babanga basatu bana
7: pasenti
5: basatu bana
7: abalekulira
5: naye nga abayingidde baba bafulumye mitwalo abiri.
7: Asonze ndoza Uganda twandibadde tulabira ku nsi nga China. China eyo erina sisitimu eyaayo nti omwana ava buto ng'alina ky'ayize eky'emikono. Agenda okukula nga tanoonya mulimu wabula atandikawo ki?
5: Mulimu.
7: Atandikawo mulimu, mulimu ate ne guyamba ne guwaaba ki? Abantu abalala. Singa tugenda ne sisitimu eyo osanga kijja tuyamba. Nina omuntu gwe ntera okugoberera ku mikutu gineeno emigattabantu luze.
5: Ono yali
7: yesimbyewo ku wa MP Abraham aina ekintu kyeyatandise yakitandise nga mu kusaaga, addiga abaana abato erudda lweeruweero, abaana ate abayigiriza okulima agriculture, abaana abato abayigiriza okuvuga tractor, abaana abato abayigiriza okukuba waliwo ne bayita interlocking bricks, amablock ago ageekwata otekamu seminti.
5: Yes.
7: Interlocking bricks. Kati abaana abo agenda abayigiriza ebyemikono, abagamba nti ndi amuve wano ng'ogenda tandika ki
5: mulimu,
7: saga ove wano ng'ogenda nnoonya mulimu. So ata nesomero yatandise odizimba ng'ayita mu bagabi b'obuyambi. So katulaba nti singa ekintu kyo kitandikibwawo gavumenti, nze ndoza twandibudde ne ku nkola eno eya colonialism y'abazungu gye baatulekera, kyawandikibwa nti tulina kuba na taamu zisatu mu mwaka gumu. Kibiruddawa
5: babe bakireeta naye lwakuba nti nera abayivu abatusinga ennyo abagamba ba psychologist era be bayongera okiwagira nti omwana tasobola kusoma ebbanga ddene nnyo, ayinza okukoowa, ayinza okweta mwana ki, kwe kuteekawo ebiseera ebyo.
7: Kati naye tube ne taamu bbiri twaba abaana tebayita nti omwana bino ebitwala bino bye bakola mu curriculum nti omwana wa nasale omukimi wa kasa 11 omutambuza ekyalo kirambo mutuse kusoma saawa 3 nga yeebase. Kalwaki tetugamba?

0: Ulira kamande kamande.
1: Mutufu kamande.
0: Ulira kamande. Ulira kamande. Ulira kabaraza.
1: Waluwa kandarabye. Omwele ya gamba. Mwemuzajia kwe mfunye nalimba nyi. Wamanyi. Neka saa ita mande baraza. Nemanye miyako.
0: Ate sabiti.
1: Nemanye wangwa. Na mtu ajaita mande baraza.
0: Tueshake kubaraza.
1: Tueshake kubaraza.
0: Omanya, miaka jyotambulira mujeja. Aya basi tukwaniriza kuchenda munyaka tonyeze nyo Fama Radio Sapiensi. Enkulisa ya magezi nsuwe mziki nebye mizanyo na kurwalero olurunji. Orwe mande ngena kuzo mwezi makumi abiri. Mwezi kwa msambu mwaka abiri abiri mukambi na dachika ziri msambu za keta kusawemu. Kumachago na kurwalero tumazo kubanga tetu kukatukua machama runji. Tukue ebinyuvu ebino nogo. Na uzo uli na Uruganda. Ebino nogo.
1: Ninduli na uruwe masaka.
0: Atanya gala.
1: Chote na mutukula.
0: Kati mnaye. Mutu gambi wetuogi na ibi gambi ibi kandeka. Tuba tukuzi.
1: Mbamukuzi.
0: Ulide vino nongo.
1: Vino vyo limba limba.
0: Ulide chinogezi.
1: Na eno mtu ya zari walu kumuru enda satu. Ngachia limuramu. Banna. Bande ndamo wano gundi. Lukumuru enda satu.
0: Atendo bangambi. Nti wagende. Ngachia.
1: Obo limba. Na ya wantu ngate watu de. Na yezo sete jeje.
0: Sete.
1: Na ya wate wano na yo sete.
0: Muna. Chitaro era tukungubaga maziga gabadde manje mu weekend na yera ate chitugana kujja kukuwelezo kuwa machama runji ate ndanga munafe tukugumia gumia gwe yafunye bizibu yafunye bizibu tuongere kusasira mukama katonda akugumie nawe yafunye birungi mukama katonda muongere omusabe ate oisenga ro maso mugambe nti mukama webali nyo nyine tala kuba akabonero ko msalaba omugambe nti mukama obinkole de enga tukwagalisa onako runji wiki yabadde cha weekend akansubire nti ababadde mikolo ichenja wulo abasobodo kubako abye mukola ebigattako eggwanga lino anti bwasobodo kubanga mbi kwasaganya mukama katonda yeba lokulabanga nafa tutusiza na tukomyawo olwalero abantu bapa kabasa
1: abantu bapya
0: kaba katonda notunulira maziga agali mugwanga wanonebwe
1: nayenge ekiruma abantu bafudde nayenge ebintu biri nomo. Nye chikude mugwanga.
0: Nga yenzani.
1: Bendera zike matara gaveko.
0: Kati kola nyo. Kola nyo bendera zike mungo. Nera nebe zika. Teziweza mwezi.
1: Ngera ziki aliwazi. Nye mkama katonda.
0: Na ima ambi. Tunyumi aji.
1: Sima nche tuliko.
0: Kedele kushire.
1: Sima nye nche tukere deko.
0: Uli odi.
1: Njendi mwentio.
0: Nachuo go.
1: Nachuo go. Tetuina zibu ya dorwe nsonga. Nchatefe rio kuria. Chizibu wa kutubula.
0: Tebibula.
1: Luwachi yoronda ronda rondo. Wabibale seku kutumualo.
0: Nofuna
1: kuri. Nofuna ofuna ko gwoji mayindi bya jensa waye ya rumonde oba ya muogo muliato ajja ko munwe
0: ehe bali ngaba na bama toke
1: kuye ajja ko munwe kati omunogo gwaje ko tumusobola bula cha kulia kati chidi eri manyi go eriato lijja nga lili kensa wo 10 buli asurensa wo no munwe buli asurensa wo no munwe
0: tobula cha kulia
1: na chiwo gwa chizibwa bulu echo kulia mubuli mbera yo namba muli abenyanja ne bigoba. No kwata yo chimu obodi abwete bigobye no kwata dobo no gena no roba insinga ni wali ya bwerere no nyiteka ko nofu lembe chisi
0: onzijuki onzijukiza
1: obulamu kunyanja bwangu
0: wa onzijukiza abe bukunja baga mbaga tebabu lwamva
1: tebabu
2: Kanoke kambi pinka noke bie mizanyo mu program sagala garamide metokutu siza kebie mizanyo vyo na okweto lensio na okutandi kila kumupira obuwe de ogunatila kusambiwa no oguna asambiwa motoka zempaka biche pichi zempaka ludo chess obugari wempaka echipo okuuga nebie mizanyo vyo na vinji mukabi pinka noke bie mizanyo
3: akabi pinka noke bie mizanyo kakutusibu wako MTN free of fire funembele zenunjo kuva kunetuwaka ya Uganda singa MTN Chodi no kukola, downloading app ya MTN yo kutandika.
0: MTN ne kugamba tifuna manyo wangule ne momo buli muntu lino mukiso kupa uno bukadde mwensimbi za Uganda 10 buli wiki nyiga star M5 hash obakozesa momo apo kusasula okwe olobokusiga ensimbi ne nkole ndala zonna ku momo funo mukiso gwo kuwangula joko mokozesa momo emikisa na manyi byo kuwangula byeyongera enkola n'obukwakulizo bigobererwa momo erungamizi wa banki enkulu eya Uganda akabinkano k'ebyemizanyo kaba kayingiddewo kipe Jacobs JJ ne kaba sako tekayenka atwegatako ekintu nekibira nga kitambula bulungi nnyo wonna wosinza okubanga otuwuliriza munaffe tukwagaliza amakya amalungi tubabuuzizzaako mwenna abagitega ogambotya mwami Rusembo Joseph wali e London webali kubayo ngaowuliriza ali atya Father Emmanuel Sita nawe tukubuuzizzaako batulabire bonna abali mbitundu byeyo gyowangalira ate era Father Paul wali ku senti wali Father Paul Javira Mwanga nawe tukubuuzizzaako amakya amalungi tugakwagaliza wonna ali atya mwami mubiro ku St. Mary's Junior School Kambe Kakiri webali okusomesa abaana b'eggwanga bitambula bitya saidi zeyo
1: atulabire mama Peter
0: mama Piera tumwagala nnyo omukyalo oyo bwana yenka wasuzotya sefu
4: njetule mugamba mutya
0: tatulina tapo
4: kiri kumugukiriro
0: emiranga n'ebiwobe ekyabadde kugwanika emulago nga abazadde bakwasibwa emirambo akasattiro ogwowe mbale ate bagututte ekyotera abaffe akasattiro
4: ani agutwala mbadde manyi
0: zadde oba teyategete
4: tebamulagaako
0: babalaga
4: obenfa
1: obenfa
0: nga yabatabudde
4: nedda ayinza okuba oba feesi yonna yaggwawo yabebentuka naye era obaako k'omanyi ku mwana wo
0: baleese wano ebifaananyi
4: infact ng'oleeta awo minisita Balam yeegulidde erinnya wonna w'oyita abantu bagenda bamwogerako nga bamusiima naye nze nagamba nze nja kulinda byonna biwedde
0: omuwe bimuli bye
4: byonna nga biwedde nga wonna buli kitundu atuuseewo we njogamba weebale sijja kutandika wano ku ntandikwa naye omanyi essaawa eno okukanga kweyakangamu n'akwata bwe yakwata bw'ogenda mu byalo eyo kukulaga nti teri mukozi wa gavumenti atudde.

0: naye olw'okuba obamanyi omusajja
1: ajja
0: bamanya oluguudo luno lwali lulina okukolebwa
1: ne lutakolebwa
0: tetwalukola sente twali tuziterese kati omusajja bw'anajja agenda kutuukiraga nti olw'ekiyindi nga sente zajja ate tezaddayo kuba mu nkola ya gavumenti sente bwe zisigalako nga tezikoze bwe tuba tuyingira omwaka omulala bazizaayo ne zidda zisobola okudda n'obba penalizi nga lwaki simwazikozesa okiraba kakati saawa eno yonna gy'osanga gguleeda ng'erima kweraliikirira oli bamanya asobola ajja kujja bagambe ezaaluno zaafuluma ziriwa
2: ekyo kikulu
0: kati abantu kibagaa nti omusajja balamu onale bw'otukoze bulungi na zino zibasesemeze zebabadde bagenze nazo
1: okimanyi kati omuntu osobologa ne weewola looni okole omulimu gw'omusajja
0: era kati bali mu kwewola oba baazirya
1: oyo
0: omanyi nti ajja kutuuka aga nti olw'ekiyindi ate nno bazikoze ku mulembe lwonna bazigaziyiza tebali birawo nguudo lunifandi eba tennajja naye kakati bonna bali eyo batereeza
1: enguudoasesema
0: omanyi omusajja ajja kujja kakati nabaddeko mu woteeri emu okumanya yeegulidde erinnya mukyalo omu yabadde atunda emmere esowaani emmere ya mutwalo kati abakazi ababadde ne baga nti wabula maama otubbi katukuyitira ebbalamu esowaani yona mukyalo eba etya ku
2: mutwalobano
0: bonna bbalamu yeetaaga okubayitaayitamu obubbi bususi
2: n'abakwata
0: tutwale
2: kale moses ali okufa kwe kugasa ab'ekibuli ne kampala mukadde
0: bambi moses
1: bonna omulambo bagwagala
2: ndooza mukusaba yegase ndooza
1: awummule
0: awummule mubutuufu aliwoogambira muntu
2: awali wano ne mbagamba ng'akalulu kaakaggwa twandidde ate mu by-election
0: wayogera wano
1: olw'embeera
0: gy'abaddemu waliwo omuntu w'agendera n'ogamba nti omuntu waffe kaagendera awo oba olaba omuntu abadde ow'ekitiibwa mu mbeera gy'abadde yisaamu olaba obulamu buserebye nga bu
1: naye ekirungi afudde mu mativu nti omulimu gw'afudde nagwo afiiridde ku mulimu
0: ogw'obubaka
1: nga tebagumugyeko
0: nedda kankubuulire teri muntu agenda nga akkiriza wali obaddeko awali omuntu ng'akutuka wali olabyeyo atalwana
1: buli muntu alwana
0: ne bw'aba amaanyi gamuwedde era mukadde akaddamuuko n'asambamu tugenda tetukkiriza ne bwe giba myaka 12 era ogenda owakana teri atayagala bulamu naye nga waliwo munno waagendera
1: nogamba
0: nti awo nalemu siteeti eno mwobadde otuuse ate
1: agenakatwebaze bwebaza
0: kati era aba moses ali balina kwebaza omukama kyakoze
1: ekiate
0: ekirungi nti ne muzeyiti yabeerabire omwana
1: obwa
2: minisitakampeyini za ero
0: sizitandiseyanzikibwadde oba bamuziisa nti swaba
1: tebanaba byasomaba kati byavaamu ebyo si ebiro ebyaluliddala
2: bobamuoza
1: sebaggalo yeyabitandiikiriza najjukira
2: bamulwisaawo
1: yawoza wiiki simanya
0: mu paalamenti tebanalaga lwajja
2: leero
0: leeroawo
2: balaze nti bagenda
0: bamuleete bamuleete tumutebeko eriisa evanyuma nokfe naye nga tumwebaza byakoze wewaawo nti okkiriza
2: kampeyini za eros zitandise na bugumu batulaze wano batugamba nti engeri abayizi abalala 17 ekamuli nabwe bwe baagudde kabenje bubenje bwo buyitiridde
0: ate baagudde batya kabenje nga baalagira
2: minisita yali yayimiriza nange nalabye awo negamba ate kati
0: ogenda tubuulirawo kubanga oba baali baali bagenda sikulya anti kisoboka okubanga baali mukirudi kati nga babadde badda jjo oba okwosa jjo ojja tubuulira
2: abavudde south africa museveni abawadde kavu
0: mekameka
2: miliyoni bbiri wano zendaba
1: abawadde bbiri buli muntu
0: musome bulungi
1: ate
2: bbiri zikoze ekyo nyingi
0: bukadde abiri
1: bbiri 1-2 aba nno yenkabo
0: kyogamba
1: babadde nazo
2: obwetaano etaano bumeka 10
0: nze mbaddemu kyogamba omuziki gwonna ogubadde gukubwa
1: gutwala

0: dakika ziri kumi zakaita kusawa ebili yokuma chago na kolwalero chenda munyaka tonyeze nya fama radio sapiens ya hankruze ya magazine zwe muziki ne bimizanyo Charles Echewa omukozi alide wa aliye awo wakolera kati alime tusumbu
1: omukozi tusumbu omukozi wanyini wakolera wabolia kirungi oli mukozi
0: uboli mukozi ya
1: awo wenyini
0: hati kati webuza ati ndide watulide
1: mukozi alide
0: mukozi namwe mukaba olushi olushi obuziga bwagonya namwe ne mutu
1: wenyini wakolera wabolia nema mwari wako banga ne wakolera ngacholi awo tochiramba ngakerikali
0: Arobi batiraga mati omukeze enyenye enkeze
1: yali olusiringanye
0: noruno nya
1: ne rubula ngaterula bika chokango okedde ogabera olugero lwabaganda mbo nyenye enkeze nga wali olulabyeko
0: ngaterula na yesi galango opika
1: galango okola
0: ekola
1: omukisa lagunajja tojja kumanya
0: tojja kumanya
1: tewala byomukyala namerenga alambula malwaliro omukisa gwagudde ku bantu aba chokanga kuliko na asikali
0: bafunyeje
1: Hati beya sanze mudwali unagamba mwogereche mwagala. Hey, omukisa olonga guze.
0: Asikali no musawo.
1: Asikala ngo okola mwogereche mwagala. Bambi nenda banga bati de. Nyagamba mwogere madam whatever you think of.
0: Yogera
1: cho. Yogera abane omuganga akuwadde omukisa okwogereche.
0: Kagugu be wabobi agambe. Mumuseke muliba mulaba ki nafe tuli bakozi
1: nafe tuli bakozi
0: ani agaye mutukuseke
1: eh
0: mwana ona
1: ako kumewe fuge eh jeje tugatenga noza fe wamu twebaze tukubye mu ngalo gatengalo nagabwe ngati gatengalo wamu
0: wanku bisako wano rumwe ngalo ebintu ebitanyuma ebintu ebitali bitufu ebitali birungi
1: bina bitufu tugatengalo
0: twebazani
1: twebaze
0: atuwadeki
1: kuza tibiri mwoku watawani chatu wade
0: kuno jine miaka jangu tebachi haji kubisa angalo vya bida mupango nino kusoko kumanya chie mkubile nga sibi ebino waluo uwe naraba nga waluo omu kuba kule embezi aya yimirira okwogera na yogere kintu nga sija chita cha kisiru naye nga chiri yao cha bujega abantu ne bakubeya
1: ngalo okufa ko mfuba ina mu kusente
0: na ogwo wali olabye ko mugaga na miloko gira naga arongo sa mumiro ne bakubeya
1: enduru nevuga bamanya he wamalizo korola wasorera ya sente
0: ayagala okwogera kigambo tanna chatula ne bakubeya
1: nagana gamba wado bubiri
0: nashike tayiye yetereza ne bakubengalo
1: zino zikube
0: atitonkubisenga
1: edda omanyo kwagaliza kirunji
0: siganye ranjagaliza
1: kale kansome story ngabwe
0: soma
1: naye eri mu luzungu ato luzungu lunegezeza mu okunzi taguno mulundi gwa munana
0: soma
1: pastor patience lwabogo to be ordained bishop
0: agenda kulio wa bishop
1: So tukatenga roza fewa mwama
0: yige pastor patience ani
1: lwabogo
0: yaliwa
1: ni mwana wa

0: omusirikale wa traffic.
1: Kitufu.
0: Era somero lirina okuwandiika nga lisaba nti mu gw'omunaana tulinayo okulambula egindi nga muwandiikira poliisi.
1: Okay.
0: Ate era poliisi yaddemba okubagaana oba okusazaamu okulambula singa eba yeetegereza oba ng'erina bye yeekengedde mu ntambuza y'abayizi. So ekyo nakyo kimu ku ebyo.
1: Okay.
0: Bannayuganda balina ebi bye bateesa nabyo bingi bye baalirowoozezza nti bigwana okulaba nga biteekebwawo okwewala obubenje obufaananako bwe buti. Naye Kabasa obubenje buno yes buli mu kati wano tuli ku bayizi. Naye tulabyeko n'obubenje obulala oba basi ezitambuza
1: abasaabazi
0: abagenda gyebalaga. Abagoba ba basi bano twakyogerako wano nti basi osanga basi ng'eva Kampala egenda Kisoro. Naye nga omuvuzi ali
1: omu.
0: Naye gwe weebuuza agenda givuga agikuba ekisolo agizze. Omuntu oyo obulamu bwe ye nga ye abantu tukoowa tetuli byuma.
1: Nze nalinnyako basi okuva wano mu kibuga nga tugenda Nairobi. Tewaliwo yayimirirako natuuka ne ngamba yeera omuntu omu yoyo yato kyokka nga fe watusimagira bwetuzuka bwetusimagira bwetuzuka
0: naye
1: nga ye ali ogwo.
0: Kati teeberezaamu omuntu oyo yasuza akalakata baasi eyo n'agenda gy'agenze naye ng'olugendo luwanvu nnyo. Abaffe tewaliwo nteekateeka kampani za baasi zino kuba ezimu zikirina nga balina
1: badriva baberenga babiri.
0: Edda sidda nnyo waliwo baasi ewaffe baziyitanga gaso. Wagirabako
1: nagiwulira
0: gaso yavanga gafu yavanga ewaffe emutukula ng'ejje Kampala naye nga bwe mutuuka Masaka nga muchu yes nga muchu sa driver nga achuka oba erukaya nga bamu nga yasigala
1: ngo mulala ajongerayo
0: kati oli agenda okuve Kampala bwatuuka erukaya oli yavuddemu ajipambanirawo nga ajigusa ku boda.
1: Okay.
0: Naye ebintu byachuka nti osanga basi ng'erina omuvuzi
1: omu.
0: Tugenda kujawo obubaka buno tukomewo ku 0755 83 73 0784 89 92 ku bukwakulizo oba ku mateeka government ge yataddewo galiwa amalala gwe gosuubira agaliyongeddwako okulaba nga obubenje buno at least tubaako kye tukola.
2: Amannya nze Lukyamuzi Frank, ndi muzadde wa Kisoso Parents Primary School. Nafunye essanyu nga MTN bankuubidde nti bankudde school fees. Nasoose diwakanya. Ne benalaba bibendagize nesokola nendaba ennamba gye bakozesezza bati ojugamba nti twewala abasere gye basindika. Aye ne bbasa abasomi wa Kisoso Parents nankubira essimu. Nenjongero kakasa nti byaddala.
3: Kyekyo kyennyini wangula school fees wa mwaka mulamba n'okusingawo ate nga n'amasomero agakozesa momo galina omukisa okuwangula vaani ko n'ebirabo ebirala 10,000 osobola n'okuvuna looni ya school fees ku momo.
4: Bizinensi yo terikula nga togiranze lwaki abantu balanga bye bakola anti bakasitoma balina okumanya w'osangibwa kizimbe kiw'okolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda n'olwekyo gwe omulungi ayagala okufuna bakasitoma jangu ku Radio Sapiens ensambya olange naffe si bizibu okutufuna jangu nnyo kuba bukubi ku namba zino noti 752 897 6 8 oba plus 2 5 6 2 0 0 9 2 8 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiensia.com jangu olange naffe aba Radio Sapiensia tojja kwejjusa.

0: E da chika makumi ya bili munana ezaka ita kusawe satuwezo kumachago na kuruwa lero muhimbi pamu ita Vanessa mbo muavu wa ya garuwa nyina
1: chitufu na basaja mkore nyo na muavu wa ya garuwa nyina
0: ateno ne mama woku waga e dada ya wa atemuna
1: na kola ji azale chibi ya kiwongelela
0: mbamu mtuliki Banna.
1: Never matter kana gamunanga nakola ki. Azale kibi.
0: Ye wange.
1: Na wongerera mutabani we. Na kati abasajja mukole nnyo kubanga omwavu ayagalwa nnyina.
0: Wotegerera nti sente za nkizo. Sente okuba ne sente.
1: Yes.
0: Waliola byeko muzadde nga ina abaana banje. Edaba na kana akantu abazadde mukalekere banange mujja kuletera okwebola. Omuzadde agenda abaana ina tugeza abaana musanvu. Ababiri
1: yes.
0: Nga bo babede. Bana batanu
1: beyi ya
0: kyagatta obwongo. Kyokka ate bana ababede. Oboli awo nga be bato kubali.
1: Kubali abakulu.
0: Kusanga nga last born n'omulala munawo. N'omulala munawo era naye mutoto to kubali banne. Kyokka era bwe bagenda. Ebyaddala okumanya sente za njawulo. Munanga abazadde abamu si bonna. Era abamu era ogenda okulaba nga ye alina saidi.
1: Kwe ye kubidde. Nakati Moses yagambye bwati. Yukira Moses ya inamo katigwata inamo wabu yogira nga Moza tugendela kuchia Moses chirungi ye wa yogira no kuteka mwa teka
0: banae ba mama singa ba mama
1: no uliranga kuhiye bibi Nishik tugendela kuchia Moses kasa ye chirungi ya teka
0: mugenda dule mezo kutesa mchika
1: kakati gwata teka mwa wenyini wovudiri dawe
0: Chokato ulusi ndese chirogoze chirungi.
1: Chirogoze chirungi nga toi na zete.
0: Warone edade nga chichizo kupa chitocho, bachikulucho. Kati nomaro kutesa, ni chivuliriza kurunye. Kati babo teseza. Na kati
1: obatoi na omeka. Chokanga achimanyi toli na. Nobulo mwishu lamba zigo kutemu chiko.
0: Nga nchihira mazi. Katikiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ayanju dente kateka yevi kujuko yevi kujaguza matikira gaka waka Ronald Muwenda mtebio woku bidi angomunu ndio kwa satu mwesa tu Bikujuko bidi wansi womu na mwogu gamba anti tuwe bavumu okukuma obu wangu wa wafe Kademu
1: Tuwe bavumu okukuma obu wangu wa wafe
0: Obuwangwa.
1: Obuwangwa.
0: Obuwangwa. Tetubukuma.
1: Tuabule kaluwe.
0: Kujuko bino vya tandise lwa kutanu. Nga vya tiko yabyo ya Julai. Satu murumu mwezi guno kwetu ogerako. Bila bidi mukaga kukanisa ya watoto. Waliye buwe yogedede. Kusinzira kukatikilo chia yogede. Atugamba ntino. Kujuko bino. Bigenda kubanga. Bibeda entiko yabyo. Ya kubeda okoro runakuruwe njini. Iranga okusaba oba okusinza kuja kutandika kusawa nya ezokumacha
1: lero tuli ku watoto
0: watoto lero
1: saba saja agenda awanyisa
0: agabanya
1: natekeno natekeri
0: yes.
1: Namanya nti wano wakole ni wano okimanyi kye kintu kizamu amanyi naka kati aba 7th day mwe mukola aba katuliki
0: mwe
1: aba silamu
0: ku bazali watu walikuwa orthodox
1: yes
0: orthodox
1: jetwali?
0: Ye, ndo siyo wali na hereni.
1: Ye wali hereni.
0: Je yayogere na bambi.
1: Je yayogere na chi? Wado genda kata
0: ucha. Je yawela speech ya sembayo. Je yawela
1: speech ya sembayo.
0: Bambi, jetwali damu mufuna.
1: Nenga katikilo tukwagaliza bulungi byerere.
0: Eh
1: teka teka zona tusabazigende bulungi nyo abayino obusobozo bwenja olobuwa ayo banange mubuweyo. Teka teka za matikira ga buffet zitambule mali dadi sana.
2: Program Sagala Galamide.
1: Je. Katuchi agenda masa ne program Sagala Galamide. Tuagala kuyoza oze chivina cha nope. Chafunye president yompia. Okay? Zedriga alikutaka.
0: Zedriga? Nono gabata deona ya acting.
1: Acting.
0: Bademba nyinti. Omukuru eriga ali bamunanu do mukuru
1: acting acting
0: ani yaronze
1: era yekenyini omukuru Robert Kyagulanyi Center
0: asinzira ku mitimbagano
1: asinzira mu USA na tuweleza mauli lenga agamanti kakati na ambeshe atenga juki ya bade deputy president elimu eastern
0: Jitufu.
1: Wa eastern region ekati saa weno yakola nga president wa NUP So muyoge yoge banafe na ambeshe kati womusangira omanya nti ye president wa ekibiina ekizoganya government ekyokubiri mu ggwanga Uganda.
0: Ambishono we mutunulira nga mukubye mutocha.
1: Takubisa bugalo.
0: Akubisa.
1: Kati ku nambeshe neze driga ni abadde ya roza.
0: Bombi balungi.
1: Bombi balungi.
0: Na ye. Ono ya
1: eno na deno. Ate sila
0: wanga ya. Ate chifa chirungi. Ono banaba manyi nyo. Ye yali.
1: Na ye ate sila wanga ko. Avudeno. Na avira yodala. Hani. Na avano na avira yodala.
0: Bavayo na.
1: Kalo oyinza vayo nga 70%.
0: Chigere chimune chisigara yo.
1: 30 nekola chi. Nesigara eri.
0: Sina ambeshe.
1: Sina ambeshe.
0: Ambeshe ya vira yodala.
1: Ya vira yodala. Nelo nzo kusinzira bambenda vieko. Tebavayo chikumi kuchikumi. Aleka ya kalandira. Era wabia nga ye chisida bampa vya antomeza kakati nagendo kutuke no ngendo kulaba. Ngate.
0: Basubiza vyo ya vyanswa.
1: Nga banyarwanda banji ne bangamba banyarwanda balondo no tojukira gundi kagabo. Si ya vyo gira.
0: Ruengo.
1: Bali bamubuza nti ye chicho fude mkulumbu ya antomeza. Kati ngendo tuke no ngatabali yo. Yo gundi. Chichibina tebachi agali ya kodala. Nibamunga ngate chiakuwa. Tie ya dechampa.
0: Na ye
1: chiampa vya.
0: Yobali ruda wa msajia wa
1: fika. Sama inajari. Infakti nalimba nyi. Agendo kuvao. Nga afunya atama inja manjari ya yogira masoka president. Mbuli mtu naka lero ya agende.
0: Olaba president. Yowe likaguta Museveni. Ebe wobi yogira. Ya wera wali mtu venga azibiza kone
1: riko. Abanga alabisake ili mwabera ati.
0: Na kutunuri na. Agama anonoza.
1: Aba kuletanze nkutege elebo gamba.
0: Ati katikaba sa. Chigiragi na nyeze kumukwano. Nze jeje nga nchogira nganzi.
1: Yes.
0: Inze bwe nkujja mu makago omusajja nenkuwasa. Nange siwa ombiri kikumi
1: kukumi. Oba kubunkenke.
0: N'omulala asobola okukupaaza.
1: Nanzi gye uwera
0: natwala. Ekyo bwe kiri. Omukazi gwe wasigula. Tosobola kunnima nti tebasobola musigula.
1: Obeera kusiwa ddino nti newo bajja mujjawo.
0: Ne bw'aba musajja nga wamusigula.
1: Yes. N'omujja ku maama w'abaana.
0: Namusuuza mukyala we. Naye nawe manya basobola
1: omukusuuza. Omukusuuza sawa yonna. Kati oyina kuba stede ngo taiza side ne side.
0: Ero obera bwoti ngo kwetege noga mono.
1: Olaba simu yabo jitunulako.
0: Namukula.
1: Simu jitunulako.
0: Noga mono namakula. Namakula.
1: Ndange sawa yo nakola ki?
0: Na yero akinde seri nya namakula.
1: Era gwa manyi. Njojja.
2: Program sagalagala bide.
0: Kabasa.
1: Wanjisebo.
0: Neme tabuki dabagaga.
1: Nema. Nati nema mama. Kuluno ya isena munyanja wakati.
0: Anti katibuli mugage ya Zimba Beach. No yingira enyanja. Bajime gude. Beach bajime gula.
1: Katigo wabasibira wo geti. Bonga badeli
0: nga
1: baita kunyanja. Nga baji yingira munyanja.
0: Kurokuta nunyina wenali. Ngebi moto kambire ngira viti. Biweti ya biyamenye Dungu Resort yao. Omusajja
1: yina. Dungu ya faya sigadde oba
0: na. Bamulekedde wo ekinekyeno ku lukalu. Naye yali yazimba nti nga yayingirira ddala eri mu mazzi. Bamumegudde
1: ba. Naye okimanyi nti ate amazzi ge gamuyingirira.
0: Amazzi ge
1: gaba sala. Watuka ku beach eyo before.
0: Nga tegalina bakusalako. Amazzi ge gaba lumba.
1: Amazzi gano ojjukira agajja mu bungi eri. Ge gakendeza nakugamba nali ku beach yene ente bagiyita batya yeriranye airport. Naye nga.
0: Botanico.
1: Not botanic eri wale. Eri danya airport njera biderinyo. Na ye kwa gamba, before, nga ya ino rubala mangaru nene, mbutufu ngotuka ngulaba dalachi.
0: Mazige gaba.
1: Mazige gase mbira. Anti katijuka bila bituzimba mtobazi. Kati ya mazige gase mbira. Negadja negaba sarako. Ena na wone basige zaoka sipesi katon. Ewa watu kwa gazi yoru gudoro airport. Ezo na bichi zige nda kufawa.
0: Maino zijao.
1: Nenga tuli za inanga space. Zino zirido. Za inanga space nene nzimu. Ni kati amazzi gaziga zikola chi?
0: Ekitegeza uli amazzi gwe galumba. Bangamba ne gundi gamulumba.
1: In fact nema yandi badde compensating abantu abo.
0: Abalumbi bwa amazzi.
1: Kati nga dungo ji compensating.
0: Ne ham.
1: Kubanga we yaberera u yes, we yaberera u. Tewali wo mazza gwe bazimbira ebintu ebyo.
0: Andi nyanja bwe kulumba jivire.
1: Yee.
0: Kulumba enyanja butonde.
1: Andi kakati ate kati mbwe ndo kujivira kwandi badda. Nezo lacho nteka mu muganti nze nazo musanga tewe nazimbira u. Tegali wo.
0: Anti chebako la chitufu. Nema cheko la chitufu. Kubanga. waluwo chibaita road reserve kati ne nyanja reserve ino kubawo
1: nyanja reserve
0: budde bonne nyanja akola chi etema
1: nema bwe gujisingira tema akinganga ko weyita kakati zo omuntu wa bulijjo simanya nema wekoma
0: anti kabasa
1: 200 meters zebogera ko sizimanyi
0: okimanya olunako olumuru sobola okuchaka kabasa wano wetuli nga waliwo enyanja
1: kisoboka
0: kati fetu ino jivira
1: siku tu ya ganda kare
0: obutonde
1: bwe yade mfatu vile obutonde mtu liiri
2: sagalagala mide
1: tata boss
0: wanje
1: uwasu zote ya sep
0: munanya
1: omanyi joba nachamusebu chamusi jo ndoza nachamusebu chamusi nenera vile okorachi
0: okorachi
1: nenera vile bintu evimu jo nachamusebu chamusi kakati wenkade kumachia Nchose nenkebera kuwano. Indagano ya fetakali kwa aguze jo.
0: Enchi?
1: Duza jo na chamu sene kubanga. Mbade nkebera wano ukulaba.
0: Indagano?
1: Indagano ya fetakali kwa aguze jo.
0: Eba dechi. E yetaka?
1: Eee.
0: Ate eba deko. Iri nobuzi?
1: Nanti njisomye buli wamune nje tegereza. Ngatize sasa ini zeko.
0: Wokusa ini ingaji?
1: Kundagano. Kulabai.
0: Nida. Ani ya sa. Sinza. E gambe itia.
1: Sasa ini nze kubaba dewa.
0: Tata bosko.
1: Sasa ini nze kubaba guze. Kati nze naba dewa nga chifana nyi.
0: Ani ya guze?
1: Ifu go wa guze.
0: Fetu wa guze nze na awi.
1: Ati ngezo kewe nazo kumaji. Nosa kira wakubani na chamusenyo. Nefu nyobude kumachani nga kanzile mumpi temu.
0: Ata soko leke mama bosko. Wabado ya gala kusaini inga wa.
1: Nage saini ngeko kundagane yetaka jetu wa guze.
0: Bine bintu biange na awi. Biengula bia fi. Nabana ba fi. Kati guo kusaininga no utasaininga, era chechimu.
1: Yee, tata bosiko. Era mutima guo mkubide kumachina. Tufude.
0: Chatechina na kuigula.
1: Nasimu kurambula nenena viro kusaininga.
0: Chatechina kuigula tama. Vine bintu biopfi. Era mama bosiko, linetaka. Era liya, eri ange libeda liyo. Kati guo kusaininga kono utasaininga.
1: Obujuli zibuli vera woku banti naliko.
0: Hidi, nga obujuli zibuli jabutia. Kuchi.
1: Jese wanga tuina sente ze tuagalo ukwe wola ukula ganti ino nange naliko.
0: Era nebe tupa tuwe wola. Nza agendo ukwe wola. Atene ichila labama bosiko. Sente ni haba dazi nonya.
1: Naeze nange natadake eze chibi ina. Eze sente akakadaka mune chudu kena kuwade.
0: Na kugami ngenda zikudiza. Tojukira. Na kugami zuzungi nda zikudiza.
1: Ni, nabate manji nange nsonze.
0: Kuchi.
1: Kuporoti.
0: Yafe anti yafe babiri sibwe chidi
1: anti kakati nama dendo uzanti endagane nunja jitu waliyako neba nange mchibina mbalage ntiba nange senti zetuwe woze zizino wana nange rinyari angeriri nutuasa ini
0: mbalage abachala mchibino
1: mbalage anti upaka kasa anti senti ze natuza abadezi genda kunya ambako gula poroti
0: baji kusabie baku sabi endagane anti malo jugula
1: no tiba nasa bane kalenga woma indi mbela mchibina no ya galo kolechi
0: so kuleke mama bosiko sikutegera obuzi bubuli ruda wa wanu
1: ati siriko tata bosiko tuwa si siriko
0: ito aji guze sente meka
1: milioni musamu
0: watadeko meka
1: kamu chitunu
0: nienda zikudiza
1: zechina
0: buzibu mpamu wiki emu
1: tata bosiko gena kunzi liza budi za sende mfocho kundeka kundagano
0: ujaga zaaji
1: kakati abewa mweba jango ufude nenda gano ya weba jefuza
0: mama bosiko te weba janga mfude kwetofa
1: no ati kati olaba no kare statement chisaziza mne weba janga waliwe chiri wo
0: ame wafateba ingiri na mungu wa mbino
1: olaba nda gano zuna iba stualanga sina we mpolezanti naliko
0: abana
1: tekuli mwana tekuli chisisaini
0: ubagaza jabana babira kundagano baja kuli
1: ya tata bosiko wofa nyambazi gademu banga
0: wemfa mama kole kale kamfe nkuleke mubanga
1: olino kutete nkanya tachari mkaza abira waka
0: kuli muzironi elamu nanga kati watermeloni ya mubu wevunda echama zimulabi la daranga mtufe mitu vyo vige ndagenda
1: nenge chitufu katonda afayo
2: program musagala galamide owaje uwasuzo utia

0: Can I see you tonight? Awano mwala umlunjo yo. Ii, kama katonda. Na ulira bugambo mlunji. Mubundo obutufu. Kuluna kwa lutufu. Mpuluze ya magezo sulo yu mziki nebio mizanyo. Shenda mwenye katonye zonya fama radio sapiense. Mita rema na makula. Michala sebu nye. Omu what? Akai mbaba kaita. Tonight. Bwato ya tugulide wolu na kuruwa lero. Nenga mwasuzo mtia malunja hawa uliriza. Mwasuzo mtia mama hawa Spaini banange. Baba itawa Spaini. Baba itawa Spana. Hey, abaspana, pulira wano yenka abaita abaspana. Mwasuza mtia mama abaspana. Mwasuza mtia sanyu. Atava rijentina, muli mutia naku. Ino ulire naku mama ngamu. Obu anabu kubia kapira. Haba anabu kubia wanabu. Na hei kawa deka ambirigo. Wabula ye, goalkeeper wa rijentina munonya. Kumaza sila anga ku goalkeeper mlunji watu. Oh my God. Omusaji ya wade msufu. Mumunda nyazawa nae mutuwaleko out. Kale just. Hey, nga sibi ya manyi nyo. Ne mutwale mwebaze. Kuluwa jeti na mwebaze. Mkwa niliza mprogrami ya fe endabi ruamu. Kuna chika kuminabili, ezisa kusawa enyeze ncholu na kuoluwa lero. Mwente mwesimbu dolu na kuoluwa lero. Iranga kakasa tulifena pakasazi gena kubera mkaga. Eze tuntu, nga tewali chitu tataganya, oluna kuluwa mande. Ena kuzo mwezi liyabili. Omwezi nga gudusi. Ena kuzo mwezi liyabili, omwezi guwa musambu. Na kuna mwaka kugenze. Omwaka kwa kwa kwenye kwa mkama wa biri ya biri mumu kaga. Nenga nyongero kujukiza Nsenary Bank. Baba teken simi mprogramu eno. Chika katako muna Uganda yonda joli. Okubango kula gane Nsenary Bank. Gwani atasula kutambula na Nsenary Bank. Nemberanga ntambula mluunji. Gwani atakula gane Nsenary Bank. Obulamu neweberanga mkunyumira. Gwani atakala kunyumia kululimi runyuma. Bando bogera sente gwenyumi achi. Kati wabaya galo kugera wabulunji. Mbaya galo kugera ganyane bano. Uwe gate kusendari bank. Obulambu ngero kubanga bugondela. Obulambu ngero kubanga butambula wabulunji. Mumbera yo na. Tuta andisa unakuwa lero bwetu tio. Eranga akaimba akasose. Yabade. See you tonight. Tuzizako. Akaimba akasose. Kabade. Wakumye kanyimbachi. Yabade Spice Diana. Tuzizako. Omwano mwala abade. Rema na makula iranga bwe batusa kudachika 13 ezisa kusawa enya gwe balikubanga onega seko jukira tugenda kubanga tambula fenda paka sawa zvera mukaga ezetuntu butereva womba netola mukatonone nkolanti
1: ugere kumwana
2: kachacho chokachoka chiraganta mwana amenyala omukwaso kya muto munnewe ya mulani
1: umusadde sembera tulokalire tuogere kumwana anti mwana mujimu ava kungosi mu program endabirwamu
0: bitarevu mwana mujimu ava kungosi ngabwe bagambye era nga njagala kubanga kugamba tyo na kolwa lero omuzadde yo na joli njagala kusabe ebigenda maso fena mugwanga tu ekitambula tukimanyi cha trip na accidents. Kati banna Uganda banange abazadde leero njogera na omuzadde. Nsaba buli omwake ku mabivike. Muzikirizayo ndajo kiririzamu. Ne bwoba toyina dini olina Katonda gukiririzamu. Banange tusabe Katonda. Abikaka subi ku bana baffe. Ekigenda masunga kiri bulana. Ekigenda masunga kitabuse. Emisayi emitonga giyika. Nga kiruma nyo. Because ne bwoba toli muzadde kino n'okirowoozaako osobola kuimagini ng'abantu kye bayitamu mu kaseera kano. Mbegayiridde bannange. Tusabire eggwanga lino. Nze simanyi oba mu nsi endala bino gye biri, saagala zoogerera kuba sizitegeera.

0: Colors of Home with Plascon.
1: Color your world.
2: Wow! Eri doo nga sifu. Enfumbe yo yinja ulo. Ete geke do montu wanja ulo nga gwe. Ama sarga kimbo. Gaja yobu uomi wenyini. Obwebe yofumba. Gongere dekende. Sakaka mwenye mwenye. Kumatama gabu makago. Niba kastomabu. Ukufumba ku. Ukutade kumutende da mulala nyo. Era yofumba. Likabie yo gerere. Kimbo. Ajira mubipimo. Pia grams chikumi. Nebitano. Ngakuri waba Bidco Uganda Limited. Era sangiba maduka wona.
3: Ekiseera kya school fees kiyingiddewo. Kakati okwewola school fees mu Centenary Bank kyangu nnyo. Onyiga stabili emwe muhashi wewole ensimbi. Okutuukira ddala ku miliyoni 5 eza Uganda nga wiyambisa Sente Mobile. Ate okufuna looni eri waggulu wa miliyoni 5. Genda kutabira Centenary Bank lyonna.
4: Leno gena kuzomweza abiri omwezi ogw'omusanvu nyaffe ekereziya atuwa Margaret owe Antiochia omutuukirivu era amanyiddwa nga Marina omutuukirivu. Margaret yazaalibwa mu mwaka gwa 2089 mu Antiochia ekya Pisidia era yazaalibwa Kabona omukaapiiri eyayitibwanga Edesias. Margaret yali munywevu nnyo mu nzikiriza enkatoliki okutaasibwanga ebibonyoobonyo mu ngeri ey'ekyamagero n'okulwanisa omutego gwa Sitaani ogwa ligujjidde mu Dragon. Margaret ono y'omu ku bayambi abatukuvu 14. Margaret yafiirwa nnyina nga mwana muto ddala era yakuzibwa omusawo omukatoliki era kino kyamuviirako okuwaayo obubeererevu bwe eri Katonda. Margaret yasendezebwa mu nnabyabufuzi mu bikolwa eby'ekikulu wabula yagaana era olw'okukkiriza kwe yasibwa n'akyunyizibwa. Margaret yatemwako omutwe mu mwaka gwa 34 ku myaka 15 era nga yafa bujulizi. Margaret yalangirirwa mu batuukirivu nga bakozesa enkola enkadde. Margaret omutuukirivu yawolereza abakyala b'embuto, abantu abafa, abasawo, abawaayirizibwa era yeekwatwa nnyo mu kaseera ak'okuzaala. Margaret omutuukirivu otusabire.
3: WM The Mirror Ekutosibwako Centenary Banka. Centenary Banka, banka ya fee.

0: به میترکین سحق به که تیری سیره نه تا خوله همچ پلی چست چمانیو جوسی زام حالی نه تا خوله همچ پلی چمانیو مچیم کنه شکا بیری موسام ایسی سکو ساوا اینیا ایزه چه ایو لونا کلوالی رو بینو ایسا با کلی سیزایو مو ویکندی آنتیو مپیرا گوانتو تو وونگو منه ایمو کلی کهو مو ویکندی یا بگیزه چه نه را ویکندی اکسینگا ویکندی اچیگامبه چکو ویچیدی کچا بنده مپیرا ولی ویچی دار na utula noga mama Uganda cranes lulivo uluo oba tuliba tuchali uo apresa msefena aliba chafuge guangalino ngamba negenda World Cup kuba tuwe gomba gomba njima tuinzo kufesa nyua nunga ba inzo kulabisa mabalage Uganda simweba nyui sengana katia wantubachi anywa evitali musizawa yukunjufu na yeva nae katonda chitukoleri buche kumachanga Uganda ili World Cup neweli unya yobu unya era tuligambe era kale atusabe oboli yawo biri soboka onagambye nze mbage nampe wagambye kwendi nyo nyumira kale mukwano we bale kubera yowe bale kubera nga owuliriza oli kunkuluze ya magezi
1: Bulungi kwefako kano kekasera ka beauty tips labika bulungi beauty tips mu program endabirwamu
0: buterevu tuba tugenze beauty tips oba beauty tip olwa lero nkomyewo na akantu kafike tutero okwogerako naye kakyalemye de wo Banange, banna Uganda banange. Chiche chagwa mugwanga lina abantu nga tuleekaana. Sigamba kola noise. Naye emibiri nga gireekaana. Noyita ku musajja omukulu owobuvunaanyizibwa omunene omuwanvu. Naye nga akawoowo akamuvaamu. Noyita ku bakyala abaana abawala. Ha, wali abaana abalenzi abata abavubuka. Abazadde ababuliranga ku baana obutaleekaana batyo baalaga. Abaana abalenzi, nze mbeera ne mpita mu kikuubo, oyita mu kikuubo awo mu lukuubo olwo. Oyinza okutemerawo omulanga, oba owulira nga oyagala ennyindo zikwate, oba owulira oba nga oyagala odduke. Muli mu bubotiki bwe tuyingira nga mulimu abaana ab'obuwala. Kabotiki konna nga kalinga kaka akakubyemu ka air freshener akawunyanga ye. Fiji. No ita kubami. Saji ovunazi wafutu kwa mmotu kwa inoga mama. Agendo kuita kati. Heo. Noga atuli kuchiwano. Kamese chani ya kase. Bana Uganda. Tuwe yambe ku. Bana nge tuwe yambe ku. Evi kwa levi zungu jeviri. Zidiodorant jeziri. Zibody spray jeziri. Na imu obevi otosobo debibula. Then koze sevia feri abuli jo. Nebu diyo mno mbulaba. Sangala kubira kampani zimu bulago. Neo bachi nkakata kwa baganti. Mane wali yo wen kumitano. Atake kumitano kakuni semieze juwe revi. Obesa tu. Ngo siga doli fresh. Ngo bidi mtuwa na kuitako jakuba ucha unya bulunchi. Mpozo urumu obuzibuwe buba. Ntio ya gala weise kwa diya atenga tiwanari. Kubaka diyo kanu kajia kukola bulunji nyo. Sengo obo nabi. Ye. Kajia kukola bulunji nyo. Buo naba no kaisamu. Naye wenyine ja kutandika okweyitako anti nga tocha unya biwaliwa manyi ngounya bulala ngochuseko abakyala mbasaba abami abolumu baba nafumu budiyo bwe si bintu byabwe naye genda okamugulire ate kusaba oba ogula saba akabasajja mukama yakola abasajja nga emibiri gyabwe giri stronger than us buli kibavaamu kiba ky'amaanyi olaba nesuso kati kyeva mbasaba abakyala mugulira abaami buddiyo butye buli obulungi obw'abaami 15 n'okudda waggulu ojja kafuna gwe gamba nti njagala diye y'abasajja ate omukyala weegendereze leka kugamba nti nze leero naye nange ndeekaana nnyo kandeete ey'abaami osobola okusiiga diyo y'abaami mu nkwawa gwe omukyala omubiri gwe ne gureactinga mu ngeri erifani abamu bafuna sigala buyita buzimba obuyute ojja kufuna obuyute mu nkwawa lwa diyo ya musajja wekumire nnyo mu kicho n'omwami mulekere ekiki. Bw'oba tokoze ekyo, bane tunabe ku bombo. Ebbombo eryo litwala obutwa. N'abaku abamu bana ab'amaziga entamu, sigana ab'omubiri naye bagayisaako mu nkwawa ezo. Abalala bakunya akazingoonya akavudde mu sefuliya ak'entamu ne bakayisaamu. Waliyo naye ngamba abaana abakalaaza akaddo bakayita akalaaza abaana bagamba akalaaza kabi kati awo simanyi bwe kigenda mbi emiddo awo sagala kiyingirira simanyi nnyo Shenka kasante china buzibu bombo. Kanake munaveko. Munaveko. Mwachime choku nave vina gala gala chukumenya. Toina wovina vina. Kadiyo kee kwa atenga muana. Bera na koo. Onku vile simu. What do you want to... Hala.
2: Wanji.
0: Jendi baba wa suzo.
2: Nga kwa jemilo kujeno muru kwanga.
0: Nanti era ndi mujemu mchikula. Ye mputu. Na hiyo wakati.
2: Nate oba mutufu erudda kubanga. Na wala gembo ruwa brei ninga kumonya.
0: Tubatia kusala kutusala kwa mitute. Tubate gira nyo.
2: Kula batia?
0: Kakati tubate tuwa gira kuchava ntu wabalekana. Chichu waba wama gezo kuna hapa.
2: Mama, ensongezo.
0: Enchi?
2: Ensongezo. Ya mwini ebibi wanu wa manga. Waluwa kulekana kwa mwini esatu. Waluwa kulekana mwini. Wabela atambu ke. Nalekana. Yono mwini na kise msinge. Nalekana. Waluwa atome ye. Kabubuka. Deleba na abawala. Abawala na abalenzi. Ala mumiaka kumina munana. Kumina musambu. Kumina mkata.
0: Atino bau nyawa munana. Heyo genze wala. Kumiaka munana. Omwana omujimu obulungi abatandise.
2: Wena tamba ya kukuna. Ina aine chizu echo. Kufuna kumitaka jari. Kumineza tu. Amakazi kwenye pawa kwa nukumanga. Pata nga omo, omiteke nga kukundi kuchi, mchichangwe. Omunabe mpo, okubele jangwe.
0: Echovu.
2: Echovu. Beche na chosisomolo okuneza mumbira. Echovu kubiri, omizungonyi jemele. Kwate mzungonyi okocha, uweba kejabu kazi. Baka mulama za akocha mumpawa. Kutika sari kocha. Tuwakana.
0: Nei hansisa mkabawa.
2: Zakati no, nja kusaba.
0: Akade tekali wole ro baba baba. Kubanga akade kano nao uchume tukaba kama simu. Mbade no nyako kubinzo tu yambako. Weba lenyo. Echa kazingonyo nze. Sima nyi mazigocha. Nema inti ya kazingonyo uzingonyo. Kayamba nyo. Oba mazaga agentamu. Atato naba mubiri. Ganabe mungua wachinja kumala. Katuwalu wanampele zanti. Nenimwe kola nyo. Justine zana. Chitufu. Enimwe yo mjira. By the way, nimu temanyi kasu. Nungi nyo na heji genderele, bwonoji kwa zesefu jeja kubabula kube ina asidi mungi. Sobo woji uo mwana, obagwe inyini omkuru mgochi kwa zesa. Jikamule, funotu zoto, yisa mungkwawa. Wansa de, olusuja runa agenda tunja kumanyayo. Echila lechi yambako chechovu olicha agambie. Echo na chon pulida bagamba, chikola, echovu cha omo. Mbubochi kuba no yisa mungkwawa. Still, akasuka genda. Katinaka antukano kibaita kavinega. Kavinega mukamanyi. Ketuteka kumubio kulia biafi. Ako. Nako boba wakafinye no isanga mkwawa. Nako kayambako. Nebi la labinji webu zeko. Mkaka sabo nebu zako. Toja kusigala chechimu. Banage tuweruane kwa banda Uganda. Na ya akawunyo unyo kasuse.

0: Ava mi ta sella indiana ka mba keko ama live kuda chika zizo musa sorry eda chika satu ezibule kwele sawa etano program da biruwa mwetu wetu veda mpola mpola ntubela katunyo mirwa agambye nti misani kana hivyo chan kwanza tumimbo zanzi saba South Africa simanyi video sagala na bimanyi babia beba manyi onagambye nti amagambye abadibaga bakyala baabwe bawereza kayiba ina akayimba kanina rose wano kabawereza bamwita bakumpe Steven in London nangamba hope you're fine yes I'm okay sina buzibu bwonna era ndi bulungi ddala kati nno labona babantu abamu bafaaki olabika Paul ke wawenya obulwadde kati otandikidde we wakoma wewe mbu batuswanyudde nyali akusesa Nedda sebo. Odagambi webali kuweleza mwana wa mama. Mami sekeli kale mkwano. Na webali kuweleza. Morning love. Hope only clear wala. Hopefumpi. Sina tabubiru. Nsubira nawe mkwano joli. Olibulunji nyo njini. Zara. Kei. Kuna chikezo entono tono ezula yu okwelezawa. Esawa etano. Tuli mprogram devilo. Mnegate weda yudan. Tuli bagule. Ngamba Fabasenary Bank. Weta go kubango tutukirira obulamu butambule bulungi. Weta go kubango tutukirira oberenga obulamu bukyuka ko. Musimu no tukukolerera kisinga. Toyina bojja kikolerera nga toyina nsimbi musawo. Sente musayi. Ye kirizogane kati bwe zitabeewo binzo obutatambula. Duka Msenary Bank. Baberenga ebizibu bye byonna ebyensimbi bazikolerako. Bwe ziba zirikanga wazitereke omukyala waziba. Abakyala tebatera kubba sente z'abaami. Neta abaami babbanyeza abakyala. Nga buli kaseera omwami ajja n'akusomolako. Yuba chichi. Paul, kino cha basajia baba sente za wakazi. Mukazi watu natere kaka sente ke wafisi za kameza na wezawe kumi. O misajia nano na kesa. Tumewa na inefu sangi. Kono lo manyanti nange so. Kaya na isimu. Kwa ina kusawa ngu kute kusete za angi. Mbutere keleza butini buwe buti atobu tola ko. Sante ya chikaze kwa watu wako. Obo wedi. Kati nkugantikena Msenary Bank. Mukazi munange. Dusa waka sente ko. Siku roma na wafala waka kuatako. Tewele tera vizibu. Na chino njaga la tera nchibasari. Pene tu, tugeze kwa kume wakanga wayonjo. Omuntu omukuru. Obele otia mnyumba. Nga mulimu susu. Mulimu pu. Okumi domu echi. Obwongo buba bulike chizibu. Obwoba mulamu. Chichi. Omisajono yetaga kebele mwongi ya kuzibitu. Bamutwale bamu kebele. Otherwise. Waliwe chitali chitufu.
1: Twaisuze sawi ndala Time check Esawa siwe sitano Esu ukumaja Time check kutusu wako Beda musiga simbi wo ne MTN momo Sigo kutandi kirada na kusiri nchisiru kumi Ofunama goba gabari dunako Atengo sabulo kujaya ka senti kaji Seda chonawo ya gali de Awatari kuandika wano na wali Niga stemu mkaga tanu star Mkaga hash Oro ndeko investor Oboku zese MTN momo app

0: rana kera kumacha na kwa jakowa vyo nabi kole na eja kukuma kecha soga meti mama mama yangu nge chintu chikutabu seko nechikola either way oh wow side is on no mwami yo hizo kuma mchalo yo mkwa tanga buwaya gana nalu nakuluja kera kumacha kukume kecha na woga enti mama gundi ne mama gundi dalo gende dendela mba genze ebyo bibanga u ele banjiba bikabi katipu wanga no mwati wende mwa mtuwe nga uchali na ye. Chachikande cha pechalero, tuwa sasa na kaimba kasose ya bade wabanswaliza, bamita stesha ya mayanja, yaliyo mkuru wetibina, manyo muwandisi wacho na amalana, ine iba netuwa. Zanya katemba ambisenda vya kaluru, tuzizako nyongere kisanja, bamita Sophie Nantongo, ate obweto wazevo mchala, Rebecca Jingo, nebatu tusa kudachika 17, ezisa kusawa etano. Tumazo kuingire sawa ya fe, eyo kubiri. Tuli mprogramu ya fe, endaviruamu. Enanga mkasera kano kenyini, tuwa tuogira kuna abama somero. Leila abama somero, naganza sija batiri vila, nakano kanka bagambi. Abakulu ba masomero abalungi ba director ne ba head teachers katika ngateko ne ba nurse kuba mumbera mu stick bezam badia omwana wo mtu walwala oluna kulumu ne mu treating oluna ku olwo kubiri natatereera mbega yili dakawungezi ko oluna ku olwo kubiri mukubire muzadde wo omwana amunone banage temwesi bako bana simwe mubazala Chizibu nyo kuimida masogo mzadi. Na mugamba, ankutu seko, nga mutwala mudwalira. Mbade nziru kensambia. Mbade ngende mengo. Mbade ngende rubaga. Leko mzadi anono mwana wenga chicha asoboka. Temperature yu mwana mwebega nyokuka. Rwacho mwesibako. Chitegeza chikususe. Mwina mulabu wawo nebustripu mkebeza manya malaria, manya vichi. Mwekama kaga, olabu mwana temperature ganyi. Kariya kitiza malaria, obate kala ze malaria. Na yole mwana temperature gani, osiga za wachi. Benasi mwesi wakava sabana, temuliva, temuliva doktor. Sima vuma, mwasoma, niranzi kiliza. Na ika tititegeza chikususi, chitei. Banange musiga za abana, eneku zina malaria atabuse. Malaria atuga abana. Na yengo olumwe chidetecho, musujo kwa gujanjabira kusomerone gukona. Mugujanjabia kwa mwana nabanga teredamu. Ate musuja nekuta. Era n'omuzza yo kubisobyo, n'omuzza kumachupa ko ani yabagamba. Bakulu ba masomero abana sibamu. Bana yabana bajja kusoma tebafuka bamwe mutaba na babantu. Nina somero lye nayagala lyafiirwa omwana. Bwe lyafiirwa omwana ebya bifuba ebya je bingi ebyo. Bali bata abana. Kuba bakiriza nti kibasusse. Buli omwana lwako langa koti tigende wamwe mzadde wafu none. Mubate, tani muzade. Sina uzatu waliyo mzade asolo kweka anya omwana. Obabu wampiku mire simu ntinono omwana. Sina uzatu asolo kweka anya. In fact, nikugamba buga miti uwe bale nyo. Mutaba na baba ntu, mutuje kaka janja, abana simwe mubazala, abana siva mwe, irasija kurumwa nyo, ngongambie, ntijangono no omwana u, neda. Mute abana bafe, kubanga abana bafe. Nkuluze ya magesi.
1: Hey, nkulabo oli wano otudolo za tekisoboka. Kisoboka nawo otisobola. Atisobola.
2: Ensonga eriemu kuzuku sabwongo.
1: Obulamu kimu kuzuku sabwongo. Kyokka.
3: Obudde bwe buno owuliriza omukugu mu business. Anti buno bwe budde bw'omukozi wa kuno.
4: Omukozi wako na kutusibwako St. Cyprian High School Kyabakadde essomero lya ferisangibwa mukono musaza lye Kerezia ebye Rugazi
5: baniza nnyo mu kanyumiro kano akokwekulaakulanya bwe tuba tutandika business ate kimutagala kuwulira sosanga ku mutima nti business osobola okukola loss buli lw'osoosa ku mutima nti loose esobola okujja toyina gw'ogenda kwawukana naye naye kibi nnyo okwawukana n'omuntu ng'oyawukanye n'omuntu lwa bizinensi bwe mba mu Uganda eno nfunda gw'oyawukanye naye leero ate oyinza omusanga wali awaddako ate omuntu gw'oyawukanye naye leero ate nkyayinza okuleeta bizinensi ng'ogenda kufuna kawumbi oba ogenda kufuna sente ezeegasa oba ogenda kwongerako ku business jolina n'olwekyo toyawukana na muntu lwa sente buli lw'oyawukana n'omuntu olwe sente kitegeeza toyina business yonna ya muntu yenna gw'ogenda kukolagana naye

0: Oliza chenda munyaka tenyesinya fama. Radio Sapiencia, inkuluze ya magezi.
1: Inkuluze ya magezi nsulo yomziki nebie mizanyo. Tukula msako sebo na wenyabo. Webali mirimu jona jokoze. Wetutuki dewano hesawa zino munani dakika kumi. Zezi sekuru na kurwari na kuzomweza makumi ya video. Mwezi kwa feguno gomu sambu, kasambula, kulika weekend. Tuongero kusasida abazadde, abasomesa, abaking David Yendeje, abana bafe kunyolwa okuno obulumi bwe tuyitamu sibwangu naye tusasira nnyo nnyo nnyo ate n'abalala mwenna abakoseddwa mu ngeri y'emu. Program ya for the appointment olwa Monday tuba mu byabulamu era olwaleero Kisubi Hospital abakulu be tuyina mu studios be bagenda okutusomesa era ku byobulamu. Buli lw'otaba mulamu n'ebintu tojja kubikola. Era eggwanga lifiirwa nnyo. Kakati tulina okulwana obwezzingire tusobole okulaba nti nno tuba n'abantu abalamu ate ekyo kijja kutuyamba nnyo okusobola okulaba nga tugenda mu maaso oba tukulaakulana. Mu studio zinina Sister Cecilia Namyalo okuva mu Kisubi Hospital ava ku ludda luno olw'abakulu abaddukanya eddwaliro ne tubaamu ne zaabonna Edward. Ono mukulu avunaanyizibwa ku kwogerera eddwaliro lino ate ne tubaamu ne Nanziri Regina ono musawo oba muzaalisa be tugenda okutambula nabo olunaku olwaleero era akadde nga bwe kanguwa kubanga ate naye tukuwaayo obudde n'obu n'obabuuza ku bibuuzo kakati ndoza ntandikira eri ewe Edward sebobuuza kwatuuliriza.
2: Atuuliriza mu kaseera kano kulamusizza.
3: Manya sabana ego mwagizi bwatu wadde era nesibye okubeera wano nammwe n'obubaka butubetikidde mugenda kuwuliriza
1: neyanziza ate Regina
4: mbalamusiza mwenna abawuliriza
1: nga oyogera mpola
4: mbalamusiza mwenna abawuliriza ntwala ekitiibwa kino okubabuuzaako era okutumira abo bonna abawaddeyo obudde okwasaganya eno programu n'okuwuliriza ki kye tuludze wano okubawa.
1: Regina.
4: Yes, sir.
1: Abantu bwe baba bazze ng'obakolako.
4: Yes, sir.
1: Obagamba mpola mpola omukyala ali mu bulumi awulira.
4: Ng'era omuzaalibwa olina okukwata ng'owumbawumba mpola mpola.
1: Naye tebagamba mbuno muba muyina obubaka ayuukaniramukko.
4: Awo oba omugobye.
1: Oba omugobye?
4: Oba omugobye.
1: Aha, sister.
5: Erinnya lyange Sister Maria Cecilia Namyalo nga nva mu Kisubi Hospital nga nange nsanyusa nnyo okubeera wano era n'okubaako bye tugabanako akawungeezi k'olwaleero.
1: Sister weddira kikazi?
5: Neddira mmamba.
1: Oli wa mmamba bulijjo?
5: Yes, sir.
1: Okay. Webale kujja Sister Kisubi Hospital yatya? Kisubi Edward?
5: Yes, sir.
1: Edward, Kisubi ali atya?
2: Kisubi Hospital mulungi.
1: Yes, sir.
2: Kisubi Hospital dwaliro liweereza. Era obubaka okuva mu bakulu batutumye tutumire eggwanga n'okubeebaza okujjanga okunoonya obuyambi n'obujjanjabi ate ne babusanga. Twebaza nnyo n'abasawo n'okuba nti abalwadde bafe nabo bajja. Bajja n'essuubi ate ne bafulumanga basanyufu.
1: Yes, sir.
2: Era n'olw'ensonga eyo tuli basanyufu nnyo okuba nti eggwanga litusaamu obwesige n'okutuwa okulabirira obulamu bw'abantu bonna.
1: Mwebale kuuma ddwaliro nga jjonjo?
2: Eddwaliro tugezezzaako nnyo. Omutindo tugezaako gukuuma kubanga era nga nabyo wandize wandyagadde okujja mu kifo ekikusanyusa.
1: Yes.
2: W'owulirira twagala owone nga n'omusawo tannakukwatako.
1: Bangamba mbonno mbu abalwadde oluusi abayeetaagana just care nga musawo Regina bw'agambye. Ekyo eraba mumbu oyinza okulemerako ennyo n'agamba kale kankube ntusona okuba amazzi. Kubanga bambaga ntonkubye ku mpiso.
2: Ekyo kituufu abalwadde beetaaga keya.
1: Yes,
2: era nga Kisubi Hospital ekikulembezebwa kyonna kyonna kyekyo mu maaso.
1: Yes,
2: naye okukuba kuwaayirizaamu okugamba nti omusawo agenda kukuba omulwadde amazzi. Ebiseera ebisinga omusawo amuwa eddagala kubanti yoli ayinza okulya wange eddagala lyangu nnyo nagamba musawo alabika mpadde mazzi lwakuba baliyise mu bwangu obw'ekitalo omuntu n'atereera naga ndowooza mpadde mazzi kumbe omusawo oyo akoze omulimu gwe n'agukolako bulungi.
1: Kakati leero tugenda kwogera ku ki?
5: Olwaleero tugenda kwogera ku abaana abawala abafuna embuto mu myaka wakati wa 13 okutuuka 19 abo mu luzungu be tuyita teenagers. Engeri okwewala muntu bayambye tutya okwewala embuto ezo ez'emyaka egyo nga gikyali ate era tugenda kwogera ku obufumbo mu myaka egyo tuyinza tutya okuyamba eggwanga abantu balemenga kufuna bufumbo bakugenda mu bufumbo nga bakyali bato myaka nga teginaba kujjula bulungi. Mpozi ekinaasembayo tujja kwogera ku katonotono ku ngeri y'okwewalamu obulwadde obwa mukenenya era mu baana abavubuka.
1: Nyenyawo sisa tugende mu maaso, teenage pregnancy kye ki?
5: Teenage pregnancy oba embuto ezo mu baana abo abato kwe kubeera nti omwana omuwala afuna olubuto wakati w'emyaka 13 okutuuka 19 kye tuyita teenage pregnancy mu luzungu. Kubanga emyaka egyo giba gikyali nga omuntu tanaba kukula bulungi mu birowoozo mu byenfuna n'omubiri gwennyini okutwaliza awamu. Yesewo. N'olw'ensonga eyo tuzze okutegeezaako ku bantu tuyinza kukyewala tutya?
1: Tukutuwa.

0: tebannaba kukula bulungi.
1: Tweyongereyo sister. Tweyongereyo. Edward naye bwoba osobola oyisobola okugattako ssebo.
0: Kati ssebo, okweyongerayo, kimanyiddwa nti abaana bano abalimu egyo emyaka balina obuzibu obw'enjawulo. Tetwandibuse buzibu naye emibiri gyabwe n'enkula yaabwe bbanga eryo lye babeeramu gibaleetera okuba nti kyanguwa okufuna mangu embuto singa ensi ffenna nga tetukwatidde wamu ng'eggwanga, ng'amaka, ng'amasomero oba yonna gye tukolera okulaba nti abaana bano tubayamba okumanya kiki ekyokukola, okwemanya bo bennyini emibiri gyabwe engeri gye gitambulamu n'okwewala nti bwe nkola kino nyinza okukola ki okufuna olubuto. Ekisookera ddala abaana bano banoonyerezamu obwo obudde obwongo buba bukula nnyo ng'ayagala kumanya kino kibeerawo kitya, kino kitandika kitya, bwe kibeerawo mbeera ntya. Kati mu kunoonyereza okwo baana beesanga nga bagudde mu buzibu. Ate ekirala emibiri gyabwe nti kuba giba gikula ebirungo mu musaayi gwabwe kye tuyita hormones gireetera omubiri guno okubeera nga guli active, kwegamba nga omubiri gwe gukula gawulira nti buli kimu ayagala abeere ng'akituukako. Ate obwo obudde ayagala nnyo okubeera n'emikwano, olumu emikwano egyo egitabayamba, olumu babeera nga bamanyi okwekolamu ekirindi ne balaba ebintu ebitabazimba. Ate naddala ensangi zino amasimu tugalekedde nnyo abaana. Omwana abeera ku ssimu n'anoonya byonna by'ayagala n'alaba buli ky'ayagala, ebimu bibaleetera okugwa mu buzibu. Ate abaana bano babeera n'ebintu bingi bye beegomba, ayagala ssente agule ku ngatto ennungi, ku perfume ennungi, amugambako yenna gw'agenda naye asobole okumuwa ebyo by'ayagala. Kale ebintu ng'ebyo biteeka abaana ku buzibu. Abamu ne batandika okukola nga bakyali bato kuba ayagala afune ako akasente okutwaliza awamu byebyo. Ate olumu weesanga nti biva namuffe abazadde. Omuzadde omwana n'amuwaayo okugenda okutandika okukola tannamala kusoma tannakula, n'amusindika okukola mu mirimu egimu. Ate emirimu egimu nga mizibu, kati okukola mu bbaala. Omwana aba akyali muto tasobola kumanya nti nkoma wano. Abaana beesanga nga bagenze mu mirimu emizibu egyo, naye olumu omuzadde amugamba genda okole yii yatetenkanya. Weesanga ng'omwana omuwala ali ku buzibu olw'embeera ezo. Ate olumu ne mu Uganda weesanga nti tetufuddeeyo nnyo, tulaba omwana ne bamufumbiza ng'akyali muto. Naye ne wabulayo n'omu ku ffe agenda agambe nti gundi omwana ono nga muto gw'osindise mu bufumbo. Embeera ng'ezo bwe ziba tezikwatiddwako, abaana bangi bibaleetera okufuna embuto nga tebannaba kukula bulungi.
1: Okay, sister Cecilia, webale kansokerejawo obulango buno

0: Oye, siwebali nyo, webali idhela kuwe na ajie kumi deko, chenda mwenye aktonye zenya Radio Sapiencia, akaungez, akona kuruwa lero. Gabuli jo, kabela katimba kabia mizanyo extra, yenze pade sirumago mwebez, okubela nga kutambuza, tukina kubela nga tambla fena, gabuli jo, paka wali kusawe genda kubele, wengendo kubela nga kwele kereza, atolo program wa mulongoti, eja kubela ngeja, eberenge kuongirayo. Bakuli sayumu weekend yaba tempamvu, World Cup biri abiri mukaga bwecho byakomekerezedwa nga timu yegwangira Spain basitukira mu chikopo abalide ku kasente nga muiteri ku 22 bet tournament iyo nanga bwetambo dembo zayoza atira na mwabadde basiba na fe World Cup yonna kakati obwanga tubolekereza ma clubs gamwe amauli agakatale manje agali mukubera nga gatambula kyokka ateera ne league zisembereddwa okubera nga zidda so ama clubs agenja uloga atandise da friendlies Manchester United mu weekend bakubiddwa timu ya Wrexham yabakubye egoli yabaddemu kubwerere mu mupiira gwe basose ogwabadde ogw'okwegezaamu kale no atanagulawo account ne 22 bet gulawo account osobola okubera nga osiba ne 22 bet changu nyo kubera ngo gulao account genda bugenzi musimu yo wo genda ku internet oja kubera ngo teka 22bet.ug website ya fe eja kubera ngo jao kusimu yo genda wali ekigambo register chinye game juza ambi bakusaba okuli amanyago nini namba yo namba ye simu kati wali awagenda promo code oja kubera ngo tekao akatimba awagenda promo code oja kubera ngo tekao akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera nga wega taku 22 bet ensonga zona ziberenga zitambula bobo siba sibana buvunanyizwa atanaweza abiri mwe tanto kirizwa kubera ngo siba kyokka atera 22 bet nga bwe tubadde ne options zona mu World Cup zisobola kubera ngo sibako nobera ngo lya kasimbi era ne wano emipira jona options zona kwezili agalo kubera ngo siba kubatebi ayagala okubeera ng'osiba ku makona ayagala okubeera ng'osiba ku kaadi eguro faino ya World Cup yabaddemu kaadi zeziwera n'ebirala bingi nnyo ojja kubeera ng'obisanga ku 22 bet abazanya vacho games kweziri ate ensangi zino zigabira ddala akasente kale nno 22 bet tewali kyogenda kunoonya kikubule emipiira gyonna ku 22 bet gibeerako era waliwo kyaliwangawe yaŋŋamba 22 bet kyajagalako tewali mupiira gw'onoonya ne gubula n'olwekyo mukiseera nga twetegekera campaign season egenda okubeera nga etandika 22 bet yegy'okuyamba ojja kunoonya akatiimu oba ke Finland oba kaawa gwe ku 22 bet kasito jja ojja kubeera nga akatiimu ako okafuna bulungi okasibenga bw'obadde okeetaaga ate era obeere ng'owangula akasimbi wangula akasimbi okafunirawo ate era oliza feziri waggulu nnyo abazanya vacho games kweziri ate ensangi zino zigabira ddala akasente kale nno gwe ky'olina okukola kubeera ng'osibana buvunaanyizibwa ng'oweza 2.5 n'okudda waggulu awo buli kimu kijja kubeera nga kitambula nga wekirina okubeera nga kitambula yenze pade sirumago mbebezi lunaku lwa mande tutandise wiiki empya enaku z'omwezi ziri 12 omwezi tuli mu gwa 7 omwaka 2026 nga bulijjo bwetyo bwetambula mpola kakati obutamala kadde konna olw'ensonga nti akadde kadduse World Cup bingi ebyabaddemu mwabirabye ng'ebyatambudde bwebityo ebyatambudde Spain nga yeefuga akawungeezi ng'ewangula ekikopo ate nga n'ebirabo ebisinga ku basambi ng'era Spain ebiwangula n'olwekyo bwebityo ebyatambudde ku lw'omukaaga ttiimu yeggwanga erya Bungereza baakuba bubi nnyo eggwanga erya Bufalansa egoolu zaali mukaaga mulamba Mufalansa wadde yayanukulamukko niyo Mungereza yayisa bubi Omufalansa ku lunaku olw'omukaaga so ebyo byonna bibadde bitambula mu wiikendi kakati ekiriwo klabu ya Arsenal ekyazegawanye mu katale ak'omulundi guno Arsenal bakyazegawanye mu katale k'omulundi guno jjukira omusambi gwe baakasonjola ye musambi ayitwa Christos Zoris okuva mu ggwanga erya Greece gwe baaguze ku ttiimu ya Club Brugge ku bukadde nga 34 ensimbi eza pawundi wabula Arsenal nga Zoris anaatera okubeera nga ajja akole mediko abeere nga ateeka omukono ku ndagaano ne klabu ya Arsenal bakyayagala okubeera nga bagula abasambi omusambi gwe babadde batunuulidde ennyo nga bamutaddeko buli kimu yabadde omusambi ayitibwa Morgan Rogers klabu ya Chelsea nejja nebeera ng'ebakwata mu liiso neleeta omusimbi ogutagaanika ng'egwa ttiimu ya Aston Villa kumpi obukadde nga 10-17 ensimbi za pound kirusa okubeeranga eto omusambi oyo ulava okubeeranga efuna omusambi oyo Aston Villa nga emuta kakati Arsenal obwanga abamu kubasambi betunulidde ye musambi aitwa Julian Alvarez omusambi wa team Atletico Madrid mwabadde mulaba ku team ya gwange lya Argentina era yalabikidde ddala bulungi nnyo mpaka eza World Cup ne ku team ya Atletico Madrid abadde omupiira agukubira ddala omusambi aitwa Julian Alvarez kakati club ya Arsenal kwetadde obagiyolekereza obwanga oluvannyuma lw'okubeera nga basubwa omusambi aitibwa Morgan Rogers. By the way, Alvarez campaign yewedde tiyateba nnyo goolo za ligi ku team Atletico Madrid wadde nga yateba goolo eziwerako mbikopo byonna kubanga mu ligi yazannye emipiira gyali 29 nabeera nga ateba goolo zaali 8 zokka. Okwawukanako ne campaign yewedde oba campaign era ey'omwenda eya 2024-2025 kubanga ate eyo yazanye emipiira 38 egya ligi n'ateba goals 17 naye zonna wamu omugatte campaign yewedde yatebye goals 20 y'omu ku basambi asamba kumpi buli namba au maaso wa mu front asobola okubeera ngaazanya ng'omuteebi mwendo oli atuulawo asobola okubeera ngaazanya nga support striker asobola okubeera ngaazanya kuwingizi zombiri nga bwazanya kuwinga eya kkono n'ekuddyo era wasobola okubeera ngaazanyayo omusambi aitwa Julian Alvarez y'omu ku basambi abalina speed asobola okubeera nga anyweza omupiira n'agupasinga ne banne ate ayina eriisa eryo likuba omupiira mu goal mu tight angles nti ango w'otamusuubirira kubeera ng'ateeba omupiira oyinza omugeraageranya ku musambi aitwa Harry Kane waliwo goals mbadde mujja mulaba mu World Cup nga Harry Kane ateeba ng'oluusi ango gy'alimu tomusuubira kubeera ng'omupiira jagunyiga mu katimba n'agunyigamu so ne Alvarez ateeba goolo mu ango enzibu w'otamuteebereza kubeera ng'ateeba kakati mu kiseera nga Arsenal omusambi aitwa Victor Gyokeres akyaliwo era bakyali beeteefuteefu okubeera nga bagenda naye maaso bw'ofuna Alvarez ng'ate asobola n'okubeera ng'asamba ebbali olowooza nnyo nti oba oyongeddeko nnyo mu kiseera ng'omusambi aitibwa Leandro Trossard ye yakitadde nabeera ng'agenda mu ggwanga eryattake kale no Alvarez y'oyo omusambi club ya Arsenal gwe yeesibyeko okubeera nga kakati bamutunuuliza obwanga abeere nga abeegattako ng'oggyeko n'okubeera ng'abateebera goals n'okubeera ng'akola ebyo byonna bye nkugambye mulungi nnyo ne mukuba free kicks kubanga alabiseeko ko mu games nnyingi kubanga ateeba free kicks nnyingi ku team ya Atletico Madrid n'olwekyo ebyo byonna ebirunga abiina ndowooza nnyo nti wano weye ensonga lwaki club ya Atletico Madrid ono omusambi bagamba bye baba bamutunda babeera baagala kumpi obukadde nga 5 ensimbi eza euro bwe bukadde nga 4 n'omusobyo ensimbi eza pound Atletico yo egamba eyeetaaga oyo omusambi Julian Alvarez ayina kubeera ng'aleeta sente ezo omusimbi omungi olwo balyoke basendebwe sendebwe okubeera nga bata omusambi oyo Alvarez gye buvuddeko yavuddeyo n'abeera ng'ayogera mu public nti ayagala kubeera ng'ata ava ku team ya Atletico Madrid club ya Barcelona yabadde emwetaaga naye Barcelona si balungi mu bya nsimbi ensimbi Barcelona ebyayo mu bimanyi okubeera ng'ereeta omusambi wa sente nnyingi bwe zityo balina okubeera nga bajjawo ku musambi omu ate era omunene ayinza okubeera ng'avaamu akasimbi kati Barcelona eyinza okubeera ng'olwokano tejja tubeeramu nnyo kitegeeza club ya Arsenal yebeera etunuuliddwa okubeera ng'eyinza okugezaako okulaba nga batwala omusambi aitibwa Julian Alvarez musambi wa njawulo nnyo akyali muto myaka 26 egy'obukulu so olowooza nnyo nti Arsenal nga yagala okwongera okuvuganya naddala mu bulaaya onabeera musambi mutuufu okubeera ng'ajja ku club ya Arsenal ku Manchester City Pep Guardiola yamusambisanga mu bifo eby'enjawulo namulabako ko Guardiola nga Alvarez amusambisa mu kifo kya Kevin De Bruyne waliwo De Bruyne we yalwalira mu kaawo sibo nga musambisa midfield ate nga akubirawo ddala bulungi olw'ensonga nti amanyi okupasinga akapiira alina speed buli kimu asobola okubeera ng'akikolerawo so Pepu ye yamukubisangako ne midfield yawo mu attacking midfield Kevin De Bruyne we yazanyanga nabeera ng'akubirawo ddala bulungi katulinde tulabe byonna nga ebinatambula gwa Arsenal beera nga weekuumira ku Radio Sapientia ate era ng'ogoberera omubebezi buli kimu ojja kubeera ng'okifuna nga bwe kijja okubeera nga kitambula wabula era katono nnyo mpozi abamu ku basambi abalala Arsenal beetunuulidde ye musambi eyabadde ku ttiimu ya Manchester City ayitibwa John Stones John Stones ye ayinza okubeera ng'agenda kujyanga free agent olw'ensonga nti endagaano yeyaggwako ne ttiimu ya Manchester City ne babeera nga bakita ziri konsangoyo y'omu kwabo then omusambi ayitibwa Joan Martin ali ku ttiimu ya Real Sociedad wali mu ggwanga erya Spain vubuka naye akyali muto ate ddiba alimanya azanyanga center back so ng'oggyeko Alvarez nga bwegambye nti musambi wa njawulo Arsenal bwe beere mufunye asobola okubeerako bingi byagigattako olw'ensonga nti asobola okuzannya mbifo bingi ebyenjawulo maaso awo olowooza nti bwe beeyina obusobozi n'emuleeta Arsenal ejja kuba eyongeddeko nnyo ku munaddala mu attacking yaabwe nga baleese omusambi ayitibwa Julian Alvarez nga tuweyongerayo gwe omusibi w'emipiira njagala obeere ng'osooka osiba ku mipiira wiiki njagala tugikwate ng'ekyayokya eno wiiki saagala asigalira eno wiiki bw'oba omanyi otambula n'omubebbezi wiiki ewedde nga bwe tubadde tujja tulya kasente eno wiiki saagala asigalira era eno wiiki asigala talaama njagala tubebbere n'obuvunaanyizibwa wiiki eno sobole okubeera nga buli omu alya ku ssente tutandise lunaku lwa mande bulungi nnyo nga buli omu kaakati agoberere bulungi era osobole okubeera ng'olya ku ssente by the way emipiira gye nataddeyo mu Alebad giri mu kuzannya ogumu guli mu half time ogw'eggwanga erya Lebanon ttiimu ya Joya guli emu 0 twagutumye over ya 2.5 mubulamu goolo bi just gwakakyuka gw'omuddemu then wali mu ggwanga erya Lithuania ttiimu ya Transin twagitumye over eya 2.5 guli mu dakiika 3:05 guli emu 0 kitegeeza abafunye Alebad mwe mukyali ku muzuuli emipiira gyonna gikyalimu half time ate girimu ne goolo kati awo si wabi buli amanyi nti niwafunye Alebad soko onywere okwatirire tubere nga tutambula nga bwe tulina okubeera nga tutambula kakati nataddeyo ordinary lunaku lwa gyekiro ordinary eyo ebadde ekola odi 15 nataddeyo ordinary lunaku lwa gyekiro nga ordinary eyo ekola odi 15 njagala buli agoberera omubebbezi tutandika wiikendi nga buli omu ali mu kilaasi sobole okubeera ng'olya ku ssente ogaane kusigalira gwe kasita obeera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa ngoweza 2.5 n'okudda akulu ng'olumba katubebbera mpola kati ordinary kubaddeko ttiimu ya Old Dev under 21 okubeera nga ewangula kolekitisiko eya 5-0 by the way eno kolekitisiko mbadde njigyanjigobererwa okuba ku lunaku olw'omukaaga naye ng'omupiira guzannya leero ku manda emisana kati bwe nalabye nga omupiira ogwo ngugoberedde nnyo mu kolekitisiko ya 5-0 ng'ate erimu odi etegeerekeka n'embeera nga ngugaba era bafunye ordinary omupiira ogwo gwagiddeko guzannya leero emisana ttiimu ya Old Dev okubeera nga ewangula 5-0 omupiira ogwo eguwangudde goals badde 5 ku bwereere by the way ekisinga okwewunyisamu eno game half time gwakyuse guli goolo zaabadde 4 ku bwereere nga twagalamu goolo emu yokka abantu enjoka ne zitandika obatukuta gwemanyi omupiira nga yagala 5 bwereere ku letisco half time ne gukyuka 4 bwereere kati nga mu bulingiri weetagayo goolo emu yokka waka gukoma awo naye ssebo gutojjedde goro ni janga bukyali eyokutano ezemu dakika ya 53 n'engamba kaweddemu naye ng'oli bwakulya ate ng'omupiira ogwo omubebbezi yabadde ajja agugoberera ate nga bwe nabagamba nti transforma yange ewavazi kolekitisiko tennakamiza omupiira ogwo negubeera ngutuwadde ssente n'olwekyo buli yafunye ordinary ogwo neguyitawo naye ogwo gugenza okuyitawo nga twabadde twasibyeko over wali mu bamerica abazannye nga bukya ttiimu Alshiviri City okubeera ng'ekuba bakola over eya 5.5 ze goolo mukaaga guwedde 4-2 eyo over n'ebeera nga yakutte egyo emipiira gyabadde ebiri nga kuliko n'omupiira gwa San Francisco City naye babadde bamulaganyo nti ajja kukola over eya 5.5 yenno guwedde mukaaga emu kati abamerica babiri twaggyeko ttiimu ya Ashuveli City okubeera ng'ekola kolekitisiko okubeera ng'ewangula mu over ya 5.5 n'ebeera ng'ekwata then n'oli gwe twatumye kolekitisiko 5-0 nayo n'ebeera ng'ekutte kati kiba kitegeeza nti eyafunye ordinary emipiira ebiri nga gikola odi 15 gwegenda obanja akasente wa ordinary emipiira ebiri nga gikola odi 15 gwegenda obanja akasente ordinary etuwadde ssente aba Alebad emipiira ebiri gye nagabye giri mu kuzannya kati kubanga gibadde gitandika kawungeezimu naye gyonna gikyatambula bulungi kuba girimu half time wa Alebad nawe sooka obeere mugumu kati njagala gwe wena buli awuliriza omubebbeza essaawa zino era ng'osiba ne 22 bet ogende ku docket obeere ng'oggyayo ordinary jenta deye ndala ya mipira ebiri jikola odi chikumi. Eno odi chikumi. Eno odi chikumi yegenda na yokubera nge tutandisa wiki burungi kumande kuno. Wade ordinary jenta deye chiretu wade sente odi chikumi mwatan. Ndadeyo odi chikumi mipira ebiri. Eza nyaka ungezi kawuna kuruwa lero. Genda kudoke tiyoberengo jifuna. Genda waliku 22 bet yoberengo siba. Bobo siba siba na vufunanyi siba. Atanaweza habili mwetanto kilizi wakubera ngo siba. Ordinary odi chikumi. Nga tuwakalia odi chikumi mwatanu jenata deye chilo. Leti bali kuliko odi biviri. Nga wetulinda are bali ya mipira ebiri jiri mkuzanyi sita wazino. Eranja kubanga nkuwa update mpona mpola. Katili siti ya bilezi kule mbede mkaka ungezi kawuna kuruwa lero. Yeleti bali ya mipira ebiri jikula odi biviri. Ate ordinary emipira jiri ebiri jikola odi chikumi neti katinga tuwakalia odi bibi odi chikumi mwatanu ku ordinary leti badi ngeri mkuzanya na yesu pula kuberanga ale badi ngeri mkuzanya yesu pula kuberanga tuwa sente nisiti eze bilize zikule mbete mune ordinary yo odi chikumi bulio mwafu vokula vanga ajifuna ordinary odi chikumi ye kule mbete muzo na mipira jiri ebiri mwecho vokula genda kukodi oberengo fune mipira ejo. Genda waliku 22 bet, oberengo teka mwa kemfisi. Bobo siba siba na vufunanyi siba. Atana weza habili mwe tanto krizi wa kubera ngo siba. Oja kunyiga sita, bibiri kumina msambu. Sita, bisatu mwenye hash. Bobo ita unyiga sita, bibiri kumina msambu. Sita, bisatu mwenye hash. Oja kunyiga sita, bibiri kumina msambu. Sita, bisatu mwenye hash. Ordinary, mipire ebiri odi chikumi. Ordinary jenda tadeye chilo mipire vili odi chikumi mwatanu etu wade sende. Eji zanye misana neguli ogwaba US ogwa zanye nga bucha. Aba US wano banna ye naku zinobaga ba sende. Ezimu kuzeli city ya pili kuleti bali ne ordinary kuliko elikomu US. Batandikira mugoro mkaga no kutaku. Bano wagina tuko lila sende. Batandikira mugoro mkaga no kutaku. Kumbi aba US wanaba zanye kumacha. Baba temu goro tanu no kutaku. Kakati wano wetu gendo kulila sende. Ordinary mipira ebiri jikola odi chikumi. Leti bali mipira ebiri jikola odi bibiri. Soko jeli siti ezo. Genda wali 22 beti oberengo siba. Tuka kambero lunaku eruba luganye. Ngoli ndencha. Nencha lunaku. Ate mipira tejikuwayo. Gwa ina mwa kemfisi. Nobo ina bitanu. Biobo tekamu. Aina akasa. Ganao itao. Genda kukodi oberengo fune mipira ejo. Genda wali 22 beti oberengo siba. Sibisa vufunanyi siba. Atana weza habili mwe tanto krizi wa kubera ngo siba. Oja kunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Wobo ita oja kunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Abali de odi na lejenata deye chiromo yoge yoge. Odi chikumi mwatan. Kanoka odi chikumi kano. Kanoka odi chikumi kano. Ndabanga na kuka agenda kubera nkatu wa sendi. Bwe katali jira ka odi chikumi kano. Kagenda kubira nkatuwa kusendi. Ordinary odi chikumi ye kule mbetemu. Then negubira rate bad. Odi biviri. Jona jiri ya mipire viri ya viri kubuli docket. Wadene package zindala zona kwe ziri. Akatambula kwe kari. VIP kwe yeri. HP imba kwe chiri. Na ye ordinary ye kule mbetemu. Nga ya katandika wiki nge tuwa sente. Wiki tuino kubira nkatumutandikira ho. Bobo siba siba na vufunanyi ziba. Atana weza abiri mwe tanto krizi wa kubira ngo siba. Kusta biviri kumina msambu. Sita, bisatu mwenye hash. Wobo ito, jaku njigasta, bibiri kuna msambu. Sita, bisatu mwenye hash. Ya yoka tika tika ti. Odi na letandika buchari. Nele tipari. Eje mipira chikina kutandika anga buchari. Mipira juu unakuluwa lero. Abasinga badja buchari. Nurecho, enyonyi enkeze. Yeriolu siri nganyi. Atera, nenta mwe uli la muli romu beri beri. Mchisera nga tuwakatandika wiki. Oino jitandika nomro. Osoburo kubera nguli ya kasende. Gendo kuingi luna kuruksa tukuinga wiki wajuku tuteta. Ngulinda weekend. Kubera ngo jitam. Ngulinda weekendia. Na yungu unu nyakaja. Nurecho. Gendo jeuka ordinary. Genda wali 22 bet. Oberengo siba. Kasito verango sibisabu funanyi siba. Tosiba sente ya abizibu. Wato ina mtu kakambira. Bubo ina mchido. Ngujayo oldi chikumi. Eriku ordinary mipire eviri. E mipire eviri na bagamba miyanguja kutuwa sende. Sibiribi ya gola mipira munana. Mbunonya oldi chikumi neta. Ebiri ogumu olugwa wegu tingo siga za kogumu. Nga kasente kajia. Oja kunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Wobo ita oja kunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Katuveko mbubaka unonzije. Ate tugende mchitundu ichisembayo. Mwake!
1: mpedde wasuzo otia Uganda koloko koyake amatago gavusa amanyuvu gateno runakuruo weyonge dokubero ruakabi wampuli ziganya nunji kula voice bando ya MTN yona wakati wesawe mune bidezo kumacha wafu nile datika satu weso uwerere ezikuwa MTN kwa MTN nga zima loruna kururamba niga star emu noti noti stabili emu hashi ofu nile datika seso uwerere bulirunaku sumurure chivozi cho kewera kukabitewo kwasa ganyazi hasozo kubira kumuzei sumurure omurilo kukulimu nile datika seso uwerere okuvamu MTN nga tuliwamu inkoragana ya fitere mesebwa
2: MTN
1: MTN irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission.
3: Singo omuntu yenna kusaba ebikwata ku akaunti okuterekera sente mu bank. Singo omuntu yenna kusaba sente mu mobile pin ye yekyama oba pin yo gyokozesa ng'ogenze wa agent. Omuntu yenna singa kusaba sente visa card pin yo oba enamba password ekozesebwa omulundi gumu OTP ng'oyagala okuteekayo oba okuggyayo sente. Singo omuntu yenna kusaba ebyo byokozesa okugula wa akaunti yo ng'okozesa omutimbagano.
4: Bera bulindale ili yaba fili. Toa mtu ya nari kuata kwa akaunti yo. Nga kubite oba ku email nga waligo chogula. Oba chotunda kubiuma vya ATM. Oba watundi kwe bintu. Bulile bintu kumitimba gano. Ngo kose semi kupitia website. Eje sidika. Mugoli na chobuza. Kwa kunamba za festaliza kusasulia. Ku MTN. Noti munana noti noti. Bili noti noti. Tano tano tano. Ate ku Airtel. Noti munana noti noti. Satu satu tano. Satu nyanya. Oba weleza email. Ku info@centenarybank.co.ug.
5: Centenary Bank.
4: Ngabakolaganira wamu ne Centenary Foundation, ama kampuni gombi gasibuka mu Centenary Group. Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu ya Uganda. Sente za ba customer zikumiwa ekitongole ki Deposit Protection Fund HR Uganda okutukira ddala ku kadde 10 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa.
6: Focus Construction Company, ye company ekagasibwa okukola emirimu gyonna egikwatagana n'okuzimba, okuwa plans amayumba, n'okuziyisa mu mateeka, cancer approvals, architectural and structural plans, okuzimba kwonna, okusereka, roofing and ceiling, okuyoyota, finishing and plastering, amasanyalaze, wiring, ebyamazzi, ntegeza plumbing, okusiga rangi, painting, okukola enzija, compound designing, ne gardens, ebisale byaffe birungi nnyo, era bisoboka mu buli mbeera. Twenyumiriza nnyo mu nkulaakulana y'abantu, y'ensonga lwaki twagala otandike naffe leero. Tulina tete opposite all competitor station. Esimu, noti msambu msambu mkaga, mnana tano mnana, bili zero mkaga. Ate ku WhatsApp, tusange ku noti msambu noti emu, mnana tano mnana, bili zero mkaga. Owa noti msambu tano bili, satu emu satu, zero mkage emu. Focus Construction Company, let's build the future.
7: Centenary Bank, etegeza ba customer ba yu kwe walobufere. Okubile zibobu tagabaibi, bikuata ku bank account yo. Nga pini ne OTP, edio omuntu ye na, ngoita ku email, ku WhatsApp, oba ku simu. Omuntu ye nanga kusabi bikuata ku account yo. Okugeza pini ni OTP, tobi muwa, edo kubirizibwa kumuwa abira, ngo kubwa kusimu ezo kwerele. Noti munana noti noti, bibiri, bitana atano mutano. Oboku noti munana noti noti, bisatu asatu mutano, bisatu anamu nya. Webalo kutereka ni Centenary Banka. Centenary Banka, member wa Centenary Group. Centenary Bank, erunga misiba banki nkulu ya Uganda. Sente za customer, ziku mbwe chitongole cha Deposit Protection Fund. Okutu kila dala kumilioni kumyeza Uganda. E unkona na obukwa kulizo vigo beridwa. Chenda mwenye katonye zenya famba.
8: Mbio baka uri, bange wendi. Evila na mkwano kati. Nalotono sendi keji.
9: Ope!

0: Mugwanga ya Fukubanga nakatunu akataka sigade 32% abakorere kida cyunka tubagambi tubateke mu PDM twati waka kade nabo bafuna ka cent bateke bwa cent bakafuna tujya kubanga tusobora kusindika bwana masembe afuna ka cent kateka mu treasury mu nsawo ya government tusoboroku engude zoyogera ku zinazo soboroku kurebwa
1: ne yanziza ngenda kugenda mbolango naye kanu kwangatireko akoko branding emotoka Is abaana zitambuza abaana zinaba zi branding nga betula bebweru kinakola
0: kusinziira ku police report ekyo bakyakisoma ndoza nga bwe balese zine number plate zine za digital abantu babadde bazigama nga tekijja kukola kati funa emotoka ebagikubbeko tekijja kutwala lunaku luna nga tonagifuna so nanoza ne branding kat 70 na chigenda kukora buri government vehicle sonorye rinine na bus moto kazi baguze zibaza branding kat babere no kukebera ndoza tubade twintwan sa ku government nacho kenyine ngabo itwa mu studio about gama twari moto ka wano ba take out station zo checking a moto ani aje tutene ba checking a condition
1: hayi bali miriza bali banayuga ba jamwese
0: bana ba birwana safi kama na Uganda sokat ndoza buri kimu
1: wali take ali batekawo bo bakunganya sente bebuza je zidaga
0: na yeye sente zo temwebuza weziraga wetuvudde mukimanyi government ya president Museveni government ya NRM tufudde wara prichimucho nangabwe zo manyika tsaye gakogera njagara abantu bagura amaso barabye bwe tugenze abantu bajja kukiriza nti at one time nga namasomero nga tugenda nga tetuyina nga tu
1: tun
0: bana abana basuna
1: bachu branding egenda kuyambako
2: kakati pe mu Islam aya namba weri ya gamba munga yogera mu Qur'ani tikulu nafsi zali katuli mauti buli kintu kyonna kyonna ekyakombezebwa ku bulamu kiteekwa okukombezebwa kukufa naye waliyo kale okufa ngoba oli awo ffe tuyambyeko malayika tuli mauti okututwala amangu kyenjagala okukkaanyaamu nono okusinziira ku information enange gye nkuŋŋaanyiza nti emmotoka eyo yabadde nfuumuko era yafudde nga batuuse n'eri nga buleeki enfu ne bamugamba buleeki nga bwe ziri enfu abaana bajje mu ddala kituufu information eyo nange ngikoze ki era ne bwe mbaddano mba mu meeting ng'omu ku bantu bemanyi obulungi abafaayo ennyo okunoonyereza ku byenjigiriza ona lebo sewungu nva kwogera naye katika tonnaita nadakiika ttaano mulese wali kusomera lye makini mbadde mba mubuuza nga njagala mmanya ye nga ye omukugu mu byenjigiriza ku saidi eno ye kikyalowooza kye baalikoze in fact ye mu kirowooza agamba ekisooka aŋŋambye empakanyaamu ministry ku kirowoozo kyayo ekyokugamba nti okulambula kusooka kunyimirire ye agamba nti eyo si solution naye gavumenti yeetaaga neteekawo ekintu nga si kyakupapa kubanga ekintu okutuwalinga kintu kirungi nnyo abazungu kibajja n'eri bajje balambula eno bw'oba oyagala okupromootinga ebyobulambuzi osookera ku bantu b'olina waka n'agamba wano mu Uganda kyabulabe nnyo kubanga ffe tulina amaziki naye nga ffe abagalina tetugalambula tetugalabanga kati nifakite yakyogedde nze mbadde sinakirabira mu sense eyo n'aŋŋamba amasomero ago gagezaako kuyambako ku minisitule ya tourism okukiteeka mu baana nga bakyali bato okusobola okukola ki okulambula nanga kati bwetunuulira kale babadde batuuseeko ku CP Falls ebifaananyi gyebiri ne vidiyo eziraga tebaazituuseeko naye nambuuza ekibuuzo ekinkyalenjinza nti gwe wali ogituuseeko ate nga nnaakola ki kubanga sigituukangako naŋŋamba naye gwe okimanyi gwe mulambuzi wa gavumenti asooka nga tetunnaba kuyita bali ab'ebweru ffe abali wano ffe balambuzi ba gavumenti abakola ki abasooka naŋŋamba kati ekyo gavumenti yapapyemuko yalibadde tegamba nti nnyimirizza wabula yalibadde esobola kuteekawo mekanizimu endala ennyangu abaana abo kikulu nnyo okubanga abadde awangaalira Kampala n'atuukako mu bitundu nga mu West Nile n'alaba ku baana banna abalala abasoma embeera gye bayitamu n'obugulu bwe bayitamu mu kusoma kubanga waliwo omwana ali eno nga ye mugati atwala kusomero gwina blue bandi

0: nga tayambala mpeya niki nga yitamanyi naku amala kulambula eri ku masomero geri n'ategeera nti eriyo ne bannaffe abalala bali mu mbeera eno nga nabo bakeera ne bagenda kusomero nga bwe tugendayo naye nga bo bagendera mu bigere n'afuna ekifaananyi ekyokukolagana n'abantu banna abalala nebeba embeera zaabwe zikyali wansi eyo ye bwatyo yonale busungu bwakikoze ki bwakinyodde n'aŋŋamba naye n'amasomero galina okufaayo waliwo ebidduka ebiteetaaga kusaabaza bantu si nabaana bokka basomero naye waliwo ekidduka n'omuntu waliwo n'ekidduka ng'olaba kyegajegeja nnyo n'agamba kati nga bbaasi eyo yabadde bbaasi ganyegenya naawe ekyokulabirako saagala somero lyayogeddeko ddukubira kalangu nti eno yagenze okugwa naye ndooza ne bwe ndyogera akola obulungi asimbwa St Mary's Kitende baaguze bbaasi yaabwe nga mpya ate ne bagitwala mu bakugu ne bagyongeramu ebintu ebirala ebisobola okwongera bbaasi okugifuula nga yamuki nga ya mulembe so n'agamba singa amasomero gonna gabadde gasobola okuzimba kapasite eyo kyalibadde kirungi naye yafundikidde agamba nti amasomero gakolagane n'emasomero gannaago kubanga tegasobola kwenkana bw'aba St Mary's alina ebbaasi kakungulu memoria alina ebbaasi ensambya wano nga waliwo ebbaasi genda obeeyazike ku gwesomero ki ekiggaana gwe St Mbaga ogenda ku somero linnale erya St Peters nti munjazike ku bbaasi yammwe kuba mwena temulambula lunaku lwe lumu mukimanyi St Peters ebasinga ku busobozi eyina bbaasi ennamu mujeeyazikeko bbaasi ennamu ne banaabagamba nti mubaweeyo akasente akalondo kuba ne ziri enkadde nazo muzisasula teziba zabwerere so ngaebye
1: idea amasomero ago gagala gafisse ekinini
0: era nakyakyogeddeko n'agamba ti n'ekirala basasula abazadde basasula sente nnyingi ez'okulamu naye ne baddeyiva alina ebizibu ebingi bamubanjale nti bamusasudde bubi ne bamuvugisa olugendo okuba ano paaka lwamujja nga tebamuwadde muntu amukola ki amuyambako n'afundikira ng'agamba nti amasomero agamu agalina ttuwaaza ezo ez'eŋŋendo ezeewala kyalibaddenga kirungi ne boogerezganya n'abazadde b'abaana nti abaana bano tubatwala naye bagenda mmalayo ennaku bbiri kisobozeseddwa eyiva oyo agenda okuwummula aleme kubeera nga bw'agenda ng'ate bwadda obwana naga babutuwala kiro babukomyawo kiro ebintu ebimu ne butabeera babuki bulungi naye nga ye
1: butufu sunawe bali nnyo okubijjayo ebyo baŋŋambye munoobwana obwo bazadde baabe babusibula ssaawa mukaaga
2: gwatiimagine
0: ekyo kyensobodde okunoonyerezaakokko sisobodde kufuna ku balala abanna byanjigiriza ku sayidi ya gavumenti naye omuntu annyanguyidde gwe mbadde ndowooza nti yewonalebosewunga era tutta
1: obuvunanyizibwayo kirungi nnyo
0: ekyatuwalizimuneenaneza
1: okulaba nti tutukisamu amaanyi ekyo kirungi nnyo
0: so n'agamba ekuina kyeyekeza mu baana nga bakyali bato
1: badde tetukiraba kubanga era lwaki kubanga ffe twatambulanga kitono era kati okula naye kakati ono omwana atambudde ajja kufaayo aga nkanzireyo gye nnalaga
0: so ne mu bitundu ebira naye nga mu ngeri y'enjawulo njagala okusasira nnyo famire z'abagenzi abo abantu bonnange baafudde bangi mu bubenje naddala obwekusa ku byenjigiriza naye ne wabaawo obubenje bonna bonnange babadde kumpi bubaddemu ekimama omusajja oli owa bbaasi twaine gwe yagira oyo dwaiva yali yeetaagana kusiba bw'awona akabenje yali yeetaagana kusiba kubanga naye yavugisa kimama ng'akirabira ddaddala ali twaine weeyitira endonga eri muli ebuga talaba nabayimiriza bye bamugamba nga naye ali mu masanyu kubanga ye infact onaesoonaamenti naye ndala ensobi baddwaiva ze bakola bo beerabira nti omulimo gwabwe kuvuga nabo ne beegatta ku masanyu g'abaana mu mmotoka n'agamba ye bakuwasa omulimu ogw'okuvuga abaana olina kubeeranga musirikali newe boogera ekisasa gwe toseka kubanga obeera ku dyute
1: bambi abazzeyo mu buto
0: naye abeera mu binyumo by'abaana
1: robert mudakiika emu badde yongerako
2: badde nyongerako obudde bw'okutambulizamu abaana amazima ssaawa munaana ne nsaba poliisi eya uganda baasi eyetambula kuva ku ssaawa mukaaga ng'etwala abaana eyekwatibwe n'ekyokubiri teekemu mazima magezi omusajja akuyimiriza omupoliisi akuyimiriza bw'ati weebuuze nti lwaki omuntu ono anyimiriza
1: olowooza yamulaba ng'amasanyu gamukutta ag'abaana alaika teyamulaba
2: osobola otyo kuvuga moto nga otudde atadde akantu matu nga kati tuli mu studio tutadde ebintu matu ekibirwa ebirwa bwetu tubitegeera ovuga otya abantu nga otadde earphone mu matu
0: yeah.
2: Oyo musajja wakatosi wano mukono yali ayina abaana mukyala wa headmaster n'afiiramu oyo bandu baddenga oba batte banamukwata bandu badde bamutwale ne
1: bandi muvunaanyi kye mwogeddeko waliwo basi yali era yali eko yakuona wiki eri ewedde so sene ewedde eri bali bava palisa era mwalimu abaana bebaliita bali babaliita kase naye driver ye yafa kubanga baakuona kimotoka ekyali kitraile ekyali kiyimiridde saawa kumi n'eddakiika ana mu ttaano ez'okumaka kati ndozoolaba
2: abaana baba bakurambura bave wano saawa bbiri bagendere nga baraba gye baraga zituuka saawa bbiri ez'ekiro
1: emotoka
2: eziyimirire after all imagine sente ze bakyaginze bano abaana ba wano ezana sente nyingi nnyo nnyo zezikutwala ne Nairobi n'okomawo naye kati bagala kuvuga abaana bagende badduke basavinge sente ekyo tetukikkiriza nga government ekyo kiwa wa polisi ekitunulemu nnyo mazima bwana
1: Radio Sapiens enkulu ze ya magezi
3: bisinesi yo terikula nga togiranze lwaki abantu balanga bye bakola anti bakasitoma balina okumanya w'osangibwa kizimbe kiwookolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda n'olwekyo ggwe omulungi ayagala okufuna bakasitoma jangu ku Radio Sapiens ensambya olange naffe si bizibu okutufuna jangu nnyo kuba bukubi ku namba zino nooti 752 89 8 oba plus 2 5 6 2 0 0 9 2 8 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiensia.com jangu olange naffe aba Radio Sapiensia tojja kwejjusa
4: twekwase Katonda era tunywerere mu kukkiriza buli lwe musabira awamu ng'amaka omwami omukyala n'abaana mu maka temubula kukkaanya so ng'ate muvuunuka ebizibu bingi munyiikirire okusoma essaala naddala sappule essaala ya nnyaffe biikira Maria jjukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu obubaka buno bukutuusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries ensambya
5: Hello, testing microphone. Wow!
6: Wow!
5: Unaonye yume yogero bulunje mina kuwese chitiba kumukolo. Jangwano kwenye sapiensia in Zambia, echechizi utuachi gonjo lada. Tuina machines, ezikola kuhuli mukolo wana. Mbaga, kubachiza, crusade, campaign, graduation, nebiala, okukusobu tebe, ne tents.
7: Tukubide kunoti 758 noti emu, 714.
8: Halo, owanga mutiabule, kati wenjo gana lampise kuraund aboutu, ne polisi ya chibu yenji isiza, kati ndia na mubitara vya machi ndia kubala kisi waguru, onengara. Oba tondaba. Oba mbuze.
9: Na ye nawe. Na kugambye mita azivi satu nga wakavamu raundi echibu ye ngo yambuke machindie. Haka tikora buoti. Chuka. Kirira mpora mpora. Boisa kushero. Katono nyo. Echizimbo genda kubochila bao. Chinene. Chirikonti Pharmacy Center.
10: Iye chitofu nyo. A one stop shopping center yoka. Edinamo likarunda webyoburi mino oburunzi. Omuli edagala. Omuli esigo ebijimusa nebila la vinji nyo. Tusomesera tutende kabali miyokweto olole guanga yona. Tulambula famu jine tukuwa obu wabusi okugeza tupi mwabu jimu kwetakalio netukumuli na chogwani doku simbako ndatwe ya mbisaba sa ubafaba kugu jango kulevi ntwebili original kufamazi sente chibuye kubakunoti msafu muna anemu asato mumu kaga atano mbili mkaga mumu nano kumanye bisinga uo
11: uli wakati mu program omurongoti tatenda mwenye kato nyeze nyafama Radio Sapiensia inkuruze ya magezi insuri ya umusiki ebye mizanyo
1: Radio Sapiensia inkuruze ya magezi omukulu Michael Masembe na ye wali mu program ya feyona kurwaliro kubanga mwaka gwebye nsimbi twaka kutandika nsimbi zeta agibwa mu gwanga lino era gwe muna Uganda oyina okusasula omusolo nsimbi zino zirabike emirimu gikolwe Michael, sente mmeka zemugenda kati okukulinganya.
12: Batutuma okubiriza bano Uganda tuwekunganye mu trillion 4 n'obutundu tundu nga mwenda.
1: Trillion 4. Ze muina mukunganya
12: okunganya nga Uganda Revenue Authority muguno omwaka gwe tulimu
1: 2022
12: so bana Uganda eryo lye ndoboozi kwetu subira okutambulira twekunganye mu sente zine emirimu egiriwo gye tulabanga eggwanga litandiseeko gisobola okugguka
1: okay.
12: So bwe mba mutulabye eyo era lye ndoboozi lino lye muwulira nti bwe mba mutulabye eyo tujumbire kubiri yuba naffe banja abasasudde naye ate gwe bwo muliranye n'otasasula obanga ali azamanyize eggwanga lyo
1: bwe buzungu omuzungu muno yakwata nti gwe tosasula musolo gwe
12: tosasula
1: omusolo
12: so tubebe enkanyi eri bannaffe
1: yes.
12: Kubanga bwo tunulidde eggwanga lyaffe nga we liri tulina miliyoni z'abana Uganda nga 45 n'okwambuka omfuna
1: yes.
12: Bwe tuba sofa ku register ya Uganda Revenue Authority nga tukyaliko miliyoni nga 5 kitegeeza waliwo omulimu tukyali n'okujjumbira
1: ano zimuziweza mase
12: bwe kugambye miliyoni nga 5
1: abasasula
12: n'emitwalo abasasula awo jatuuka nga balinga miliyoni directly directly tulinaka abasasula balinga miliyoni nga
1: 2.2 kakati ndozo olaba singa tulina bana Uganda nga miliyoni miliyoni
12: miliyoni
1: 10
12: zitekeddwa
1: nga bonna basasula
12: yes, sir.
1: Kakati lero njagala mukulu masembe tugende ku rental tax.
12: Rental tax.
1: Kubanga muna Uganda aliye yazimbi akayumba ke obuyumba bwe yagamba na kola sementi wange na teleko busente bwange nezimbira obuyumba bwange bunyimirizeewo bunkume mwezi je sente zisomesa abana bange kati nazo URA ezizeeko government yenu bakuikiriza n'obuyumba bange kakati awo njagala otusomese suna jaluva jumba
12: kati no ogambi ya zimba akayumba ke naye rental tax mu Uganda Revenue Authority mu ngeri gye tukitambuzaamu tugamba ekifo ekipangisibwa omfuna kati ekibwa nga tekiri immovable nti oyinza n'okuba olina ekifo kyawo obusujje ni bwejjendi bwekikupangisa oba bakunganyize nga omusenyu nga bwebatikkula bwebakola ki bwebatikka sino twakazijja ne ziyiwawo ate waba aba erifu ne forward ne bakola ki ne batikka bapangisa ekifo ekyo so naawe ojjaweza
1: nuyo
12: aba rento
1: nkamunfuna
12: so tekiri ku nyumba zokka nekiri ku kifo kuba ekifo tekitambula ekifo ekikola ki ekipangisibwa oyinza oba n'ekifo kyawo nga tukikozesa n'omuvubuka nagamba muzeeyi wano omuzibu mukuwayo 300,000 buli mwezi ndekewo kalitunsi wange ng'abantu bamukola ki
1: ate ekyo mukulu masembe kyoyogera kituufu kubanga ti abantu bayiiya tuli ebifo ebibangirizo baddo biraba nekibeerawo nekimera omuddo nekibafuukira ekizibu naye kaakati olaba bateekawo washing bay bateekawo emiti ejo bateekawo amatafaali kakati ekitegezeewo byonna kati sebo mugenda kunganyamu
12: si tugenda ebifo ebyo kati nje kuwa ekyokulabirako ekisinga tulina abantu ababadde n'ebifo ng'alina ey'olusozi terulimikako terulira tosobola nakulundirayo naye ng'aba kampani y'ebyamasimu bo bakizuula nti awo ate netiwaka
1: weekwatire
12: onfuna
1: yes,
12: kati ne bajja ne bateekawo omulongooti
1: yes,
12: ngira bakusasula bapangisaawo naye nga gwe bwe twali tubaze ky'osobola okukolerawo tewali
1: yes,
12: era naawe awo obadde ofunawo rental income
1: yes,
12: era avaako rental income ki tax so kati kyesuusa okulambulula yenyingiza eno kubanga yetunyonyola kiki ekivaako ki omusolo
1: yes,
12: so enyingiza yonna ku kifo ekipangisibwa bw'obeera mukulu Jjunju mukulu Robert enyingiza y'ekifo ekyo we twogerera kati esukka 23 omwezi evaako omusolo
1: 23 omwezi
12: we twogerera kati
1: yes,
12: enyingiza eyo bweba evaako 23 so oyinza n'okwesanga nga ekifo kuba tugatta tubala mugate gwa nyingize ekimu kiyinza oba kivaamu 10,000 n'ekirala 13,000 awo kiba 23 n'ekitundu 23 n'ekitundu ekimu kivaamu 10,000 ekirala kivaamu 13,000 n'ekitundu onfuna emitwalo 23 n'ekitundu kiweze kati awo oba oyingidde mu luse lw'abantu abalina otandika okusasula rental income tax. Kati nkyogeredde mu mwezi kubanga bannayibwe gutwanguyira bulijjo nga tusasula. Naye nga bw'oba olabye omugatte gw'ennyingiza eno yonna mu mwaka girina okubeera miliyoni 2,82,000. Miliyoni eze 2,82,000 bwe mba nzaawudde yawuddemu n'engabiza omwezi emyezi 12 ye 2,300,000. So gwali yampuliriza bw'oba n'olina ennyumba bbiri nga buli nyumba emu evaamu 10,000 si gye 2,000,000 tosasula rental income tax. Kubanga tonnatuuka ku 2,300,000 kwe tutandikira okumugamba omuntu nti sasula ki omusolo. Naye bw'oba olina ennyumba ey'okusatu
1: nayo ya 10
12: eno ya 10 ne muzigo omulala gwa 10
1: n'omuzigo omulala gwa 10
12: ne bwe guba gw'etaano giba giweza 2,500 omwezi ofuna mukama wange.
1: Yes,
12: awo oba oyingidde oluse lw'abasasuzi ba rental income tax. Ne munaffe ne bw'abeera alina emizigo ena nga buli gumu gwa 2,500 ye 2,000
1: yes,
12: omwezi
1: tasasula
12: tasasula kubanga 2,000 omwezi omwaka ze miliyoni 2,400
1: teziwera miliyoni 2
12: teziwera miliyoni
1: 2,800,000
12: kwe tutandikira osasuza omuntu rental income tax omwaka. So bannaffe mpuliriza njogera ku muntu ssekinnoomu kuba aba land road baffe abasinga muntu ssekinnoomu nsobola okunnyonnyola ku bwanga bwa land road singa abakampuni ne munzikirize gye tusinga otambulira ba land road baffe abasinga muntu ssekinnoomu gwe nange. Obumanyawo wa haji izo nyumba za haji
1: nga inawo sebo obuyumba bwe obuzuguma 13
12: so kati bw'oba oli eyo munnange bwana Masembe bwana Kyasanku bwana Mukasa ennyumba ezo bwana Agaba ne bwana Opio onfuna bw'oba gy'oli nga ennyingizayo mu kifo ekyo ekipangisibwa sigambye ennyumba kuba ebifo ebipangisibwa kiyinza okuba sitowa ebifo ekipangisibwa kiyinza okuba dduuka kiyinza okuba nga nnyumba ng'esulwamu famire ekifo ekipangisibwa liyinza okuba bakolera mu ddwaliro bayinza okuba nga ssomero nga naye oli akupangisaawo akolerewo ki emirimu ekifo ekyo gwe ng'omuntu akiggyamu ensimbi nga land road oteekeddwa okubeera ng'osasula rental income tax omwaka nga guweddeko eri Uganda Revenue Authority kuba gwe kyewasalawo bwe wakwata obukadde bw'asatu kuzimba kifo kino katugambe osobole okuggyamu ssente ng'oli omulala bwe yagamba nze obukadde 3 mbufunye naye sirina galeebuukana nabaki nabapangisa n'alinnya n'agenda China asuubule. So oli yasalawo okola bizinesi ya kusuubula gwe n'ogamba nze kanzimbemu ekifo kyange kino nsobole okukola ki okuggyamu ssente. So ng'oli omusuubuzi bw'asasula income tax mu bizinesi ku magoba gajeemu naawe osuubirwa nti nno ogenda kusasula income tax ku nsimbi z'ogye mu kifo ekyo ky'opangisa abalala bakolerewo babeeremu baterekemu ebintu byo byabwe oba batambulizeebwa essomero oba basaliremu enviiri abasaaluuni oba bateekewo wooteeri kyonna naye nga bakusasula olw'okuba gwe nnyini kifo gwe land road. So oyo ye rental income gwe nnyinyonnyodde gwe land road ensimbi z'ofuna mu kupangisa abantu abalala ekifo ekyo oba mu kukibaliizingira basobole obeera nga bakikozesa. Kati omusolo ogukivaako gwe tuyita rental income tax awo.
1: Nkavuddeyo bulungi kubanga nina abantu bemanyi mu bitundu bw'ofuluma ekibuga Kampala Wakiso no n'empigi ne weeyongerayo waliwo abapangisa eka z'ettaka ne balima.
12: Yes,
1: buli sizoni mpulira oba eka ya 250,000 or 300,000 eka n'alima ebintu bye n'akungula.
12: Yes,
1: kakati omuntu asobodde kumuggyako eka zinga 4 ne waba zimuweredde ku 10,000 kale katugambe eka zinnya
12: Yes,
1: already 40,000
12: giri 40,000 kakati season etwala banga chikuba rental income tax tumbala mwaka kakati newe give 40,000 season esonka ya miezi 3 season edda kwera ya miezi 3 Sige chinana.
1: Yes.
12: Sizo niedako ya miezi esatu. Sige kakadikamu mituwala abiri. Umuaka katugambe guweddeyo.
1: Guweddeyo.
12: Onfuna.
1: Hey.
12: Tana suka milioni biri mumitwalo chinana mwe biri. Kwetu tandikira kusasula musoro.
1: Oyo tajia kusasula.
12: Oyo tasasula. So, buwebwe nkanya. Obubeda musoro fairness. Inti, munte kateka ya acho. Buli muna Uganda yena milioni zinebili mwe mituwala chinana mwe biri. Echizile sawo. Inti, muna Uganda na yemu asobolo ukwete tenkanyiza, asobolo yita mwezi, asobolo yita mwaka.
1: Mm.
12: Sobo mga manti akasente, akataandiki wakako, akamili yonebi ni mwemi tuwale chinana mwemi, yagalo ukataandiki leo kajiako msoro. Aliechi.
1: Mm.
12: Kubanga na kutu katunuri denga mbutufu, buwe mkugamba mkuru junju wete tenkanyize, mituwala abili mwesa tunechi tundu omwezi.
1: Mm.
12: Ubibalanga tebigata.
1: Tebigata.
12: Onfuna, yeah. Ubibalanga tebikolachi, tebigata. Nyingi guanga tuchi ayinobunya wetuetago kwejiamu.
1: Mm.
12: So, chovola wa, tugamba anti, tugenda ku, bagamba yu, kori yenu, tugenda jisalasalu, kusinzida kurugo yu wetukolachi,
1: wetulina.
12: So, tugenda chitambu za tuti, ange guanga, tuetunulemu, no gamba umanyi, tugenda tandi kila wala. No bako otuka no gamba, okay. Abantu bange mbutufu nandi badde kuna akasente kemba lekera munsawo mu parliament oba ku ministry ne batesa ne bagambo manyi kati bwe kiba kiri kityo kirabika bana Uganda balekera ko kasente tuwanike ko kusente kwe tutandikira okujja ki omusoro izenteseganya zibawo era wabadde we zitambula tujja tunulira ebintu nga bwe bitambula naye sofa we tuyimiridde nti omuntu yenna bwaba sente zaafunye omwezi mu kifo ekipangisibwa giri emitwala abiri mwezi satu n'ekitundu okwambuka asasula rental income tax mchifeche chipangisibwa.
1: Mm.
12: Bweziba zika, takolachi, tasasula. Mumuaka, ze milioni ebili mwemi tuwale chinana mwebili. Awataandikiru.
1: Awataandikiru.
12: Kakati, tuja giza. Mzikiriza kubalize emu.
1: Nindako katono. Nindako katono.
12: Wewa.
6: Uganda Catholic TV is now on GoTV. Recite the rosary. Participate in the celebration of Holy Mass and tune in for faith-filled programming that feeds your soul every day on Channel 412. Available on all GoTV Uganda packages. GoTV Uganda. Love it. Canal Plus is regulated by Uganda Communications Commission.
13: Enfumbe nsufu, esinzi ila kubirunge vitufu. Ibi jule vyo mulembe, ovifuna na Cowboy Speciali. Ama sabu gebi mira ama kene nulobulu unji. Agasta mubiyo fumba, etekende sufu. Bulichi julo cho fumba ni Cowboy Speciali. Chijanobu omi obwe mbala. Cowboy Speciali, afunika mubipimo vya grams abili mutano, atano, chikumi, nebibili. Cowboy Speciali. Akure waba Bidco Uganda Limited. Nga asangi wa mumaduka wona.
14: Leno gina kuzomwe zabiri omwezi ogw'omusanvu nyaffe ekelezia atwa Margaret owe Antiochia omutuukirivu era amanyiddwa nga Marina omutuukirivu. Margaret yazalibwa mu mwaka gwa 289 mu Antiochia ekya Pisidia era yazalibwa kabona omukaapiri eyayitibwa nga Edesias. Margaret yali munywevu nnyo mu nzikiriza enkatoliki okutaasibwa ng'ebibonyoobonyo mu ngeri ey'ekyamagero n'okulwanyisa omutego gwa Sitaani ogwa ali gujide mu dragon. Margaret ono yomu kubayambi abatukuvu 14. Margaret yapirwa nnyina nga mwana muto ddala era yakuzibwa omusawo omukatoliki era kino kyamuviirako okuwaayo obubeererevu bwe eri Katonda. Margaret yasindizibwa mu nnabyabufuzi mu bikolwa eby'ekikulu wabula yagaana era olw'okukkiriza kwe yasibwa n'akyunyizibwa. Margaret yatemwako omutwe mu mwaka gwa 34 ku myaka 15 era nga yafa bujulizi. Margaret yalangirirwa mu batuukirivu nga bakozesa enkola enkadde. Margaret omutuukirivu yawolereza abakyala b'embuto, abantu abafa, abasawo, abawaayirizibwa era yeekwatwa nnyo mu kaseera ak'okuzaala. Margaret omutuukirivu otusabire.
15: Uli wakati mu program omulongoti. Tenda bunyaka tonyese nyafa ma.
16: Radio Sapientia, enkuruze ya magezi, ensure yo muziki, ebyemizanyo.
1: Radio Sapientia, enkuruze ya magezi. Michael,
12: sebo.
1: Mbadde ngenda kuleta Robert oba Suna, na Yesu oko yongereyo.
12: Kati tubadde tutunulide munafi ekifo kino akijjamu miliyoni biri mu emitwalo
1: kinana
12: mwebi tasasula ezo sente za muna Uganda yenna zino mulekerwa yes obajje emitwalo abiri mu esatu n'ekitundu omwezi alino sigala nazo mu nsawo kuba naye mweyetetenkanyiza for the next day kakati tutunulira aliwa oyina ennyumba zo mukuru Junju.
1: Yes,
12: Ziva mwe mitwala abili mweta.
0: Geleza kono yazi.
12: Mkulu kuikiriza. Mkulu kuikiriza. Echari wajalao. Aina huo mzigo ugumu. Ogwe mabega.
1: Baina apati
12: mweti. Ogwe mabega. Gwa mitwalo kumi. Guno gwa maso ogwe duka. Gwa kumi neta. Je mitwala abili mweme ka. Etano mwezi. Oyufudu asuse wali kwa abidi mwesa tunechitundu. Echitegeza ayingi dobu wangu obusa surachi omusolo. Kati emitwalo jina abidi mwetano nechitundu. Aimine yabitwala abidi mwetano. Size milioni satu omwaka. Kwa abu enzi kubisa mwe miezi kuminebidi. Zi milioni satu.
1: Yes, sir.
12: Onfuna. Kati atela milioni zine satu. Sijo jizijako omusolo. Kubanga government buli oba ente katekeri nti. Milioni ebiri mwimi tuwa ikinana mwibili yezo mtu ye na teziva kochi.
1: Musolo.
12: Teziva kwa musolo. So ne waba mkuru kuikiriza jie milioni satu. Omwaka. Oso kwa nujiako milioni ebiri mwimi tuwa ikinana mwimeka. Mwibili.
1: Kubanga hizo zezi gweno wansi.
12: Zezi gweno wansi tezili na kusasula. Kati akafika. Akafika jie mitu walo kumina munana. Zeziva kwa musolo. Kati omuntu sekinomu asasula omusolo gwa 12% kati mukulu kuikiriza mitwalo ebiri mu lukumi mu lukaaga gwe musolo gwo omwaka gwo omfuna awe gutyo omusolo guno bwe gutambula nga gubalwa ku muntu sekinomu so ensimbi zonna z'ofunye ate era njagala tuwuliziganye tetutunuulidde z'osuubira kujjamu netu tunulira zo jemu kubanga abapangisa baffe bano oluusi baboma ekiro abala nti naamuwulira ku radio ekitegeeza ekata aliyo ogenda okuddayo nga kimyanku ye mugabe
1: yes badduka
12: nga yadduse dda kati nze ne bwe najja ne ngamba nti no bwali mulina kuvaamu miliyoni satu naye mbutuufu size wafuna so bwe kiba kitegeeza nti no omwezi ogumu tebaagusasula nga tugamba ekitegeeza omwezi ogusembayo baakubba wajja miliyoni bbiri mu emitwalo nsanvu mu etaano ze tubalako omusolo naye tebeziba zifuuse miliyoni bbiri mu emitwalo nsanvu mu etaano kitegeeza oli wansi wa miliyoni ebbiri mu emitwalo ekinaana mu ebiri awo batosasula so ampuliriza ensonga eno egenda kutandika naawe kugitegeera bwenga nnyini kifo ekipangisibwa bwenga landlord ate naawe omupangisa omanye nti landlord bw'ataakugambe nti omusolo guno oba kino oba kiri olw'okuba akugamba nti nno mungi nnyo gumukandaaliriddeko naye ate ng'ekibalo naawe okikoze ki okitegedde bwe gutyo bwe gutambula omusolo ogwa rental tax tegukaluubiriza nnyo okwata bukwasi ssente zonna zojjemu
1: ezisusse ku miliyoni bbiri mu emitwalo kinaana mu ebiri n'oyawuzaako ezisigadde kw'oteeka 12%
12: yes
1: zojja muzo sasula gwe muzolo.
12: So awe tutambuliza omusolo ku bifo ebipangisibwa. Eyinza okuba ennyumba nga bwe nakyogedde, eyinza okuba sitowa, ekifo kiyinza okuba somero, kayinza okuba kasoziko. Ng'owa mulongooti gwa kampani y'ebyamasimu we gusiimye, kiyinza okuba ekintu ekyenkula yonna. Naye gwe kasitowa ng'okipangisizza oli. Okirizingi dooli n'ojjamu ssente kitegeeza ennyingiza yoggwe eva mu kuwaayo ekifo ekipangisibwa eri omulala era olw'okuba ggwe ozifuna sasula omusolo nga munnaffe oli ali mu dduuka nga munnaffe ali mu ddwaliro nga munnaffe ali mu ssomero naye bw'asasula ki omusoro ku bintu byonna byakola ki byafuna.
1: Simanyi mukulu Masembe oba byennyanja bitwala bbanga ky'okkula kubanga nyinza okuba n'ekisenyi kyange sikikozesa. Oli najja n'akipangisa n'agamba kantekewo ebidiba bwennaabijjamu ebyennyanja nga nsasula. Simanyi bbanga kubanga ali wano omuntu gwe bayonoonera ebyennyanja eno nga basengula abali mu lutobazi wansi eyo nanga nalinamu ebyennyanja byange nga mutwalo byonna byafudde baateekamu ekifooko ne kibiyiwa eri byonna nebifa. Kati simanyi awo oba kati oyo muba munaamusasuza mutya?
12: Kati omuntu waffe oyo tulinawo abantu babiri awo waliwo Land Road yennyini kifo eyapangisaawo bano babweka emirimu gye bakola ki gye bakolerawo nnyini kifo ekyo ye mukulu Jjunju era ye Land Road.
1: Yes.
12: Era asasuddwa ssente mukulu Kwikiriza. Mukulu Kwikiriza ye kafulu mu by'okulunda ebyennyanja. Onfuna. So mukulu Kwikiriza akutte miliyoni bbiri mu mwaka gumu azisasudde mukulu Jjunju nti no wano ngenda kulundirawo ki ebyennyanja asimye n'ebiki n'ebidiba bye. So kaakati wano mukulu Jjunju ye nga Land Road bwe ziba afunye miliyoni bbiri tezivaako musolo kubanga ali wansi wa ssente ziri. Bwe aba musasudde miliyoni ssatu omwaka ng'asasule emitwalo ebiri mu lukumi mu olukaaga nga bwe tugibaze luli kuba ye rento takisi we. Onfuna. Kaakati gwenga Land Road miliyoni zine ssatu wazifunye era omusolo ogukoze ki ogusasudde. Ndowoozaawo tufunagana.
1: Okay.
12: Kaakati mukulu Kwikiriza ye yajja n'aleeta gureda oba n'akola atya n'asima n'aleeta abakozi abakuuma n'agenda mu kampani eri ezikutunda emere y'ebyennyanja n'agula alina ensaasaanya z'ayiseemu okuyimirizaawo ekifo kino.
1: Yes.
12: Onfuna yeeyo bizinesi gy'akola ki gy'alimu.
1: Yeah. Yes.
12: Mu butuufu bwe tubibala ne tugatta ne twawuza akoledde mu loosi si bwe kiri kuba asaasaanyiza katugambe obukadde buli gwe busatu okupangisaawo nga Land Road obukadde bubiri okusima ebidiba obukadde nga buna okugula obwennyanja buno. Onfuna. Kati ne weesanga nga abadde atugamba asaasaanyiza obukadde nga kumi na bubiri okuyimirizaawo ekifo kino gye tuggukira nga mu butuufu engeri gy'atatunzeeyo wadde akennyanja akoledde mu loosi ya bukadde kumi na bumeka kumi na bubiri yeeyo kampani ya mukulu Kwikiriza Fisheries Company ajja n'ayanjula eri Uganda Revenue Authority n'agamba Uganda Revenue Authority nti bannaye okwanjula kuno tekuba mu bigambo okola kye tuyita return. Nfuna mukama wange ng'ensaasaanya ezo zonna zonna ziri mu buwandiike. Onfuna era naawe bw'aba yali akusasula miliyoni esatu wateekwa okubanga wamuwa receipt oba obuwandiike bwonna obulaga nti asaasaanyiza.
1: Yes.
12: So fe jadda bwadda eri Uganda Revenue Authority eyo loosi ye ku magoba gonna gaalikola mu bizinesi eyo y'okulunda ebyennyanja gye tulisooka okutoolako. Onfuna mukama wange gye tulisooka okutoolako nga tetunnamugamba sasula musolo mulala gwonna. So obuweerero obwo obw'okusonyiyibwa loosi eyo nga tannasasula musolo mukulu Kwikiriza yabufuna si gwe kuba gwe ssente ze ez'obwa Land Road wazikola ki wazifuna. So ekyo bwe kiri naye nkuzaayo wali nti oteekwa okuba n'obuwandiike bw'ensaasaanya eno ate era kinyuma nnyo mulembe guno gwe tulina okwonooneka kw'ebintu bino konna bwe kubaawo kwata ne ka video bw'oba osobola genda oyite ne Uganda Revenue Authority ejerabe okwonoonebwa okwo bwe kubaawo ng'oloopye ne ku poliisi ne poliisi report gitereke osobole okubeera nti Uganda Revenue Authority terina weeyinza gamba nti tetulina bujulizi oba bukakafu bulaga nti waliwo ebyonooneddwa kuba njagala kuwa kino mukama wange kisoboka nti ebyennyanja ebyo osobola okuba nga mu butuufu kyakutteyo n'omala byonna byonna okubijjamu ekiriba n'okisansa sansuuti n'otugamba bana ebyennyanja byange byonna onfuna. Kuba mabega kaawo tujjukira twalina nga abantu aleeta emmotoka ya banne ey'amafuta n'agikama bakuyitanga kukama n'amala n'agikuba ekigwo mwemuwoza loosi bana emmotoka egudde ekigwo kumbe kano kakodyo. So kyemba nkugamba nti kuuma ebiwandiike kuma obuwandiike bw'ebintu byonna bwe bikoze ki bwe bitambudde nti nagula nasaasaanya nakola kino na kiri so such that Uganda Revenue Authority w'ogiyitira okubaako kyeraba waliwo obujulizi bw'okulondoola okufiirizibwa nga tulina n'omuwendo gw'obungi bw'okufiirizibwa okwo kw'oyiseemu osobole okufuna obuweerero obukuweebwa mu mateeka g'ebyemisolo.
1: Mu bufunze ani atasasula musolo guno?
12: Omusolo ogwa rental income tax?
1: Yes.
12: Omuntu yenna alina ennyingiza
1: etasukka bukadde bubiri mu emitwalo kinaana mu ebiri omwaka
2: omwezi
1: omwezi emitwalo abiri abiri mu esatu n'ekitundu
12: wewaabo
1: oyo tasasula
12: oyo
1: rental income tax.
12: Yes.
1: Kansokenzi jewo wano suna je
17: tweso zesawu indala time check esawa zisiweze bili ese etiro time check kutusi wako bena msiga simbi wo ne MTN momo sigo kutandi kiladala kusiri nchisiru kumi ufunama goba gabri lunako atengo sabulo kuja yaka senti kachiseda chona wo ya gali de awatali kuandika wano na wali niga stemu mkaga tanu star mkaga hash oro ndeko investor oboku zese MTN momo app
18: business yote likula gato jiranze duachaba ntubala angabie bakola anti bakasto baba ino kumanya wo sangiwa kizimbe kiwo okolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda n'olwekyo gwe omulungi ayagala okufuna bakasitoma jangu ku Radio Sapiensi ensambya olange naffe si bizibu okutufuna jangu nnyo kuba bukubi ku namba zino noti 752-897-6 oba plus 256-290-928 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiencia.com jangola ngena faba Radio Sapiencia toje kwejusa.
19: Hey, nkulaba oli wano otudolo nga tekisoboka kisoboka nawe okisobola ate nola
20: ensonga eryemu
19: kuzuukusa bwongo
20: obulamu kimu kuzuukusa bwongo kyokka
18: obudde bwe buno owuliriza omukugu mu bizinesi anti buno bwe budde bw'omukozi wa kuno omukozi wa kuno akutuusibwako St. Cyprian High School Kyabakadde essomero lyaffe erisangibwa Mukono mu ssaza ly'ekereziya ery'erugazi.
21: Baaniriza nnyo mu kanyumiro kano ak'okwekulaakulanya. Bwe tuba tutandika bizinensi ate kyemutaagala kuwulira, soosanga ku mutima nti bizinensi osobola okukola loosi. Buli lw'osoosa ku mutima nti loosi esobola okujja, tolina gw'ogenda kwawukana naye. Naye kibi nnyo okwawukana n'omuntu ng'oyawukanye n'omuntu lwa bizinensi. Bwe mba mu Uganda, Uganda eno nfunda. Gw'oyawukanye naye leero ate oyinza omusanga wali awaddako, ate omuntu gw'oyawukanye naye leero ate nkyayinza okuleeta bizinesi ng'ogenda kufuna kawumbi oba ogenda kufuna sente ezeegasa oba ogenda kwongerako ku bizinesi gy'olina. N'olwekyo toyawukana na muntu lwa sente. Buli lw'oyawukana n'omuntu olw'essente kitegeeza tolina bizinesi yonna ya muntu yenna gw'ogenda kukolagana naye. Muleme okusoosa sente buli bantu bonna be mukolagana nabo, sente zijja bbale mukuuma. Kiriza nti osobola okukolagana n'omuntu ku lw'amagezi, osobola okukolagana n'omuntu ku lw'obuyiiya, osobola okukolagana n'omuntu ku lw'obwetowaze, oyinza okukolagana n'omuntu olw'okuba alumirirwa. Ne tokolagana na muntu ngoga nti lazima nze nkolagana n'egundi kuba ayina sente, enkya bw'ataabe nazo ng'enkolagana egwawo. Era ebiseera ebisinga abantu ekisinza obbalemesa n'ensi okugijyamu kulowooza nti buli gwe ky'okola balina okukusasula. Kiriza okole ekintu nga kibagenda okukusasulamu kusiima oba ssaala.
18: Ako kitaba kya Katuna. Omukozi wako abadde akutuusibwako St. Cyprian High School Kyabakadde, somero ddungi eri omwana wo omulenzi n'omuwala kubanga liri ku musingi gw'ekereziya Katolika. Basomesa amasomo gonna aga arts and sciences, tutumbula ebitone by'abaana nga tuyita mu music, dance and drama kosa n'ebyemizannyo. Abasomesa baffe batendeke ng'ate baakuguka mu nkwata y'abaana. St. Cyprian High School Kyabakadde, tusomesa abaana ku O level nga tugoberera new curriculum. program kwa sana ba elevo esumero lya finisangi wa mkono musaza liye kerezia elie rugazi tukubide kukusimu ya fe noti musamvu noti nya musamvu nya satu emu bili munana oba noti musamvu musamvu mukaga muenda nya satu emu bili munana tulina ne UNEB center namba
3: ebye tabisasika nga mpawa davidisa
4: Ngebe kituufu nti nakawuka talina mbojjanyi yonna omutaka nzi kizito ngwa buzito netandise okwandaaza katubaayo kampanyonyo ennono y'erinnya lya kiraabu ya Villa emu ku kiraabu zikirimaanyi wano mu Uganda aba Villa erinnya eryo baalikoppa ku kiraabu ya Aston Villa ebukyangira mu liigi y'abenywera ya Premier League mu Bungereza tulabe ttiimu okufuuka namba lujega naye ssebo naye yaliko ey'amaanyi mu liigi y'e Bungereza era nga yeewangwa n'ebikopo kati aba Villa kwe kwava ttiimu yaabwe nabo ogituuma Villa ngerinnya balijja ku ttiimu eyo eya Aston Villa gye mmanyi obulungi ekukyangira mu liigi ya Bungereza ey'oku ntikko
3: ebyetta bisasika nga mpawa davidisa
22: buli wakati mu program omulongooti kyenda bwenya katonyeze nyafama
23: Radio Sapientia enkuruze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo
1: n'ebyemizannyo dakiika ziri musanvu ezise ku ssaawa ebbiri ezakawungeezi suuna wagambye nti oyagala Michael muleke ssebo ayogere buli kimu bulijjoobeera wano ku mande n'oleeta ebizibu by'abantu n'obyogerako kakati abantu omusolo guno ku nnyingiza yaabwe okuva mu nju omukulu wuyo abinnyonnyodde
0: kakati okusookera ddala njagala kumwebaza okukozesa olulimi olulungi ng'omukugu okunnyonnyola abantu baffe kakasa nga byannyonnyodde abantu babitegedde bulungi wabula wakyali obuzibu wendabyemu ndowooza walinganga wa mirundi esatu ekisooka ndabyewo omusolo gw'oyinza okugamba nti kumpi gwe gumu naye gukyusa mannya era omusolo ogwo ne bagukasukira ebibuga bigusolooze okusinziira bwannyonnyodde ekintu kya rental tax kati ate ffe wano mu kibuga tulinawo ne kye bayita property rates mu property rates abantu bamuwa naye ate era kye kimu nga ne rental tax bamukola ki bamuwa nja kuwa ekyokulabirako abantu namba esinga naddala wano mu divisioni y'e Makindi divisioni esinga okusolooza omusolo omungi mu Kampala eno divisioni y'e Makindi ye divisioni esinga okusolooza omusolo gwe bayita property rates mu Kampala kati ate property rates okusinza ku nnyinyola ya muganda wange Masembe bitambula bibiri wano mu kibuga guli omusolo gwasinza okunnyonnyola ennyo annyonnyodde gwa revenue Uganda Revenue Authority naye ate wano tulinawo eri yayogedde ku mother body evunaanyizibwa ku kusolooza omusolo wonna mu ggwanga naye ate erina obuvunaanyizibwa obutonotono bwe yagenda egabira zi municipalities zi district zi town councils ez'enjawulo mu Uganda okusinziira ku bitundu byabwe nga bwe bikola ki nga bwe bifaanana era ndowooza paalamenti gye yabawa n'omukisa okukola amateeka oba oli awo agasobola okulungamya ku butya bwe banaagereka emisolo egyo kakati muganda nga Masembe njagala kusaba bino bizzeeyo mu kibuga Kampala mu ofiisi ya revenue musobole okukwatagana n'ekitundu kino eky'ekibuga wano mu kibuga mwami jjunja ekibuuzo ky'omubuuziza nti ani atalina kuwa omusolo omuntu atalina kuwa omusolo atugambye nti yooyo yekka afuna sente ezitasukka 23 n'ekitundu buli bwanga ebya buli mwezi nga individual
1: okuva mu kifo kye
0: naye ate wano mu kibuga Kampala amayumba agasinga tubeere benkanya gaasukka dda sente ezo ate nnyonnyodde nga nnyonnyola akaziga kakemmanja ak'emitwalo 10 edduuka ery'emitwalo 15 wano amaduuka gali mu kakadde gali mu 2 million mu kibuga kitegeeza nti oli ne bwabeera ne ruumu emu bweti mu Kampala yatuuka dda okuwa omuki omusolo guli ogwogerwako kakati tulina ebintu wano ebiyamba abantu naye nga tebabimanyi era nja kumusaba oba nja kusaba nawe mu nteekateekayo tuyiteyo n'omuntu omulala babeeremu babiri ono nga wa URA omulala nga wa KCCA bo batubuulire kubanga ono nga bwatu nnyonnyo dente wali yataina kwa musoro. Lumuna yogera koko ne director mukese sibamuita Ezra avunanyizwa kubye misoro. Nagamba ano mukadde bwaweze emyaka 8 nga tachakola tiye. Naye bwafayiringa obulungi litani zize. Naye teeka limukiriza mukawaayiro kano aka property rates aina waita ne tumugirawo ku kiku musoro wano mu kibuga basoroza 6% naye ebitundu ebirala byanjawulo gwe njagala okuwa ekyokulabirako bw'ogenda mu Kira balina 9 ate bwe basoroza omusolo okusinga Kampala ate Mukono yo ya 10 gye wali badde ogamba nti ate bw'otuuka eri gwali badde gukendera bukendezi naye wano twalina enkola eya barred system. Njagala kwebaza lukwago yo road mayor yalwanyisa enkola eyo abagagga bonna baamutuukira baakulemberwa Jennifer Ssemakula Musisi ne bajja bamukwabira endulu nti aa munnange otumenya ng'ono bw'atunnyonnyodde wano ndowooza bo olw'okuba abagagga abasinga bali wano mu kibuga nga n'eddoboozi lyabwe lya muggundu liwulirwa nga basasula emisolo ebiri bo bajjalo ne boogera ab'emikono bo tebalina yabakiikirira
1: ne bakafiiramu
0: abo abeeyo teri yabakiikira kuba abagagga abasinga bali wano mukiki mu kibuga kakati eyo ensonga y'omusolo ogwa property rates ndabye ng'etambula nnyo na guli ku kizimbe okuva guli ogwoli owa URA ne KCCB yagalawo gwaki ogwayo njagala kusaba nti ogwo omusolo ogulabika nga double taxation nagwo gavumenti egusalira amagezi mwami Jjunju omusolo ogwo bwe tumala okuguwa gulina ebiruubirirwa. Bogenda muteke ifuga property rates eryakolebwa mwaka gwa 1999 bugamba ku sente ezikunganyizibwa mu kitundu ekyo kujja vangako 2% nge sente ezo ziyula kasasiro mu kitundu awalike awaba wakunganyizibwa sente ezo naye njagala kutegeeza bamejunju abantu mu kibuga kasasiro era bakyamusasulira sente niwe okubadde mulimu obukampuni obutontono KCCB yateekamu nga buno bugundi buhomu kilini nete buina kapasi esoloza achi esoloza kaza silo mubantu ngateze soto zikuwa achi zuzi soloze bugayo waruwe chinto chimu chayo gedo wano chomuvuziza njagala kutuma muganda angono kuikiriza ilo mulaba anyumye bulungi nti mwemua agaro kutuweleza mwa agaro kunganye misolo service zibelewo ngelabu nkubano mulanga nti ateyo muna amalozi soloza ataba lala tebaziba kubaka tindami naku zinubara mwatambula na mugwa ni namere bulitauni kilaka bamuteka kumpingu bamuteka mugwa mbulagu teri yoji vato usenga akoze bulungi buli muntu jivato ukabi na isu mutandike ye milimu yu ala emu jitikule guwaji ilioko solozo umusolo ngekubabu kui vanda Uganda migu akunye nyo dintu kubantu omu kadana muutano uli mu Uganda mwami Jjunju mbu milioni mbili zeziwa umusolo sebo njagala kukubikira guwa yu ala e abantu lwaki tebaliiwo we musoloza musolo gavumenti y'abano buli mwaka esobola kutandikawo emirimu 70 gyokka buli mwaka ate toyinza kusoloza muntu atayina mulimu kubanga guko ekyo kyakola gwe kusoloza omuki kusoloza omusolo so tubasaba tulina abavubuka abaffe gw'owa gavumenti so mukama wange tukusaba abantu bafunirwe emirimu abantu banaafunirwe emirimu oba oli awo ne tax burden ku bannayuganda abasinga obungi ejakendeera kuba abaguwa tuli banji ne kakati bali bagwana kunyunyuuta abo abatono be balinawo basobole okukuŋŋaanya obuwumbi agambye ssebo obutabalika ana mukamu
1: balina okukuŋŋaanya na mukamu
0: kakati
1: ana 0.9
0: so ogwo omusolo mungi nnyo wemuba nga mugugyamu ffe miliyoni mmeka kati nange neeteekamu kuba nange ndi omu ku abo abaguwadde oluki olwaleero so nabo ekito njagala kubasaba sibo mukulu gavumenti kati gwoli wano ku lwa gavumenti mugaziye kye bayita tax base buli lw'ogaziya tax base abawi b'omusolo ne babeera bangi kitegeeza n'oli agusoloza gujja mwanguyira kubanga bajja sobola n'okugukakkanyako omuntu asobole okuwa omusolo omusaamusaamu ogutamumenya era tubakubire n'omulanga nti bwe bamala okubeera nga abantu bawadde omusolo mugukozese bulungi bino bye mulimu ennaku zino ebyotukwatira okutukwatira abazibye si bye twagala twagala babeere nga bazikozesa bulungi nga mu ddwaliro baateekayo ki nga baateekayo eddagala so nabwe kityo nze njagala kusimba muganda nge Masembe ne URA naye ejje wano egulewo obudde ku radio Sapiensa si mu mwami Jjunju ejje ennyonnyola abantu nga nayo bwe tusoloza tulemebba wanga airtime waabwereere Ii, baji wano basasulenga u airtime. Banyunyula abantu. Kubanga muno bwebudde obutuufu kati abantu banyuse. Buli muntu ali mu motoka ye agenda waka. Awuliriza ka radio okutawuka kukendedde. Mufune obudde prime hours mmanyi nti abantu bammwe. Babeera babawuliriza. Ate nofeeyo n'obudde era okujjanga mukole ki? Okujjanga munnyonnyole. Naye nga nzenna omuntu ndi musiimu. Mu nsonga gy'oli mu kunnyonnyola. Njagala kuwulamu emijjunju. Gavumenti bw'ereka abantu ne beekolera emirimu gyabwe. Ng'ebayambako. Tewali badde na nsonga abantu lwaki balemera nnyo ku gavumenti. Ekituleetedde okulemera ennyo ku gavumenti ziri ensonga enkulu ssatu. Mwami Junyira kanzogere. Abantu kuwa nnyo musolo naye nga batuuka mu saaviisi ezibagatta tebagiraba. Tebalaba masomero malungi, tebalaba malwaliro malungi, tebalaba nguudo nnungi. Kw'otadde mukadde wa ngono kwekereza okudala agenze n'ayogera nti emyaka 40 ja prince ajogera ng'eggulu. Ye emyaka 40 ajogera ng'eggulu. So, nabwe ekitere ebbanga ddene nnyo. Nabadde ndi mu kutunuulira Mwami Junyu Prime Minister wa Bungereza eyalondeddwa. Ebimu ku bibaamwogedde kuba mugere totuzzaayo eri mu gy'ensanvu gy'ogambye yetwavaayo dda. Kati tutunuze mu maaso. Yagambye mbu ayagala kuzimba Bungereza eddemu nga bwe yali mu myaka gy'ensanvu. Abutwayitawo dda. Kati tutunuulira bya muki? Ssebo tutubuulira myaka asatu, myaka abiri, mwali bubi, tetwali. Twagala kategenda ku mwezi temutuze elimu ki eri mabega
1: neyanziza nnyo soona webale nnyo webalire ddala njagala Michael
5: yesebo
1: abantu bano Junju ono Mwami Kizo lyali wali Mwami Kizito obulimba bwe bwayina tuyina ekizibu oluusi abapangisa bano abeeramu n'akuvuga emyezi esatu tasasudde oba miezi mukaaga olugira n'adduka n'okudduka naye nga ffe tukibaze nti omukulu ono aweza emitwalo abiri mu esatu n'ekitundu ne tugenda ku mwaka nti bulina kuba bukadde bubiri mu emitwalo kinaana mu ebiri naye nga ate waliwo abagenze kati awo nkikola nti ekyo
5: yesebo kati omusolo guno gw'ogwegerekera gw'ogwanjula eri Uganda Revenue Authority. Actually bw'oba ogenze ne ku website ya Uganda Revenue Authority, tulinako akapeesa ka calculator. Mw'oteekamu ssente ezo n'osooka ozigezesa. Omanye ekituufu ky'oteekeddwa okukola ki okusasula. So we ntandikidde nti gwe ogweyanjulirayo ewa eri Uganda Revenue Authority. Naye nga bw'oba ekyokukola return oba okukola ennyanjula tokimanyi. Osobola n'okujja mu ofiisi yaffe gwe n'otugamba bugambi nti nze ennyumba zange najja emmiliyoni ssatu. Naye wenandyagalidde ampuliriza ali ku pulogulaamu eno ogendere mu Uganda Revenue Authority nga w'oyingiriddeyo naawe ng'ekifaananyi ky'omusolo gw'olina osasula okikola ki okimanyi. Kuba saagala munnayuganda asasulira musolo mu butamanyi aguluma. Tax paid in ignorance is painful. So, kyetaaga omuntu n'ogusasula ng'osoose gutegeera. Kikukakatako nga munnayuganda ogusasula nkukubiriza weewandiiseeko naye fuba oguyige. Ekyokubiri kye kiri ekibuuzo ky'obuuzizza nti omupangisa adduse. Kati wenkuddizaayo nti nno gw'oyanjula gw'ogenda otubuulira nti ennyumba zange nina emizigo esatu. Naye wadde omwaka oguwedde nabanjulira nti najja mu miliyoni esatu. Guno omwaka ngenda balaga nti najja emmiliyoni bbiri mu emitwalo kyenda. Kubanga wadde omupangisa akyalimu ne ssente teyazinsasudde zikola ki? Zimalayo. So ebyo byonna ennyanjula eva wuwo era bw'ozooteekamu gwe musolo ogukola ki? Oguvaamu gw'osasula. Mukine bwe bujjemu miliyoni katugambe bbiri mu emitwalo kyenda nga tutoolako. Sente ezifikawo nga guvamu mutwalo katugambe nga gumu n'ezigwamu. Ng'osasula ogwo omutwalo gumu ne sente ezo ezikola ki? Ezigwamu. Kuba mu butuufu ze sente ze wakoze ki? Ze wajjemu. That is the fairness of taxation. Obwo bwenkanya bw'omusolo. Kubanga omusolo gulina kubeera nga gwenkanankana n'ennyingiza gy'okoze ki? Gy'ofunye. So, owa URA okuggyako ngazze ng'alina information endala emulaga nti anedda mukulu kwikiriza. Okusinziira ku biwandiiko mukulu Ssuuna bye yatulaze.
12: otugamba waje milioni 2.9 na yate ya tugamba mwaka guna ya kusasula milioni meka 3 awe tudira yone tugamba mkulu kuikiriza tereze viwandi kubine viwa tuwa njuri de kubango kusinzira ku information omupangi sauje ya tuwa de milioni zo nesa tumubulamba wazo ya zikolachi ya zituwa newe tupate tulina bukakafu na wetu sinzira kugamantu biyotu wa debifu ubabirimu ubutali bulambu lukufu ngabu wajiemu sentezo we musoro gosa sula ni tutambuli dao so bana Uganda chenja galo baku bidiza chidi chimu e chimu

omuzanyi wayo ayitibwa aitibwa Leima Conrad asobola okubanga signinga endagaano empya ya myaka 3 okwongera okubanga zanyira ttiimu eno eya Bayern Munich, era ng'endagaano eno egenda kubanga emukuumira mu ttiimu ya Bayern Munich paka 2029. Agava ke Belgium egalaga nti nno abadde omutendesi wa ttiimu y'eggwanga la Belgium ayitibwa Ludi Garcia agavagalaga nti nno ekibiina ekiddukanya omupiira mu ggwanga la Belgium ekitegeezezza nga bwe kitagenda kwongerayo ndagaano ye, endagaano y'omutendesi ono Ludi Garcia ey'okutendeka ttiimu y'eggwanga la Belgium eggwako ng'ennaku z'omwezi 31 July, guno omwezi gwennyini gwe tulimu kakati. Agavagalaga nti bamutegeezezza ne bamugamba nti ssebo tweyanziza nnyo tweyanzege, weebale ebyotukoledde ebyokulaba nti otutuusa ku quarter finals naye tetugenda kwongera ndagaano mpya olwaddembe okubanga otambulamu. Bw'atyo omutendesi ono Ludi Garcia bwe batyo agavaayo bwe gatyo bwegayibiridde. Agavako mu Argentina agalaga nti nno omutendesi wa ttiimu y'eggwanga la Argentina ayitibwa Lionel Scaloni naye ategeezezza nti akyalowooza kikyagenda okuzzaako oluvannyuma lw'okulemwa okuwangula ekikopo kya World Cup olunaku olwajjo. Endagaano ye egenda kuba ng'eggwako mu December wa 2026, kitegeeza nti tuli mwezi gwa musanvu, endagaano yebuze ebulako emyezi nga etaano esobole okuba nga eggwako. Agambye nti gino emyezi etaano egisigaddeyo endagaano yeggweko, agambye agenda kusigala nga mutendesi wa Argentina, naye emyezi egyo etaano bwe ginaggwerako ajja kuba amaze okuba ng'asalawo ekyenkomeredde oba anaayongerayo endagaano ye asigale ng'atendeka Argentina oba tagenda kusigala nga tagenda kujongera yo. Ajukira nti omutendesi ono omulimu guno abadde agukola era yasobola okubanga awangula Argentina ekikopo kya World Cup ekibasobola okubanga bawangula bali mu ggwanga lya Qatar, naye ku mulundi guno onakulajja ekikopo kyaganye yabadde agala kubanga kidefending asobola okubanga yegatta kumawanga nga Italy n'eggwanga lya Brazil abaali badefendinze ekikopo kino ekya World Cup, naye onakulajja ekintu ekyasobola okubanga kitambula nga bwe yabadde akibala. Kale mu mbeera eno onakulwa leero ategeezezza abamawulire nti bannange ali mu kunyolwa kwa maanyi, naye nga ekyenkomeredde nja kubanga nvaayo nkibabuulire oba naasigala nga ndi mutendesi wa Argentina oba sigenda kweyongerayo. Naye ng'obuzibu bwe mbwakyalowooza ku bazannyi bano abakuliridde ate nga ze zibadde empagi luwaga ezibadde ziyimirizaawo ttiimu ye, okuli omuzannyi Lionel Messi, okuli omuzannyi Nicolas Otamendi, asako n'abazannyi nga Rodrigo De Paul, agamba nti abazannyi abo bakuliridde kakati ayinamu okutya nti ayinza okwongerayo endagaano ye obujja ate n'ayongerera ddala okwonoona n'erinnya ly'abadde azimbye ng'omutendesi wa ttiimu eno eya Argentina. Katujja obulango buno tubeere nga tukomawo tova ku nkuluze y'amagezi.

0: Ni mutereku wayo, tere kuzikiza, wenyegine muvacho sports za 22bet. Usigarengo njumilo vya meza nyo, awatari komo. We wande nsekati ku 22bet.ug. Gazesa ya mikisa cho, ne vacho sports za 22bet. Njumilo wa crash games, over casino, ne slots. Buli ruzanya, guwa mukisa mpia kwa kuwangula. Tolinda, we wande nsekati, we gata kuru njumilo vya 22bet.ug. Betting wabulewe rio wongo, betting anogwe gendeleza. Waba miaka habili muetano, no kute waguru.
1: Business yote likula, gato jidanze. Lwacha abantu balanga bye bakola. Anti, bakastoma bayina okumanya w'osangibwa, kizimbe kiwo okolera. N'okutegeera kiki ky'obaguza, oba ky'otunda. N'olwekyo gwe omulungi ayagala okufuna bakastoma. Jangu ku Radio Sapiens ensambya. Olange naffe. Si bizibu. Okutufuna jangu nnyo. Kuba bukubi ku namba zino. Noti 752-897-6 Oba, plus 256 Biri noti noti, mwenda biri munana, nya biri noti. Oba tutukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiensia.com. Jangola ngena fwa ba Radio Sapiensia, toja kwejusa.
2: Honda SC110 Kajambia ye pikipiki eriko omutindo gwa mu Japan ye nyini eiriba boteka mu Honda Oil obugo mwezi mulamba waranti ku injini ya myaka 2 amafuta ewunya ko mawunye atengo kujifuna loni no jifuna musawa na munana zoka bo mukozo wo musala jangunga boli tukuwera ko box ya spare today twina ne Honda Excel Honda SH15 generators water pumps e bombe zifuira obumo obulima byonanga bya Honda jangu ku matabi gaffe mu ndeba mu masuga Equity Bank Lugogo bypass mu masuga DHL ekawempe nga ku Centenary Bank na matabi gaffe okwetoloole gwanga ku simu note 200900 munana 27 obawereza WhatsApp ku note 7 4 7 7 7 mwaba boda boda bachali eno twajirese eiriba enkozi ya sente nawe ayagala okwegulya pikipiki yo yo basechi nomu obe ya maridadi tutukire ku matabi gaffe gonna
3: omuvubuka na wasusi zenga kejo obuvubuka osobola okugifuna ng'oyita mu Centenary Bank
2: Honda SC110 Kajambia ya pichi pichi eriko
4: halo owanga mutiabule kati wengi ogala mpise kuround about ne polisi ya chibu yenjiisi za kati ndia na mubitara vya machi ndia kubala kisi wagulu onengala oba tondaba oba ambuze
5: na yena we na kugambia mita azibisatu nga wakavamu raundi chibu ye ngo yambuke machi ndie haka tikola buoti chuka kiri rampora rampora boisa kushero katono nyo echizimbo gena kubochila bao chinende chirikonti pharmacy center
6: iye chitofu nyo a one stop shopping center yoka edinamu likarunda webyobu limino obulunzi omuli edagala omuli ensigo ebijimusa nebila labinji nyo tusomesera tutende kabali miyokweto olole guanga yona tulambula famu june tukuwa obu wabusi okugeza tupi mwabu chimu kwetakalio netukumuli na chogwani do kusimbako nga tuwe ya mbisa basa ubafaba kuku jango kulevi ntuwebili original kufamazi sente chivuye kuba kunoti msafu muna anemu asato mumu kaga atano mbili mkaga mumu nano kumanye bisingamu
7: ewa kage makago ka ngalanje ziri uze zentufu kuba ngalanje ziko loku singo kujuze chisenge zitu nambika kungiri jitutambu za mwabu ramu engiri jitulaga mumu kwa ano kuna buchabwe tulota wali u lanje zikakamu lanje zikume bilo uzo lanje zileta sanyo kono obumu kati mungeri yu najo ya gala makago kawulikike looza ku Plascon lanje kuledwa kururuo Plascon color your world
8: sports tochi tochi ebye misanyo kufendio sapiencia
9: shenda mwenye katenyeze njafama radio sapiencia mkuleza magize insulo yu muziki nebye misanyi da chika zizino ziri asatu mwenye ezaka itakusawa esatu eze chilo chona kuwarero alanji entufu jonzo kubango yogirako yulanji ya Plascon jinonye wanda weri matundiro agenja ulo aduwa ya zezenja ulo tuja kubuwa alanji ya Plascon jifune usulo kubango daviri za echi zimbecho atena usulo kubanga obeda mchifo echi ya gasa jagala kugambati ukwe wandisa muka kensa kwa tandise yoro chitulele yongu tuwachari yu kulango ukulala abunga muna vya mizanyo tuwachari ya dechulinda janguzi usuru kubanga we wandisa muka kensa webye mizanyo bili abili mbokaga ina uenzo chikolanga speni ya chikoze inoro chitugire yu noga yali mkisago jangu wandise wanuku Radio Sapiencia kale timu ya Chausi gavagala gato na kuwalero muzanyi aitiwa Morgan Rogers muzanyo na amaliriza contract. Amaliriza medical yamaliriza medical era medical etambudde bulungi kakati ekisigalidde yo timu ya Chousi okubanga emwani veiringa okwani veiringa kwekwanjula mu butongole nkifenga Chousi twagala okubala okulangirira tumuza nnyono tumumaliriza ekisigalidde yo nga Chousi okukirangirira naye ngaebisigadde byonna byakkaanyiziddwako omuvubuka ono Morgan Rogers alina emyaka 23 egy'obukulu era nga endagaano gy'agenda okubanga ateekako omukono ya myaka 6 era ssente zaagenda okugulibwa obukadde 10.17 obw'ensimbi eza pawundi bwatyo agenda kuba ayingidde mu byafaayo ng'omuzannyi anaaba akyasinga omungereza ng'omuzannyi anaaba akyasinze okutundibwa ssente nnyingi mu liigi ya Bungereza si mu nsi yonna naye mu liigi yaki mu liigi ya Bungereza jjukira nti mu nsi yonna omuzannyi Neyima yabadde akyalina rekodi eyo kakati kyetunnafunawo omuzannyi aginenyawo tukyaliyinza okulaba ani aginenyawo mu nsi yonna naye mu liigi ya Bungereza omuzannyi kati agenda okubanga yasinga okugulwa ssente nnyingi ye muzannyi ono ayitibwa Morgan Rogers obukadde 10.17 zensimbi ttiimu ya Chousi zeegenda okuteeka ku akawunti ya Aston Villa. Aston Villa emala okukakasa nti essebo akameseji tukalabye wano nti mukafunye nti ddala kale naffe tubawadde olukusa mugende mu maaso mulahangirire nti omuzannyi oyo kati afuuse wammwe naye ng'ebisigadde byonna byawedde ssebo
10: essebo
9: ogamba otya
10: oyogedde ngaolinga agamba nti wabagenda akasindika ku ssimu
9: bayinza oba bawusingi cheke kakati balina okukakasa nti cheke gye babawadde bali ne bagitwala ne bagibankinga mu banka ne baloka bakakasa kubanga tusobola kulangira muzannyo ono nti waffe kati munnatuukiriza bintu
10: ekituufu buli kimu kirina okubeera owero confirmed obona wamma ensoma zisobola okubeera bwezo zitambula bulungi okutwaliza wamu
9: kyekiri wano ewaka
10: ya amawulire mangi agava wano ewaka mwe muli kirabu y'abanaffe abakitala FC evuddeyo ne confirming olunaku olwaleero nga bwemaze okubeera nga bwetyo esayininga musajja mukulu amanyikiddwako nga Nicolas Kasozi ono asamba nga midfielder bavuddeyo ne bakakasa ne bagamba nti ono ye bamusayinize ku ndagaano ya myaka 2 so olunaku olwaleero banaffe abakitala bavuddeyo ne bakakasa babadde ku makya gonna kulawe ne bakakasa ne bagamba nti omuvubuka ono mu kaseera kano kati waabwe agenda kubeera nga bwatyo abayambako okubeera nga basambira omupiira naddala sizoni ejja eya 2026 2027 ono tumumanyi bulungi asambiddeko kirabusi eziwera munda mu ggwanga lya Uganda pozi ne wabweru w'eggwanga okutwaliza wamu mu abawagizi ba Sinaji FC ndowooza omuvubuka ono mumujjukira badafe abakyetume Express FC KCCA Sports Club Villa Mpozi Entebbe UPPC abasinga gye mumanyi nga Gaddafi kyukira eno ttiimu baaliri bagiyita Gaddafi waliri emabega deni bakyusa bwalinnya so omuvubuka ono yakyangirako eyo omupiira kakati mu kaseera kano abadde amaze sezoni bili waliri mu ligi y'abanywera y'abanafu ba Tanzania manyikidwa kwenye ya Tanzania Premier League ku kilabu manyikidwa kwenye ya Kagera Sugar FC so onako olwaliro babuline wakasana bagamba ati we batyo bamaze okubeera we batyo bamuleeta ku kilabu eni yakitala okuzookubeera nga basambira akapiira so kitegeeza nti olwo musambi wa kutaano mu transfer eno kitala okubeera bweti yasayininga tujjukira bulungi nti emabega kawo baalangirira nga bamaze okusayininga musajja mukulu amanyikidwa nga Martin Chiza Miss Diego Semugera, Jackson Sembatia, pozi n'omunagano oli amanyikiddwako nga Bone Christopher. So kitala bino byonna ebikola okwagala okubeera nga bwetyo evuganya mu kikopo kiri ekya CAF Confederation Cup. Jjukira nti yagenda okubeera nga bwetyo ekiikirira Uganda oluvannyuma lwa kitala eno okubeera nga bwetyo yawangula Uganda Cup eya sizoni ewedde. Pozi awo nga tuvuddewo yagala okubeera bwetyo okutegeeza nti kirabu y'abanafu abaalugazi nabo bafuniyo ne bakakasa ne bagamba nga bwemaze okubeera nga bafuna omuvubuka akyanga nga midfielder amanyikiddwako nga Christopher Birungi ono bamusayinize ku ndagaano ya myaka 4 ono bamujje wali eri ku kirabu emanyikiddwako nga eya Nyendo FC wali eri mu Buganda Regional League so bakasiza ne bagamba nti ono agenda kubeera ngwatyo abayambako so ono bakakasiza lunaku lwabadde olw'eggulo ono sayiningi ya kusatu ku kirabu eno eya Lugazi FC oluvannyuma lw'okubeera bwe batyo emabegakawo basobola okubeera batyo bafuna siginikya ya mwana pereza amanyikiddwa nga Luis Anguti Amango mpozi ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Jamaludini Abuchochera mukasera kado barafa barugazi bavulira bakasane bagamba ati basaini nze ono owokusatu birungi ono tujukira bulungi nti yasambira ko kirabusi ezenja wulu eziri mu bibinja ebya wansi abanya mitobola FC mu jukira Bowambo United mu jukira barafe abakasese New Villa namwe mu jukira mpozi ne Ntonda FC nayo yaita yoko nasobola kubira bwatyo agukyanga so bakakasiza ne bagamba nti ate n'omuvuka amajikidwa konga Moses Buga naye akyanganga midfielder naye bamwongedde contract ya actually ya mwaka mulamba okutwaliza awamu ono abadde amaze kukira bwene ya Rugazi FC emyaka etaano mirambirira yasayininga wali eri mu sizoni ya 2-2 mugumu actually mu sizoni ya 2-2 mugumu so bamwongedde endagaano okusobola okulaba bati obenyweza nabo nga basobola okulaba bati bavuganya mu kikopo ekya Star Times Uganda Premier League naddala sizoni yapoza ya Malaga tufuna wali eri omwana muwala amanyikiddwako nga Nambi avude Nambi Sebunya Viola bwatyo babuli ne bakakasa ne bagamba ati amazo kubera bwatyo asala diro okuva side zawali ako kilabu manyikidwa ko nga ya Island United Finland amazo kubera bwatyo asala diro agenze ku kilabu manyikidwa ngo ya Tuzo Super ya bachala Nambi ono asobodo kubera bwatyo ajoininga kilabu eno ku ndagano ya mwaka gumu gukagoka ono ku kilabu ya Island United bwatyo ya kusobola kubera bwatyo abachambira mpira jali 15 birabirira nasobola kubira bwatyo yabakwera assist zali munanazo kazoka mu mipira amakumi asatu mwesatu yabasobola kubira bwatyo basamba seasoni eweddi so bakakasiza ne bagamba ati onagenda kubira ngo wati abayambako na dala seasoni eja kirabu eno eyatuanzo sport kusobola kubira bwatyo efuganya ko shukubadu kirani seasoni ewedde bamale mfo cha kubiri nga eyasinga oba bwati yatwala chikopo seasoni eye ewedde yabana famanyikidwa nga bafana bache SK basobola kubira bwatyo babasinga ko obonero mukaga bulambi ya so bafunye mwana muwalo ono muna Uganda asobola kubira bwati abachangira akapira side za mpozi agava ko kirabu ya barafa manyikidwa nga ba Express FC bakasiza ne bagamba nti yasa mugerwa nga kotesi ne msaja mukuru amanyikidwa ko nga coach Kasirye bali bamazo kubira bwati bajyo nga kirabu eno ya Express FC se kutende kampira wabula bo bakasiza ne bagamba ati bagenda kubira nga ba scouting officers bagenda kuyamba ko kubira bwati ba sporting abasambi abenjawulo okuva mu kirabu z'enjawulo okubaperereza okusobola okubira bwatyo bajja ku kirabu eno yamanyikiddwa ko nga ya Express okusobola okubira bwe batyo bacyanga omupiira Kasirye ono tumujjukira bulungi nti abadde mpagi lwaga nnyo naddala side za wali ku ttiimu ya Busiro ajambyeko nnyo wali mu busaza mu Buganda Masaza Cup okusobola okubira bwatyo aji sportingira abasambi tujjukira bulungi abasambi abamanya abavuye mu masaza ga Buganda okuli Usama Arafati Ivan Mayanja Yoro Serunjoji nga kotese Mungu Steven naba labanji nyo baita mikono jono kusolo kula wati haba sporting naba ita kutimu yoyo manjikidu wako nga yabu silo obono wama kilabu si ziba waleno Mr. Time Sokana Premier League ziba laba nesolo kukula wati ziba tuwala nebafuka abasambi abakabi mugerono tumujukira bulungi nti aliko waliri ku Super Cup Simpose Kukumba University ne ku Uganda Revenue Authority ngo musambi den nasobola kubera nga bwatyo asala ediro nagenda waliri ku Orlando Pirates ya South Africa msoni yali yanku 2015 nasobola kubera bwatyo akyangira yo mpira mpozi irayo bavu South Africa yo nagenda waliri ku St Jude actually mugwa ali abanafi amanyikidwa ku ngaba Ethiopia nayo inachangira yo mpira mugerono ne ya tufu ya genda kone wali ili kukirabu ya manikidu wakini ya fasi lukenema pose ne Kofi FC elamu Ethiopia dena ako mawa neno kukesi si FC nga kutese ne kukirabu ya banako ya Aba Express okurunu wakobi ya umurundi guwakubili kukirabu ya banako Aba Express nga Sporting Director tikubira tiwabaku wacho kutama mpira wabula aze nga Sporting Director
11: azenga mkugu
10: yes azenga umukugu
11: agenda kubwa nonyeza bitone
10: yes neo Express elina engeri yeri mkola muu wetio signing sizayo kukualiza mjokila mabega kao maleta omutendesi amanyikidwa nga mwale vye kwa so jukira tina omutendesi wabia fire atendesi kwa kilabu siya hao nga sports kilabu vila KCCA na sports kilabu Victoria University so agenda kubira wati ya baridinga msizo ni eja ya bili habiri mkaga bili habiri mbosavu vye kwa so ni jukira nti ila chitufu ya liko neko kilabu ene manyikidwa nga Express kumiaka jia nkumye bili yeyo bili nkumibili bili gumweyo nga omusambi so mukasera kano bakasiza nabo ne bagamba tagenda kwera pati abatwala mu maso mpozi omutea omumyoka we amanyikirwa nga Edward Kaziba ye yaliko walire ku Sports Club Vila na yagenda kubera party abayambako jukira anti ate mukuleta bano abatendesi bali bakamalo kubera abantu basayinga CEO mona maulire munafe Betty Sense ya Nachimera so bino byonna Express FC ebikola kuagala kuberanga kwetu yenyweza na dala olwo okufuna season MB yo ewedde ya 2025 okutwaliza awamu side za mpozi ne klabu ya Badafi abamanyikidwa ku ngabaza mu FC okuva side za wali e Tanzania bakakasiza okubera abwe patio bamazi okusaininga musajja mukuru ba klabu ya Sports Club Vila abanyikidwa ku nga Hassan Mubiru olunaku olwalero balangiride mu butongole Hassan Mubiru ono yasebera okubera wali ashangira Sports Club Vila mpira season ewedde twali mu Uganda Cup mpira ogwali wakati wa Badafi ba Sports Club Vila ne klabu ya Badafi ba Chitala FC ero mpira ogwo Chitala FC ya guwangula wali kufufa technical turf enjeru mpira ogwo gwagolo zali biri kwemo sokwe gwo mpira mubiru ko yasemba yo kubera nga bwatyo achangira ku club eno ya Sports Club FC so chitegeza nti ono yomu kubana Uganda abagenza side zao e Tanzania nebolesa omupira latest tujukira bulungi na msajja mkuru amanyikidwa konga Alan Okero na ye ali side zao e Tanzania ku club emanyikidwa konga ya Yanga African so mubiru ono agenda kubira side zao ali ku club emanyikidwa konga ya Kagera Sugar solo ku club ati abachangira omupira side
1: business yoteri kula ngato jiranze lwaki abantu balanga bye bakola anti ba customer bayina okumanya wo sangibwa Kizimbe kiwo okolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda n'olwekyo gwe omulungi ayagala okufuna ba kasitoma jamu ku Radio Sapiensi ensambya olange naffe si bizibu okutufuna jangu nnyo kuba bukubi ku namba zino noti 752 897 6 oba plus 256 200 928 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe Ukwa www.radiosapiencia.com Jangola ngena fwa ba Radio Sapiencia Toja kwe jusa.

0: Okay, ndoza. Mulozeza kukyabadde wali e Nairobi. Naye ng'olukuŋŋaana nga Father bw'atugambye lwatandise era lugenda mu maaso. Ono yagambye nti kwendi nnyo sivaako kyankaaga empungwe empunga wa kiso webale nnyo okubaako kantumire ne ku mukulu Dan Buuli wali emaganjo Jinja Kaloli Parish webale kubaako omukulu ono Ivani Ivani ono alwana nnyo yakava embalala eyo naye ayagala nnyo Sapienza kuba ne bwe yali eyo ndowooza yali agiwuliriza ng'agigoberera nnyo so tukwebaza nnyo webale nnyo webalire ddala bakulu njagala kumaliriza ekiro kya leero ey'olwokusooka luno ngikomyawo kati njagala balekere luyimba ki luno lujja kukola mazima neegomba nnyo okulaba eyo atonda eyo omugulu nange ndituukewo musule bulungi mweraba naye nga padde ajja n'akatimba k'ebyemizannyo
1: Programu ebyafaayo by'ekereziya tugimaliriza bwe tutyo omukama akukuuma okuyita mu kiro ekirungi.

vorrei puoi nyogwe na gikomiteko chenda munyakto nyesenya Radio Sapiencia ekiro ekyona kolwa lero zirinya ezakaita kusawo mukaga ogwe kiro ngabuli kyo kabira katimba kabya mizanyo yenze pade sirumago mupepes okubera nga kutambusa tugenda kupira nga tambla fena paka kusawa zigenda kubera musambo ogwe kiro awonno ngawe luluna kulwa mande Nansera Edward Lwarukovu agenda kubera nga ja akutwale mu program damwesubi atenga muchimanyi buli mande nga tuingira olunaku olwokubiri abeerawo wano ne timu ngazi ne babeera nga bakuyisa mu nsonga eziwerako mbakulisayo mu weekend yabadde mpanvu mukulikeeyo abalina amaclubs agawangudde oba ne ababadde bawagira World Cup ng'eggwanga lyo lyawangudde yogayoga eggwanga lyo webababeera baalikubye si enkomerero banaddamu World Cup ejja emyaka eno okuva kati ne babeera nga baddamu okubeera nga bayiribya n'okunoonya ekikopo ekyo mwaba wangudde nammwe mujaganye ate kakati obwanga tubutunuulize amaclubs gammwe ge muwagira wali ku lukalo olwa Bulaaya n'okwetoola ensi yonna olw'ensonga nti gazzeemu dda okubeera nga geteekerateekera campaign n'okubeera nga basamba emipiira egya pre-season okubeera nga bawabula ku binywa abasambi bagenda okubeera nga batandika season mu leagues ez'enjawulo ng'embeera yonna esobodde okubeera ng'etereera nga bweyina okubeera ng'etambula akatimba ak'ebyemizannyo tutambula ne 22bet tubeerawo wano Monday to Friday ssaawa kasasubira ziwera mukaaga ogw'ekiro paka wali ku ssaawa 7 by the way twayingidde dda kati olunaku olw'okubiri kuba kati ennaku z'omwezi ziri 21 omwezi ogwa July oba ogw'omusanvu omwaka 2026 mu Bangereza oba mu Luzungu eri mu bazungu abazungu twayingidde dda olw'okubiri abalubalanga nga lumaze okukya namwe tetubalinaako buzibu waliwo oli ngakabaya site yagamba nga tebunavaako ddiba talubalambwe ayingidde olw'okubiri aba akyali ku mande naye kakati ffe naddala bakakalabye egy'ekiro tuba twayingidde dda olunaku olupya era nga tuli omwo twegiriisa mu mbeera nga bwetambula abava ku mirimu egy'enjawulo nga muli mukudda waka essaawa zino mbagaliza okubeera nga mutambula bulungi ate nammwe abali mu kakkalabya ng'omubebbezi nange bwemumpulira wano nammwe mbagaliza bibatambulire bulungi abali ku masundiro g'amafuta ag'enjawulo abaana abasiika Rolex n'abasiika chips ekiro nga temuva ku main mubeerako mwewale okubeera nga munoonya amajja ate n'okubeera nga mulina omutima oguwo ogwagala okubeera nga mukola obulamu busobole okubeera nga butambula nga we bulina okubeera nga butambula so y'embeera eyo bwetyo wetugenda okubeera nga tambula paka wali ku ssaawa 7 wenja okubeera nga nkuteera nga tambula ne 22bet era atanagulawo akawunti ne 22bet okyali mabega nnyo gulawo akawunti osobole okubeera ng'osiba ne 22bet kyangu nnyo okubeera ng'ogulawo akawunti genda mu ssimu yo wogenda ku intaneti ojja kubeera ng'oteekamu 22bet.ug webusayiti yaffe ejja kubeera ng'ejjawo ku ssimu yo genda wali ekigambo regista kinyigeemu gizambye bakusaba okuli amannya go nini namba yo ennamba yo ey'essimu kati wali awagenda promo code ojja kubeera ng'oteekawo akatimba then nyiga mu kigambo regista ojja kubeera nga wegatta ku 22bet ensonga zonna zibeere nga zitambula nga bwe zirina okubeera nga zitambula tana weza 25 okkirizibwa kubeera ng'osiba kyokka naawe asiba beera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa tubeere nga tutambulira ku pgm 22bet tewali mupiira gw'ogenda kunoonya guboleko gina emipiira egya friendly simanya ate sporting lisbon asamba simulaba ojja kubeera ng'ogusanga ku 22bet tewali liigi gy'ogenda kunoonya ku 22bet ebeere ng'ekubule tetusobola kukubula options zonna kweziri abasiba kaadi era odabayoko empiira egirimu ku red card eziwerako bwoba basibye ku kaadi wali 22bet n'ogamba guno gulimu red card ojja kubeera nga olya ku ssente abasiba ku ziyero kaadi nammwe mujja kubeera nga mulya ku ssente asiba amakoona abazanya vacho games ensangi zino vacho games zigabira ddala akasente kyokka nga nammwe abasiba kasino ka aviator n'ebirala byonna ebigwa mu koo eryo ojja kubeera ng'obisanga ku 22bet kyolina okubeera ng'okola kubeera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa ate nawe za 25 okkirizibwa kubeera ng'osiba y'embeera nga bwejja okubeera ng'etambula kale bwetyo bwe tugenda okubeera nga tutambula ekiro ekyolunaku olwaleero ng'oli ne pade sirumaga omubebbezi tubebbere paka wali ku musanvu ogw'ekiro wenjja okubeera nga nkwerekereza okusookera ddala mwe abagenzi wali 22bet n'embeera nga musiba ku mipiira
wali mugwangira Iceland wabadde yoko kumipira ejizanyidwa mugwangira Bolivia ejiri mukugwa kubaji bayingirira chike chenda bayidawe ejiri ya Bolivia jombiriri girimo red card Atletico Sosi erimu card biri awakaguliye mwemu ne timu ya Atletico Juniors wali mugwangira Bolivia ne we waka Atletico Sosi aina red card biri then muliga yokuntikere Bolivia wali omupira San Antonio ekulembedde timu ya La Paz e goal ziri biri kwemu ne San Antonio naye aina red card kati bibo byentiro bagamba ali ku 22 bet nti osobola okugamba nti kuno kujja kubeera mu red card esobola okubeera mu odi 10 just okugamba bugambi omanyo studying obu timu nogamba nebu nongabo bano eno league ngebeera mu nyo red card abasajja bali abalina bu transformer ni red card bayitirayo kutuloza mbu bayitira mu win iyo kane over ba collect score hey red card babera yeyo nga bekwese ni babera nga batagalire iyo era ni baya send mugwangira Iceland timu ya Copa Vanja ekubye Vastari e goals batte mukaga kubi kati no kati wulira amagola agali mu mipira ejigenda maso ojjo kumanya nti mujja kubera nga oliyeyo gamba mbu ninda league ekomewo oba leagues zikomewo esingo kukuba nenge ne waliyo obusajja bugaba sente muso wala nokubera nga ononya capital agenda okubera nga tandika season Alcaraz mugwangire Iceland akubidwa 5-2 uyagenze no bera nga omusiba timu ya Grandvik eyabachala ekubye Thlotua Reykjavik e goals badde 4-2 uli amagola agali mugwangira Iceland okuja ko mpira guganye gwe mpira gwa timu ya Afinadura ne timu ya Brenda Birik oguguwedde 0-0 ne mirale egisigadde abasajja bete gudda amagolo oli mugwangira Iceland yagenze no birango sibe mipira mu friendly omupira oguli mukugwe sawa zino timu ya Sporting Lisbon guwedde ekubye Strasbourg Sporting Lisbon ya gwanga ya Portugal bakubye timu ya Strasbourg okuba mugwangira ya Bufaransa egolo musanvu kubwerere ne banaye ate Sporting Lisbon just ne over ya 2.5 ebadde mu sente ne wulira akomeredde akasajja ekkulu musanvu ku bwerere kakati ngeero ogamba bannaayi wano wetuli ate abasajja webagezezeza we wali okubeera nga tulya ku sente nga bagezesa agamba esamba first half mu friendly second half nde etandala nga zinywa nga mazzi kati waliwo eyabadde akulaba nga gambo gwa Sporting oba muyingire golo 5 kati ng'oli awo oluma bujiji osiita bigere tegukyadda gukuleseewo abagenze ku 22 bet mubeera mu kikubi awo embeera nebeera ng'etambulanga olina okubeera ng'etambula so gye gimu ku egyo gyenjagadde nkuyitiremu naye nga mingi egizannyiddwa ate olunaku olw'enkya friendly mudidi abangereza abasinga bagenda kuzannya olunaku olw'enkya za Stony Villa ziri mu nsiike abangereza abeewansawo wonna bagenda kubeera nga banyosa eddiba kati enkya nga togenda ku 22 bet obupiira ng'onoonyamuko obupiira bwo nga 5 oba 3 oba 4 ubanga wego atakumubibizi nga akubalira ekigenda okuba gole nyingi uba ne kolekisiko nga tulya sente wano mu friendly we wali transformers ziba zikanyuga omanyi wali omukwano gwange bamuyita Kayua Ibrahim ali side zawe ekibuli kuna kole sande yakera kunkubira na ngamba naye musajja gwe obumalirivu obujjawa eno obumalirivu kwa bujja bana abangubira ku TikTok manyina bagamba osobola okubira ngongubira ku TikTok eya pade sirumago omubebezi nobera ngero ngobirira era nayo abe mipira mbawa ku mipira ne mbera nga musiba ku mipira kati abayita ku TikTok nabawa omupira gwa timu ye gwange lya Bungereza nga basambe gwange lya Bufaransa okukola over ya 5.5 kati Kayua Ibrahim yankubira ngo mpira guwedde na ngamba nonyeze namba nene ngezo kula wanga kutiktok onjifuna na nkubira wanyi kutiktok namba yomubebezi kweri na ngamba na yomu mali rivobo uja wanjeka na mkula beko ndabe omanyoma nyo gamba omusajja alia mwogo na obo tibu amu omusajja alia fene zendia fene nensi go nenzi meke tiramu ensena fuwe numa te senye nya sigaranga buwe indi majie kati yafuna omupiira gwa Bungereza
abangubira ku TikTok nga tamanyinti Bungereza ne France gusobola okubira mu goal eziwera omukaga kubana mu over ya 5.5 nabalala mwe nabagufuna abatambula nange kati awo nabalagira ko bwerere kati ate no waliwo wano abagenda ku kodi yombebes abafuna zi collect skills tuwa send abafuna zi collect skills tuwa send abonawo bali eyo bakikubira awo abonawo bakikubira awo ne babiranga batambuza obulamu kati okugeza unako lwaero timu ya Copa Vanja wali mugwangira Iceland abafunye ordinary generator ya kaungezi najitadde ko over ya 5.5 ze goro mukaga guwedde goro mukaga kupiri kati umbebeza kwangu iza watu nabagamba ebintu nga okusiba goal okusiba mpira emitono nokusiba kolektisi ko mpira gumo bebiri be muku bintu ebira mu ordinary nene naye nga ate bwe kijjanga kya kuwa chikuwa kati guguno gwinga bya kaungezi kubera mu just goro mukaga over 5.5 neberange ekutte kati bayita umbebezi aba VIP lero bali decent VIP bali decent ordinary mupira gumwe kutulemesa send ordinary mupira gumwe kutulemesa send awongenda kubira nganzijawo tuberenga tuba bimpira ekyo nga bwegitambudde era nga ibigendo kubira nga bitambula eri goina awuliriza ombebes atera atumbudde Radio Sapiencia ekiro ekyona ku lwalero kakati kusaidi ebyemizanyo amauli emanje ketugenda kubira nga tuyitamu wano naddala mu transfer ku clubs ezenjawulo abasajja bakyali mu kwesika bitoji buli omu ayagala kubeera ng'agula musambi abamu babisanya ku basambi bebamu egamba obuzibu bwe bujjidde awo abaagala okutambula mu sibe bangi ennyo kyokka ate era n'abaagala okutambula ate babatunda buwanana nti klabu erina okubeera ng'ekwata omusimbi omungi ebeere ng'egula omusambi oluusi nga ne ssente tezimujyamu oluusi nga n'amajate gamujyamu manyi yagoberera klabu ya Liverpool kampeni yawedde mu katale akaali katandisa sizoni ng'egula abasambi omudidi abasambi bwe yabaleeta kuba ayinza okuleeta omusambi ng'ali talented naye n'atuuka ku ttiimu oluusi n'alwala ate ng'ekyokulwala togenda kimunenyeza kubanga alwalira ku mulimu kati gwe n'ogamba namugula obukadde 10-17 obukadde 10-30 nalwala kumpi sitoni yonna nabiranga ezo sente zituddaawo Liverpool yennyini ekikulagirako ereesa abasambi bangi kati omusimbi ogwagula omusambi ayitibwa Alexander Isaac tayina kyeyagamba tanatuuka yadde namu makati ga kwota gakasente akaamugula ku ttiimu ya Liverpool kati olumu amaclubs mu katale bwe balaba nga babaleega sente abamu batyamu ne bagamba owaayi bwe tunaagenda wano tetuutomere oba guno omusimbi gwe batusika eriyo tetuutomere okugeza amatiimu nga Manchester United mulabyeku wano nga esonga ku basambi ab'enjawulo ba Elliot Anderson abasambi nga ba Matthias Fernandez n'abasambi abalala naye ne baresorti nga ne bagamba owaayi ogenda n'ogula Yuri Tillemans ataweza bukaddaana okusinga ogula omusambi gwe bakuleega obukadde 10 oba 85 oba 10-15 n'omuleeta ne bafuuka nga abali babulu omanyi kati n'amaclubs gatandise okwekengera bagenda okkiraba ng'bagenzi ne bagula omusambi nga wa ssente entono ate najye n'aderivalinga ate oluusi ne bagula omusambi ne bamusaamu omudidi ate ssente ne zifiirayo oba n'atakola kyebaali bamusuubiramu kati olumu amaclubs nago gagula gatya amaclubs gagula gatya mubirabyeko ku basambi mubirabyeko ku basambi mani we nyini nga tetunavaawo bana basambi simanya ba Anthony awo bona bateekebwamu omusimbi mungi niwo mupira gwe baleese teguwera neekwase n'okwennyini Jokarez tanaba kubeera nga reflecti nga kyebaali bamusuubiramu kyovaola baseno mu katale ekyayagala okubeera ng'efuna omuteebi kakati akatale bwe katyo bwe kakyagenda abantu tebakyakapapiramu naddala clubs ennene bwe bamuleega ennyo olukoba nawulira nga lwagala kutuka ng'oluseke lusimbira ddala paka eri ku ggumba ng'agamba owaayi kanoonya ow'obukadde 5 singa ogula ow'obukadde 8 oba 9 ajje wano eddiba lyakuba nga teriguka
So yembere tukina kuiranga tuita mukatale obali awone songa zonna ezitambula ku side ebye misanyo tulabe ebintu ebijjo kuiranga bitambula ku side yo Pep Guardiola naye agala kuiranga ataba kuwalaga mubanga tununga yakava ku timu ya Manchester City tayagala kuumula Guardiola wakapira Pep Guardiola mbwa umule Manchester just yali akoze nga uli abiwedde utacha ina chaagattako agala kuiranga naye abako wala gatugenda kujja tuberenga tubita mpona mpola ekiro ekyona ko lwalero kale ngangenda mukumula muko gwe atana bakuberanga ofuna ku mipira jombebe zigenda ku kodi oberenga ofuna emipira genda wali kwetu bet oberenga osiba bobo osiba siba na kuvunanyiswa atana weza abiri mwe tantu krizi bakuberanga osiba oja kunyiga sita bibiri 17 sita bisatu munya hash bobo ita oja kunyiga sita bibiri 17 sita bisa tumunya hash oberengo ufuna kumipira oja genda wali 22 bet oberengo siba bobo siba siba na vufunanyizwa atana we sabiri mwe tanto krizi bakuberango siba njagala tutambule bulungi fena ekiro kya lero sagala sigalira sagala gama anti atomu bebezi nze wano saategeddewo Mkia tomu bebezi na gezo kuzuka nga ateji nojita alise. Njigala tuberenga tutambu ya kupejiem. Echiro chona kulero njigala tutambu ya kupejiem. Uliuma berenga afuna kumipira. Atera aberenga ya kusendi. Buliomu aberenga afuna kumipira. Atera aberenga ya kusendi. Njeta ndikana echibimba. Unakula jo natade echibimba. Echibimbe echone batuli nyamu. Echagenze ye echiro. Wabula akaungezi. Ntade ekibimba ekirala wemberedde wano nga nkola kubanga kiri ekibimba nalabyenga kitagala tagala niŋŋamba abange kenzirimu batireyo ke ekibimba ekirala bayitawe sikote yawukanye n'ekibimba kyenatadde ekiro kyolonako olwajjo ekikyo ekibimba ekiganye kati natadde ekibimba ekirala akawungeezi sawa zibaddenga 12 nga natera okujja wano okubeera nga nkola ebadde ttiimu ya Grindavik wali mugwangire Iceland eyabakyala okubiranga ekuba mu collective score nya 2 omupira guno gwaki half time egolo yabadde mu kwem full time ne kugwa nya 2 ne kakati nafuse muzibu nnyo mu collective score ekyo nkiddamu mbagamba nnyo nti nyina transformer yange owava collective score era muwulira nnyo nga bagamba nti olina linagabyeko collective score mupira gumu then nete kako ne over etuweza odi bibiri oba odi bibiri mwatanu okusinza kujetuba tuetaga nibirange tuwa sente kati buli amanyindu wafunya kibimbe cho chena tadeya kaungezi collect score nya 2 mugende mubanja akasente kibimbe cho chituwa de sente ompira guwete goal zibadde nya 2 timu ya Grandivik ngaba kuba 0-2 Reykjavik e goal zibadde nya 2 wali mugwangire Iceland jibadde gubadde gwa bachala odi tebadde nene nyone wenda byenga transformer yango manyini nyina transformer kasikaba sura yo collective score ziba zabaliriwe wogirabide wogikwatira kati bwenda byenga natadeyo gwe kironga abajeyo bajeyo ikabunga sinendeka ye kibimbe ekirala ekibimbe ekyo kituwa descent kibale kikola odi 15 mu 5 odi tebadde nene engeri je kubadde kuwa bachala ne gutuwa descent ekikulu gutuwa descent kati gwe nali mukumpulirize sawa zino gwalide kibimba kyenda de yakawungeza agamba tya Ben yuke Bene yuka ngambi, echama zima. Mbate manyiche chirie chichariyo sijeyo. Na yate waluwa wanubanji benda biaba chijeyo msawa bili. Sawa emu mbate mkorela. Emu bili.

0: ebikolwa bika bibiri era abakwata amakubo ag'enjawulo okusobola okutuuka buli omu ku kiruubirirwa kye. Waliwo abakwata ekkubo ery'obuwanguzi ate abalala ne bakwata ekkubo ery'okulemererwa. Gw'ayagala ekkubo ery'obuwanguzi olina kusitula mutwe gwo otambule n'abawanguzi mu pulogulaamu ey'abawanguzi. Ddamu essuubi, ebizibu ebikulumba bya kaseera buseera kuba biggwaawo. Lemerako, tobeera nga bali abalemererwa abatambulira mu kkubo ery'okutya buli kadde. Beera muvumu, omugumu okukira olwazi, kuba Katonda gw'osinza mulamu afaayo eri obulamu bwo, eri amakaago n'emirimu gyo. Mwesigenga buli kadde era osuubirwa okufuna ekiruubirirwa kyo mu linnya erya Yesu. Oli muwanguzi.
1: When I am down.
0: Kyenda munya katonyeze nnyafama Radio Sapiencia, enkuluze y'amagezi.